0: Lockdown mong kag si Senator Amy Marcos, ha? May mga short videos gagin pagwa under the tag hashtag Amy Solution. Amy Solution. Mayo mga hashtag, no? Siling ya, some of the captions sa iyang mga videos, no? Nagambal, sabi ng NBI agents, inutusan sila na arestuhin si Bato kahit pa may mamatay, binabaril kami. So, ang mo ito ang iyang post, mga kabiyanan. Now, wala indikasyon nga ang gunshots gitarget gid bala sa isa ka tinuga, wala. But then, si Senator Amy Marcos, ang iyang claim in a separate post nga amo mo ning hambal ni Senate President Alan Peter Cayetano, nga kasalukuyang binabarena nila ang pader ng Senado. Amo mo ning hambal ni Senator Peter Cayetano sa iyang post, sa iyang live stream, kag ini nga drilling noise naghalin reportedly sa puerta nga konektado sa GSIS parking area. Kay GSIS, mga kabiyanan, ang ate amo ni aton nga government insurance system ang nakapanag-iya sang building nga ginarentahan subong sang Senate, for its premises. Okay, so it is the GSIS ang nagapanag GSIS building na, mga kabiyanan. Okay, so nagarental sila da. Now si Senator Bongo naglive man, no? Tanan sila naglive, no? Kag sila niya, please pray for peace. Now, nakagawa sila kagabi. Hindi ka nakagawa gano'n ba sila na nagabot na ang mga superheroes. Nagabot na ang mga Avengers. Na-rescue na sila. So, nakagawa sila from the building at around 9:30 p.m. Nga kaupo nila si John Vic Remulla. Nga nagambal sa mga reporters. Nga safe ang tanan. Wala may natiruhan. Wala may napatay, wala may na... Abot lang kung may nadusmo, base may nadusmo. Wala lang takabalo na kung may nadusmo, may na slide. But then, among those who walked out, mga kabiyanan, si Alan Peter Cayetano, ang iyang autod, si Pia Cayetano, si Amy Marcos, si Rodante Marcoleta, si Joel Villanueva, ang mag-ulutod nga bilyar, si Mark kag si Camille, no? Kagtanan nga mga members ng Senate majority nga na-install sang Lunes, no? Nga majority na sila, kitungod sang leadership ko nga amo to nag-trigger sang standoff sa nagligal nga nagligal nga Lunes, mga kabiyanan, no? So but before the senators came out, nagambal si Alan Peter Cayetano, si Senate President, sa isa pagid ka Facebook live stream kasi President Marcos kag si Gibo, no? Gilbert Teodoro, na may ara mga governing forces, no? Kag wala labot siling ni Alan Peter Cayetano, ba? Gin assure siya that the government forces were not behind the shooting. So, wala labot kuno ang government forces, mga kabiyanan. Kag nagambal si Alan Peter Cayetano, ang majority sa mga senators kaupon niya in the same location. Kag si Bato de la Rosa aragyapon sa complex. Kag magsuryari sila liwat ni Remulla. So everyone was safe, mga kabiyanan. Wala sing damo nga manatubo. Bantay na mula ito, nakulbaan, manaratol, may na... may nag-live stream, gulpi lang na yung vlogger. But everyone was safe. Okay? And tungkol sa lupok-lupok nga natubo, gin-confirm nila kung naara pa ba si Bato sa building. 9:58 p.m. Nagambal si Cayetano nga ara pa sa complex. Ara pa blaihan o wala na? Ito kabalong. Pero siling nila ara pa. So, ano ang source sang gunfire? Sino nagpalupok? Sino nagtiro? Sino ang nag-una nga, ha? Sino nag-una nga engage, mga kabiyanan? Sunod kay Senate Secretary Mark Mendoza, ha? Kaya ito, gina-interview sila, eh, damo, o si DLG Rimulya, gina-interview. Si Alan Peter Quetaro, gina-interview. Ang Senate Secretary, si Mark Mendoza, gina-interview. O siling niya sa mga reporters, during the lockdown, na ang ilang team, nagapati, nga ang gunfire, ang lupok, mga kabiyanan, ha? May have been intended to divert attention after unidentified individuals noticed Senate personnel nearby. Okay? So, agon ko naman, divert ang atensyon. O ba, sibla na silisihan. Takot ano. Ha? Kung ano nagkratabo. Kisasagad na daan sa mga muna eh. Ha? Excuse me. Ha? Kagsang nakita nila, no, sa ilang team, no, sina-alerto sila eh. So, siguro, siling ni Mark Mendoza, siguro, ha, noong nakita nila na nandoon yung team namin nakaabang to divert the attention, nag-draw ng fire. Oh, so, muna, oh, para may, tungkol kayo may nakaabang, may nagabantay, oh, nagpalupok sila. Kaya para ang ila attention, mag-silo sa lain. Okay? And siling ni Mark Mendoza, they are perceived NBI. Oh. Tinga NBI ni Hao, siling ni Marcos, wala ko no government forces. Ha? Pero sila niya, hindi namin alam. Ha? Perceived NBI, pero pwede oo, pwede hindi, pero dipindi. Amo ni sabuk ang kabudlay, no? Sinog ito si Labla. Ha? Kung may nadakpan, di dapat ipakita at tsura kag interview. Taka diin ka mo. Silang din taga Bacolod. Okay, anong saot sa Bacolod? Tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo. No? So, kabudlay ha? Kabudlay, kabudlay. And after pilak oras mga biyanan, after the on-site investigation, si Interior Secretary John Vic Rimulya, gin-confirmar niya ni ang Senate Sergeant at Arms, siya ang nagtiro sa una nga lupok, ha? As a warning shot. Warning shot lang gali. O, oh, naano man. Oh, warning shot lang gali. Warning, ha? Pag! Oh, warning lang. O, oh, gintiro. Abot ko, diin niya gin tutok ang pusil. Pero warning shot lang gali, mga kabiyanan. Ay, naano man. Oh, nagkandaluko-luko na ang kabuhi. Warning shot lang to. Which was then followed by ang mga unidentified individuals, nagpalupok man pababaw pagkatusangin. Ito makita mo lang natin sa mga ano mula, police kami po pagkatusangin ang tiro. Tikloy lang sa mga arto sa babaw, mga galupad-lupad to basi ito tiruhan to mga aswang kagabi. So, pareho lang sa nakita nato sa shooting. Ah. Oh. So, warning shot sa hangin, mga kabiyanan. Oh. So, muna. Ah. Muna ang nagkalatabo. Galing kay Naratol eh. Oh. But before this event, mga kabiyanan, oh, isa sa mga nanotice sa mga aton nga mga investigative internet surfers. Investigative mga aton nga mga commenters bala sa Facebook ara sa sulod, no? Nagka-comment siling nila, uy, una na nakapuli si ano, si Senator Tito Soto, nagpuli na si Senator Bam Aquino, naguna man puli si Senator Risa Hontiveros, naguna man puli, no? Ang marito nilang hambal nila sa dalom, ligtas ang may alam. Ay, katarso, no? Katarso gito mga Pilipino. Oh. So, but before everything else na kabiyanan, natabo sini, may Senate ko natabo sa Lunes. Ano ning Senate ko ngayon eh? O, istoryahan na nakaroon sa ikaduha ka bahay sa ato gating yung publiko. Di balik at ibalik, gibabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Mainit ang panahon eh, kaya dapat kita maghalong. Ang heat stroke ay isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sa peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw ukon may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light colored. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 ang aga tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagkabayan ang mga bata o kung hinuptan nga mga sapat sa sulod sa salakyan biskan madali lang. Ini sa kapahanamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio DYT.

Nakabreak ang oras na Pilipinas sa alas 8:17 mga kabiyanan. Kag aray na kita na sa ikanawang nga bahin sa itong tingog publiko. By the way, ha? So sa Lunes, abo itong natabo. Okay? May power grab. May leadership change nga natabo sa Lunes mga kabiyanan. Nga amo ni ang nagpagwa kay Senator Bato sa kundiin man siya nagtago. Okay? Since November, nearly 6 months nga pagtago mga kabiyanan. Wala rin siya nagguwa sa iyang ginataguan. Wala rin siya nagpakita sa Senate since November 10, 2025. 4 days after the ICC issued the sealed warrant mga kabiyanan against sa iya. Kag nag-resurface na lang ni siya sa Lunes ang aga. And he casted the deciding 13th vote that unseated Senate President Vicente Soto III kag amo niyang nag-install kay Alan Peter Cayetano as the Senate President. So, kay kun wala siya nagwa mga kabiyanan, hindi makadaog ang ilang coup. Ha? Hindi makadaog ang power change, hindi matabo mga kabiyanan. So, it should be 13 dapat ang magbutar. Okay? Dapat 13 ang magbutar. Okay? So 9 ang wala. I mean 9 ang no, ang against, duha ka abstain. So 9 10 11. 24 ka senador eh. Ha? 24 ka senador. So but silingon, dapat 13 gid ya. No? Kaya para mag majority, no? Hindi pwede nga 12 lang, dapat 13 gid ya. So ang deciding factor mga kabiyanan si Bato de la Rosa. Okay? Bato de la Rosa, mga kabiyanan. And together with de la Rosa in the block, nga nag-flip sang chamber, si Senador Francis Escudero, si Jinggoy Estrada, si Bongo. Isipon ta ha? Francis Escudero, Jinggoy Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Aime Marcos, Robin Hood Padilla, Joel Villanueva. And ang tanan nga kaupod sa previous minority, 4 members of the old majority, nag-crossover as swing votes nga maghatag ni Cayetano sa Senate presidency. So, amo na ginambal ko kagina mga minan. Gano'n rin sa Pilipinas ya. Excuse me. Diri sa Pilipinas ya, kahapos lang mag-ilis ang templada ang aton mga senador. At one point, updanay sila. At the next point, kontra na sila. Okay? And during the change, mga kabiyanan, the first act, pipila sa mga first acts ni Cayetano in office were to place Senator De La Rosa under the Senate's protective custody. Kag ang mga NBI agents nga naglagas sa iya, he cited them to arrest them. Kag cite niya in contempt mga kabiyanan. Okay. So na-contempt ang mga NBI agents. So this is a numbers game. This is kag ini nga term man ba Senate coup, it refers to the sudden removal sang Senate leadership. Excuse me. Kag sang installation sa bag-o nga Senate president nga aligned with a different political bloc. So amo to si Tito Soto sa piyak dinhi sila di Alan Peter Cayetano. Now why is this very important mga kabiyanan? Tungod kay ining Senate leadership nga ini nagadeterminar ini number one sang committee control. Okay, number two, ara nang articles of impeachment tibla nagsulod na siling ni Alan Peter Cayetano kagabi sa iyang Facebook live. Not just the committee control but also the impeachment scheduling.

Ha? And with the leadership change, no? Kung ano ang Senate agenda. Ha? Chamber security is included in there. And institutional responses sa tanan nga managkatabo diri sa Pungusod Pilipinas. Okay? By the way, mga pinanan, good morning kay Tita Roda Amparo, Tita Adela Peralta, kay Alma Guamen, Phoebe Guamen, Elizabeth Del Calzado. Good morning. Kagdamo ka mga observers, mga pinanan, nagapati that this leadership change, ganatabo, was connected to two major political issues. Okay? Two major political issues, mga pinanan. Number one, ang renewed impeachment efforts against Vice President Sara Duterte kag ang ICC warrant involving Senator Ronald Bato de la Rosa. Kag ang timing, mga kabayanan, nag-raise ang suspicion kay shortly after Cayetano became Senate President. Gitabunan nila dahil si de la Rosa. So, amo naman mayroon ang kakatabo. Okay? And kung naging successful ang NBI sa pagdakop kay De La Rosa during that Monday morning, hindi, mga kabayanan, magdaog ang ila butuhay kag hindi makakas si Tito Sen as the Senate President. So, kinahanglan gid gaara present face-to-face si De La Rosa. And he was the deciding factor, mga kabayanan. He was the deciding factor. Now, mangkot kita, ang importante gid si De La Rosa. Anong importansya niya man? Because Senator Bato De La Rosa, is that just another senator? Kinatod nga dumdumo, mga kabayanan, he was a former PNP chief. Kag isa sa mga principal implementers ni former President Rodrigo Duterte sa iyang anti-drug campaign. No? Kag ang ICC nag-akusar sa iya sa crimes against humanity related sa alleged extrajudicial killings during the drug war. Okay? So, amuning rason namin. No? And politically speaking, De La Rosa matters because he is closely tied to the Duterte block. Okay? Siya ang nagpakumplito sa 13 eh. And he is a symbolic Duterte era politics. Si De La Rosa. And kung naaristo siya, nadakpan to siya sa Monday morning, wala sa kasulod sa Senado, sa guwa pala may checkpoint eh. Ambot kung paano ito nilagin pasulod, paano siya nakasulod. May mga sagad sila mga pahagi-pahagi. Basi gani, nasa nagnatamo kagabi, basi wala na to si Senator De La Rosa. Ako na din nga panumdum, ha? Ako na din nga panumdum. Basi wala na to siya, kaya nagkaginabo kagabi, basi naglagyo to siya. Pero siling Manila, ara to ko, no? Oh, so, pati na lang ta. He is symbolic sang Duterte era politics and his arrest could weaken Duterte allies. Oh, kag ang iya ning kabuhi iya, ginatag gid isang pagkaloyalista niya. Oh. So gitaga sa protective custody. Ano ba sila ko si protective custody kay ni? Now after reports gin attempt sa gadakpon. So ang Senate tagbutag siya under protective custody. No? This is extremely controversial. So, ano po siligod sa protective custody? In this context, mga kabayanan, ang protective custody, gingamit sa Senado ang iyang institutional authority at security apparatus to physically protect a senator within Senate premises. Okay? So, it involves Senate security, sergeant-at-arms personnel, controlled access, lockdown procedures,
restricted entry, so on and so forth. Okay? Kag ang mga argumento sa mga supporters, kag dapat ang Senado ya protektaan gid dili ang ilang mga members, oh? From allegedly irregular or politically motivated arrest attempts, kag i-preserve ang Senate independence as a co-equal branch. Okay? Wala sa piyak kabahay naman ang mga against ni ang ilang argumento sa mga kritiko. Kaya Senado, hindi na yung safe house. And protective custody cannot override lawful arrest. Okay? So, amuni. So, adamo, kagilagamo. I don't know kung ano matabo sa dasor ka ba inadlaw. Pero wala na kita oras, mga kabiyanan. Wala na kita oras. Asta na ito, Adrianay. Kay... Nasuna ba ito sa Triana Iman? Kag antes sa manwilit, mga muyo tanay. May naman nga lang ito, Diyos sa magbalahan nila yung kagisit. Ang isa naman ka mga kabuhi. Salamat kinaw sa iyong katutom. Salamat sa iyong pagpakamayo. Salamat kinaw sa adlaw nga ginatag ni mo sa amon. Thank you Lord for this privilege and opportunity. Salamat kinuha sa kuso ka bako niya tagli mo sa amon. Hope di kami kinuha sa bilog adlaw. Gagabay ko magpakamaya sa amon. Lagi rin ginampo ng salamatan in Jesus' name. Amen. Mga kabiyanan, nalindo sa studio ka po nato si partner Bonard Carmona sa atong controls. Once again, hindi ang inyo abiyan sa kahinan. Jig sinilya ka ng siling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Hindi ang oras sa Pilipinas. There is a 12:33 Radio DYVS. Aga sa muli. See you tomorrow. God bless. And bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ako po si Noel Capacio sa Jeddah, Saudi Arabia. Kagapay ng Servisyong OFW.
1: Servisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
2: Isang magandang araw sa inyo, mga kaagapay. Ito po ang programang Servisyong OFW Sagot Kita Thursday Edition, kasama ang inyong mga lingkod, Pastor Rene Bunsoy at siyempre si Pastor Joe Biasong. Kaya ito po ay isang oras na pagbibigay serbisyo sa ating mga overseas Filipinos, pagsagot sa mga katanungan na inyo po ipinapadala po sa amin, at siyempre kasama na yung mga concerns sa inyo pong mga pamilya. At kami po ay napapanood live dito sa Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan sa GCTV. And of course, tayo rin po ay live na live sa PM Radio sa Facebook page po ng 702 DZAS. Kaya po patuloy ang lambing namin, patuloy po kayong mag-like, mag-share sa inyo pong mga mahal sa buhay. And of course, ating papakilala na kasama natin si Pastor Joe Biasong. Good morning, partner.
3: Good morning, Pastor Rene Bunsoy. At sa lahat po ng ating mga nanonood ngayon, live po kami dito sa studio sapagkat iba talaga, partner, kapag live, ano, medyo kinakabahan ka ng konti kapag kahit matagal na tayo nag-broadcast dito. Magandang araw po. Nawa po, nasa mabuti po kayong kalagayan. Ano mo po ang inyong ginagawa? Sabahan niyo po kami sa loob po ng isang oras dito po sa talakayan, lalo ngayon na mayroon po tayong napakahalagang discussion at the same time guest na ating makikilala niyo mamaya-maya. Pastor Joe Biasong po, please like and share ang ating broadcast. Good morning po.
2: Good morning. Maraming salamat, partner. Bago tayo magpatuloy, tayo babasa muna ng gabay mula sa salita ng Diyos na mababasa natin sa Kawikaan. Chapter 13, verse 11. Ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Ang kayamanang tinamo sa madaling paraan ay madali mawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ilan po sa mga puntos na pwede natong pagnilay-nilayan ay yung pong halaga ng proseso laban sa resulta. Madalas po tayo na nagnanais ng instant success, yung pong manalo sa loto, mabilis na promotion, o mga yung bang get-rich-quick schemes. Ngunit itinuturo ng talatang ito na ang proseso po ng pag-iipon at pagtatrabaho ay kasing halaga mismo ng kayamanan. Ang dahan-dahang pag-akyat ay humuhubog sa ating karakter. Kapag dumaan ka sa hirap, natututunan mong pahalagan ang bawat sentimo. Pangalawa, disiplina sa pamamahala. Bakit madaling mawala ang kayamanang nakuha sa madaling paraan? Dahil ang taong hindi dumaan sa disiplina ng pag-iipon ay madalas na walang disiplina sa paggastos. Ang pagunlad ay hindi lamang tungkol sa kung anong gaano karami ang pumapasok na pera, kundi sa kung gaano tayo katalino sa paghawak nito. Ang pagtitiyaga or stewardship ay isang kalamnan o na pinalalakas ng panahon. Pangatlong punto, integridad at katapatan. Ang madaling paraan ay madalas na may halong pandaraya o maling gawain. Ang kayamanang galing sa hindi tapat na paraan ay walang matibay na pundasyon. Sa kabilang banda, ang kayamanang pinaghirapan ay may basbas ng Diyos at nagbibigay ng tunay na kapayapaan ng isip. Mas masarap pong matulog sa gabi kapag alam mong ang bawat butil ng kanin sa iyong hapag ay bunga ng tapat na pagpapawis. Pangapat, ang prinsipyo ng consistency. Ang salitang unti-unti o yung laboring little by little ay susi sa talatang ito. Hindi kailangan biglaan ang pagyaman. Ang maliit na ipon na ginagawa ng regular ay magbubunga ng malaki sa huli. Huwag madismaya kung mabagal ang iyong pag-unlad. Hanggat ikaw ay tapat at masipag, ang iyong unti-unti ay kinikilala ng Diyos. Kaya gabay po natin, mga kaagapay, na tanong para sa ating mga sarili. May mga pagkakataon ba na tinangka mong kumuha ng shortcut sa buhay para lamang sa pera? Paano ka mapapabuti? Paano ko mapapabuti ang aking pagtitiyaga sa aking kasalukuyang trabaho o negosyo? Nagpapasalamat ba ako sa maliliit na pag-unlad na natatamo ko araw-araw? Tandaan, ang tunay na pagpapala ay hindi lamang nasusukat sa laki ng nasa bangko, kundi sa tibay ng iyong pagkatao habang binubuo ang iyong kinabukasan. Kaagabay, sana po ay may natutunan tayo sa kawikaan ito na magbibigay sa atin ng direksyon sa ating buhay. Samahan niyo ako sa maikling panalangin. O Diyos, kami ay nagpapasalamat dahil ang inyong salita ang siyang gabay sa aming buhay. Nawa, maunawaan namin na ang pag-shortcut o yung pagnanais ng mabilis na pag-unlad ay may kapalit na maaring ikasasama pa namin, kundi kami ay nananalangin. Pag-ibayuhin mo ang aming pagnanais na kayo ang mag-set ng direksyon para sa aming buhay at maging maayos po ang aming pong attitude towards little by little na kami po ay nakakapag-ipon at sigurado po na kami po ay mapupunta sa tamang direksyon. Samahan niyo po kami sa aming pong broadcast ngayong umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Partner.
3: Amen. Maraming salamat, partner. Naalala ko tuloy yung talata doon sa "The blessing of the Lord will make you rich." And he added no sorrow in it.
2: Ah, maganda yan.
3: Oo, mula sa awit niya. No? Kapag pinayaman ka ng Lord, yung walang kapalit na kalungkutan. Kasi pag ang yaman ay nakuha mo sa mali, ang dulo niya ang kalungkutan.
2: Correct.
3: Kulong. Correct. Diba, may mga,
2: tama.
3: Ay nako, napatunayan na yan ng maraming panahon.
2: Iyan,
3: okay, so babati natin yung mga, parang hindi ko nakikita yung mga nagko-comment dito nanonood.
2: Tingnan natin, yeah. Para mabasa din natin.
3: Binabati ko lang, partner, yung aking mga nakasama kahapon, ang former OFW na si Sister Lourdes Rindon at kasama si Brother Boy. Nagpunta kami doon sa may bundok ng ng San Mateo, Malanday San Mateo kahapon. Nakikinig sila ngayon, ha? Sister Lourdes Rindon, former OFW from Taiwan and Hong Kong, at ngayon po ay narito na sa Pilipinas for good.
2: Okay.
3: At napakasarap yung gandang lugar. Magandang tanawin, partner, kasi overlooking ang Antipolo, Metro Manila, nakita ko yung lugar. So, good morning sa inyo dyan. At syempre, lahat ng mga kapatid natin sa Panginoon, maging yung mga DBBS staff, Daily Vacation Bible School, na magsisimula na ang OFCMI sa Monday and Tuesday. Congratulations.
2: Nangunguna na sa bumabati sa atin, si Banji Biaso.
3: Aba, ang aking may bahay yan, siyempre. Nanonood din.
2: Good morning sa'yo, Banji. Si Jocelyn Mondejar Garciano. Good morning po, everyone. Si Karen Damian. Ayan na naman. From Japan. Sabi niya, shout out po sa mga Tagaliano Christian Community, kay Tatay Rino, Letty, Mimi, Arlie, Mayen, at kay Kay. Salamat po. Ayan. Salamat din, Karen. Nagpadala na siya uli ng mga pictures.
3: Thank you, Karen.
2: Si Cynthia Zabala Chavez Valencia, good morning everyone watching. Si Juvie Amparado Ermino, hello po at magandang umaga, Pastor Rene at Pastor Joe. Totoo po ba? Ito, may question na kagad. mamaya, sasagutin natin ito. Si Rosalinda Ohano Manzano, blessed morning po, Pastor Rene, Pastor Rene. Nakikinig na po sa radyo. At syempre, palagi kong binabate, partner, yung aking mahal na ina, na si Mrs. Bersabe Vargas Bunsoy, na partner, 89 years old ito sa August, and yet she's still working.
3: Wow.
2: Diyan po sa Christian Literature Crusade.
3: yung, oh, yung mother mo, pastor, kasi malakas pa eh, di ba?
2: Malakas pa. Oh. Eh, minsan iniiwan pa ako nito sa paglakad.
3: Sa lakaran.
2: Oh, totoo yan. So, we're blessed to have her kahit siya in her old age. Partner, si Federico Termulo, sabi niya, hi po mga batikang pastor ng OFW. Greetings din sa classmate ko na si Dr. Cora Lazo ng Sam's Dental Clinic. Meron pa, si Rachel Aliaga. Amen. Have a blessed day po, Pastor Joe, Pastor Rene. Si Jimar Caburnay, blessed morning po, mga pastor, nakikinig po at nanonood dito sa Malanday, San Mateo.
3: Oh, yun nga yun. Samantalin ko na, partner, yung aking anak, John Joseph, yung aking bunso na graduate ng kanyang man. Lalaking lalaki na siya.
2: Ano yung man?
3: Master's o nursing eh.
2: Sorry. Ah, okay. Kaya Master's, man.
3: Kaya man na siya ngayon.
2: Alright.
3: Okay.
2: Alright.
3: John Joseph Biasong, congratulations mula sa Biasong family.
2: Biasong family. At si, kumbaga, itong pamilya ng mga Biasong eh, puro mga healthcare practitioner, doctor, nurses, midwife, doctor, nurse, no?
3: Isang tao, tatlo, partner.
2: Oo.
3: Midwife, nurse, doctor.
2: Ganun, ah, ganun ba?
3: Isang tao lang yun. Isang tao pa lang
2: ba
3: yun.
2: Talaga naman?
3: Masisipag.
2: Masisipag
3: mag-aral. Ang problema lang kung paano magpa-aral. Yun ang, pero sa biyaya ng Diyos, nakatapos naman lang.
2: Tama naman, oo, tama naman yan. At gusto natin ma-highlight talaga yung mga ganyang kabayanihan.
3: Tama. At saka OFW naman. OFW din eh, yung panganay natin.
2: Oh, well, anyway, sabi nga natin kanina, meron ho tayong guest dito sa aming studio. Ngayon, kalimitan, sinasabi natin ay merong mga kalituhan pagka binabanggit yung Commission on Filipinos Overseas. Ako man, honestly, partner, nung una, sabi ko, ano bang relation ng DMW o dati POE pa, sa CFO? Kalimitan ito, partner, yung pagkuha ng anong tawag dito?
3: Yung payos ba tinutukoy mo?
2: Hindi, yung pidos.
3: Pidos ng ano, pidos ng CFO.
2: Oo. Kasi minsan may naliligaw ng mga OFW na magpipidos sila pero pumupunta sa CFO.
3: Sa CFO na po.
2: Only to find out na hindi ho dito. Punta ho kayo sa
3: kaya
2: DMW.
3: Ngayon maliliwanagan yan ng ating mga kababayan.
2: Oo po. At kasi ngayong kaagapay meron tayo nandito sa ating studio ay none other than the chairman ng Commission on Filipinos Overseas. Walang iba po kundi si Sir Secretary ang level niya, no? Pero he wants to be called as Clink, Dante Clink ang the second. Good morning po, Sir Clink.
4: Pastor Rene, Pastor Jum, magandang umaga po at congratulations sa anak ninyo na naging ano na,
3: naging
4: masters na, Master of Arts in Nursing siguro po yun. Maraming salamat din po sa invitation ninyo.
2: But thank you for for accepting our
4: kami po magpapasalamat.
2: Marami ho tayong mapag-uusapan kasi sabi nga namin something about functions ng ating pong mga tanggapan patungkol sa or mga institutions sa patungkol sa overseas Filipinos ang magandang ma-clear natin. Halimbawa, siguro before that Sir Clink, before you became the chairman ng CFO, saan po kayo connected? Are you in private?
4: Galing po akong private sector. Ako po ay dating chairman and CEO po ng The Manila Times. So, halos sa kabuuan po ng aking career, nasa larangan po ako ng journalism at media. So, journalism po ang background ko talaga. Journalist.
2: Wow. Yeah, and, if I may just say so, we want to also give our sincere condolences on the passing of your late father, si former.
4: Dante ang senior po. Dating former.
2: Former CFO.
4: CFO chairperson.
2: Chairperson, si Sir Dante.
4: Senior.
2: Senior. No?
4: Bawal daw po magsabi ng thank you but your condolences po is truly comforting. Yeah.
3: Nakigaramay po ang servisyo ng OFW sa family.
4: Appreciate that.
2: Yeah. Oh. With that, alam ko na yung inyong family because sa Manila Times po kayo. And then the shift may be, I think hindi naman masyadong nakakagulat kasi dating naging chairman din si Sir Dante Ang Senior.
4: Opo, no? So medyo may konti na rin akong kaalaman dahil po nakita ko po yung amo ko na pumasok sa CFO at na siyempre sinusubaybayan po natin ano ba ang ginagawa niyo sa ahensya na yun. So meron naman po kung konting familiarity bago po ako na-appoint.
2: Was that something na parang naging madali sa inyo nung kayo ay inoferan about a year and a half ago?
4: Hindi po, kasi ayaw po ako pakawalan ng aking ama po. At syempre, ang concern niya po ay yung Manila Times at meron po siyang tinayuring party list noon. So kung siya po sana yung masusunod, tubak po sana ako sa party list. Pero isa po to sa mga rare occasions na hindi po ako sumunod sa kanyang hiling at kaya po rin naman ako napunta sa CFO.
2: And I think parang you are making your own journey dahil meron siyang kanyang sariling journey dito sa CFO and how he governed.
4: Yes, so po, CFO. Alam nyo, isa sa pinaka-proud achievements niya po yung malabanggit niyo po yung anak niyo, no, yung na gawa niya po ng paraan na dito na po sa Pilipinas kinukuha yung NCLEX exam. So dati po kasi mag-abroad ka pa po, punta Hong Kong or pinakamala po yata yung, so talagang napakalaking tulong po nyo na hindi na po mag-ibang bansa po,
2: ibang bansa
4: para lang po mag-exam. So dito na po natin kinukuha yan. So siya po ang nagtulak niyan at medyo ako rin nung pumasok ako dito, medyo intimidated ako kasi alam ko po yung nagawa niya at syempre po ayoko namang I want to be faithful po dun sa legacy niya at kaya medyo mabigat din
5: mabigat
4: po yung
5: pressure.
4: Mabigat din po ang pressure na mag-perform din po tulad niya.
5: Okay. Siguro partner, unang tanong sa kay Secretary ay paki-describe nga po sa amin anong function ng ang CFO sa kagaya sabi kanina ni Pastor Rene na
4: apa,
5: may kalituhan yung ating mga kababayan tungkol sa role ng kasi siyempre may Department of Migrant Workers, meron ka pang DFA, tapos meron ka pang CFO. Paliwanag nga po, ano yung talagang function ninyo sa CFO?
4: Siguro bagiting ko po sa kaunahan, yung Pilipinas po kasi ang isa sa mga may pinakamalaking diaspora community sa buong mundo po. So meron po tayo ayon sa official estimate po ng government, 10.7 million Filipinos overseas. So dahil po napakalaki ng diaspora community natin, minarapat po ng ating pamahalaan na magkaroon ng iba't ibang ahensya para tumulong po sa iba't ibang segments po ng ating diaspora community. Nabanggit niyo po yung DMW, yung Department of Migrant Workers. Sila po yung tumutulong sa ating mga tinatawag na temporary migrants o kumbaga po mga OFWs. Temporary po ang tawag sa kanila dahil po ang pagpunta po nila abroad ay dinidetermine po nung duration ng kontrata po nila at babalik din po sila dito. Natin din po ang DFA, Department of Foreign Affairs. Siya po kasi ang parang pinaka-frontline po ng government na natin. Bagamat po ang primary mandate po nila is diplomacy at saka consular work, tumutulong din po sila sa assistance to nationals, katulad po yung sa gulo ngayon sa Middle East. Kasama po sila ng DFA na tumutulong sa mga kababayan po natin kung kailangan po ma-repatriate dito sa atin. At nariyan naman po ang CFO, yung ahensya po na represent ko po ngayon. Kami po ang tumutulong sa mga permanent and long-term migrants. Ito po yung mga Filipino expatriates, yung mga nakapangasawa po ng foreigners at lahat po ng mga anak nila. At ang isang term po na ginagamit namin ngayon para po ma-distinguish sila sa iba pong segment po ng diaspora community ay yung NRF.
2: NRF.
4: Ito po yung tinatawag na rin non-resident Filipinos. So, OFW sa DMW po yun, NRF, non-resident Filipinos, sa amin po yan.
5: Maganda partner yan. Ano, na naliwanagan natin, bukod pa na maraming dahilan kung bakit hindi sila nakikilala, dahil walang, hindi sila visible sa mga region, sa mga provincial. I think yun yung gusto nating marinig, kaya guest natin si Secretary. Sa kabuuan, Secretary, ay gaano nakadami ang mga non-
4: non-resident Filipino.
5: Sa kasalukuyan.
4: Sa 10.7 million Filipinos po, yan po yung buong population natin. Yung mga OFWs po dyan, mga 2 to 3 million.
5: Okay.
4: So about 20 to 30%. Yung mga permanent and long-term migrants, yung mga NRFs po, mga expatriates, mga more than 50% po yan.
5: 50%.
4: Mm. Ngayon po, meron din po doon sa number na yun, mga undocumented na mga 11%. Oh, pero kung isipin nyo, yung mga undocumented, talagang ang plano nila ay magstay abroad, permanent o long term. Mm. So kung sasama nyo po yun, ang share or sakop po namin nung kabuuan na yun ay 60+%, mga 62% po.
2: Nung 10.7.
4: So, karamihan po talaga sa amin. At siguro, kaya isa po yung siguro yung isang bagay bakit hindi po nakikilala yung segment na yan. Dahil po, ito po yung mga Pilipino na quietly tumutulong, nag-i-invest sa atin, nag-retire. Hindi po sila po yung nangangailangan ng yung karaniwan pong services ng mga OFW kung sila po ay kailangan ng reintegration o ma-rescue sa employer or kailangan po ng tulong dahil may naka-deal sila na hindi po na maayos na agency, na manpower agency. So, ibang-iba po lang po ang mga servisyong kailangan po ng mga NRF.
2: Ang nabanggit nyo kanina, no, kapag kinakailangan i-rescue sa employers. Ano ang part po kung ang pinag-uusapan natin ay mga non-resident Filipinos, anong part ng CFO kapag mayroong ganon, rescuing from employers? And can you give an example? Apo. Ano yung ibig sabihin ng rescuing from employers?
4: Well, yung iba po kasi minsan na merong pinangakong uri ng trabaho pagdating po abroad eh. Siguro hindi rin po yun ang malalatan nila. Minsan po may mga pangako siguro sa sahod na pagdating doon eh mas bababa okay. pala sa pangako. Pero kami rin po, bagamat yun ang isa sa mga mahalagang trabaho ng DMW, may mga na-encounter din po kami paminsan-minsan kasi meron po rin kaming ugnayan sa laban po against human trafficking. So kasama po kasi ang CFO sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT na pinapamunuan po ng DOJ at TSWD. Ang CFO naman po ang chair ng Advocacy and Communications Committee ng IACAT. Mm-hmm. Dahil po yung mga Filipinos po na mangingibang bansa dahil nakapangasawa po sila ng foreigner, dumadaan po sila sa CFO para kumuha po ng guidance and counseling.
2: Alright.
4: At at the back end naman po ng guidance and counseling na service na yan, tinitingnan, pinapatupad po namin yung mga ilang batas against trafficking kasama na po yung anti-mail order spouse act. So titingnan po namin kung legitimate po ba yan na nakasalan o baka trafficking po yan. So kaya kami rin po yung nagpapatakbo ng action line against trafficking, yung 1343. So kung saan po may suspected, medyo pabaloktot po ang aking Filipino, may mga suspected po na cases o actual cases po ng human trafficking, tumawag lang po sila sa 1343 at yan po ay ipaparating po ng CFO sa nararapat na ehensya. Kung sa abroad man po, makipag-ugnayan po kami sa DFA kasi kasama po namin sila. Or kung dito po sa Pilipinas, makipag-ugnayan po kami sa DOJ, NBI at sa iba pa.
2: Mm-hmm. Partner, yung yung kasasabi niya,
5: 1343.
2: Ngayon ko lang nadinig na ang CFO pala
4: Apa.
2: Ang nag-rara niyan. Pero matagal na natin alam ang 1343.
5: Akala ko ay OWA.
4: Kami po yan. At isa po sa mga projects na ginawa ko sa CFO ay ginawa rin po namin. Kasi yung 1343 available po nationwide, wala pong bayad. So ginawa po namin, nakipag-ugnay po kami sa private sector para ma-access din po ng kababayan natin abroad yung 1343 na walang bayad from abroad through the PLDT Global Tinbo app. Yeah. At pero meron din po kaming social media page, Facebook, kung saan din po sila pwedeng mag-report ng mga suspected at actual cases po ng trafficking.
2: So, ibig sabihin natin nito is, kasi yung ating programa, servisyong OFW, may kabahagi naman talaga ang CFO. But in terms of functions, mas na-appreciate ko ngayon, dinig ko si Sec. Clink, no, na meron silang specific na ginagawa. Ito yung sunod na tanong, Sir Kling. Yung hong mga estudyanteng nag-aaral abroad, kasama rin po yan sa inyo. This is the first time I heard nung una kong kayong nakausap. Kayo rin pala nasa inyong responsibility yung mga Philippine schools na sa ibang bansa. Ako, coming from... working from sa Saudi Arabia, marami kayong school specifically
4: sa Saudi Arabia po, either 10 or 11 kung di po ako nagkakamali. Meron po tayong 35 Philippine schools overseas. Mga ano po ito, mga private schools na nag-o-offer po ng K-12. Ito po yung Philippine curriculum.
2: Yes.
4: Medyo dyan po nag-o-overlap ang trabaho namin ng DMW. Kasi po ang mga magulang po nila ay mga OFW. Pero po yung mga anak, hindi naman po sila workers, kaya hindi po sila sakop ng DMW. Sa amin po sila magfo-fall under. Kaya kami po ang nag-regulate ng mga Philippine Schools Overseas or PSOs. Kasama po namin ang Department of Education. At tinitiyak po namin na sila po ba ay rehistrado, tama po ba yung curriculum na tinuturo nila. At kaya naman po may ganyan, kasi po yung mga parents po nila, dahil temporary lang po sila nasa abroad, pagbalik po nila dito, gusto po ng mga magulang na kung halimbawa po sila ay grade 4 abroad, pagbalik po dito sa atin, lilipatin sila sa grade 4. Hindi po sila maibababa ng grade 3 dahil hindi po sila nabigyan ng isang o ilang subject po na required po dito po sa atin. So, tinitiyak po namin yung credentials po ay tama para pag-transfer nila po dito sa atin, wala po magiging problema yung mga bata.
2: So kung ang responsibility ng ano yung extent ng responsibility ng CFO dun sa mga schools na yon.
4: So maybe to use an analogy po, ang DepEd po may mga district offices po yan sa iba't ibang rehiyon ng parte ng Pilipinas. So kami parang tumatay yung district office ng DepEd para po sa lahat ng schools na nasa abroad.
5: At, sa regulation.
4: Sa regulation po. Pero since nung time ko po, medyo bago rin po ako sa CFO, 1.5 years pa lang ako dito sa opisina na ito, nakita po kasi namin na napakahalaga ng service ng mga PSOs. Kasi po, di ba po pag pinag-uusapan natin yung labor migration, isa pong serious issue dyan, yung social cost.
2: Right.
4: Dahil nagkakahiwalay po yung mga magulang sa anak nila. At nakita po namin talaga, napakalaga pala ng PSOs. Kasi nagkakaroon po yung ilang OFW families po ng opportunity na magkasama sila habang nagtatrabaho po sila sa abroad. At hindi po sila malalayo sa magulang nila. May challenges din po pa na mag-abroad ang mga kabataan, pero mahalaga po talaga nakasama rin po nila yung mga magulang nila at mabigyan po sila ng tamang guidance and parenting. Opo,
2: okay.
4: Napakahalaga po niya. So napakahalaga po ng PSOs pagdating po sa pag-minimize or pag-manage po ng social cost of labor migration.
2: Napakarami nating natututunan.
5: Actually, ngayon ko na narinig, partner, yung iba. Kasi nga, bihira tayo makarinig from CFO. No?
2: Yeah.
5: Even sa ating programa, siguro sa tagal nating nagbo-broadcast dito, wala pa akong naalala na
2: yes,
5: from CFO na invite. Kalimitan na POA before, na DMW ngayon, or OWA, pero CFO. Kaya isang karangalan ng programa.
4: Naku, Pastor Joe, baka mapadalas po kami dito.
2: Why not? You're so welcome. You are
4: kakasa po kami dyan.
2: Very much welcome po kayo.
5: A regular guest.
4: Marami po kami mga tao din sa opisina. Baka next time po, para makapagkwento sila ng kanya-kanya po nilang ginagawa. Kasi maraming aspeto po yung trabaho ng CFO. Magagaling po ang tao namin sa CFO. Kaya kung gusto niyo po na mas malalim o mas technical na explanation, we would be happy po to have this continuing dialogue po sa inyo.
5: Welcome po sa servisyong OFW. Secretary, yung alimbawa isang Pilipino nakapag-abasawa ng foreigner, no? Ano ang mga services na pinoprovide nyo doon sa mga Pilipino na narito ngayon, halimbawa, na hindi pa nakukuha ng kanilang mga ng kanilang
2: spouse.
5: Ano yung mga requirements na hinihingi ng CFO?
4: Well, pag dumating na po kasi sa CFO, may visa na po yan.
5: Okay.
4: So, may visa na dun sa bayan kung saan po sila pupunta. Mm-hmm. So, kumbaga kami po yung last check eh, just to make sure po na hindi po trafficking case yan.
5: Kumbaga parang OEC partner sa ano sa BMW o versus employment certificate na nasa kanila
2: partner, yung clearance. Diyan natin tatanungin ngayon, yung kaiba ha, anong difference ng PIDOS ng CFO sa PIDOS sa DMW? Pero partner, 905, magbe-break lang ho tayo saglit. At tatanungin pa natin ang ating butihing chairman ng CFO. Ano nga ba yung difference niya sa pagbabalik po ng serbisyong OFW?
5: Diyan lang po kayo, huwag kayong alis.
6: Serbisyong OFW.
7: Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon,

0: Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
1: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Servisyong OFW.
3: Nagbabalik po ang servisyong OFW at kasama pa rin namin si Secretary or Chairman ng Commission on Filipinos Overseas, si Sir Dante Klink ang the second. Sir, kanina bago tayo nag-break, yung tanong namin may pagkakaiba. No, definitely yung PDOS or pre-departure orientation seminar. Yeah. Ng CFO sa DMW. Sir, ano yung pinagkaiba niya?
4: Well, meron pong PDOS ang DMW. Pero mm-hmm. po ang content ng kanilang orientation seminar ay naayon po sa mga pangangailangan po ng ating mga workers.
3: Mm-hmm.
4: Yung pre-departure orientation seminar naman po ng mga migrants, kakaiba. So kung ano po yung kailangan nila para makapag-settle sila abroad, yung mga practical na payo na kailangan nila, paano ba silang bubukas ng bank account, kailangan ba nila ng driver's license, yung mga ganong uri po ng mga basic information at iba pang kaalaman. Kasi po, invested po ang Pilipinas sa success po ng ating mga kababayan, kasi po ang mga NRF po, yung mga non-resident Filipinos na tinutukoy ko po kanina, sila po ay ating strategic partners in national development.
3: Mm.
4: So kaya po yung CFO ay nakatutok po sa mga iba't ibang programa para po tulungan yung mga kababayan po natin na gustong tumulong po dito sa atin.
3: Mm-hmm.
4: Alam po natin yung tulong nila sa pagpapadala ng remittance. Minsan nakakalimutan po ng iba na hindi lang po OFW ang nagpapadala ng remittance.
3: Mm-hmm.
4: Yung mga permanent migrants po natin ay sila rin.
3: Yeah. Very, at malaki rin.
5: Very, actually, sila ang pinakamalaki.
4: Pinakamalaki. Well, ang assumption po namin pinakamalaki. Pero sa hindi po namin talaga alam kasi naka-lump yung, yung amount na yan. Pero pinag-aaralan po namin yan at bibigay po kami ng isang research grant para po talaga ma-disaggregate para malaman po natin.
3: Okay.
4: Pero beyond remittances po, yung mga kababayan po natin, marami po sila umuwi dito para magsagawa ng medical mission.
3: Mm-hmm.
4: Meron po tayo mga teachers sa New York, New Jersey area tuwing summer vacation po nila. Umuwi po dito para magbigay ng capacity building seminars para po sa mga public school teachers po natin.
3: Mm-hmm.
4: Gastos po nila yung airfare at ang hiling lang po nila, alamin kung saan sila kailangan.
3: Right.
4: Eh kasi naman po, nandun sila sa malayong lugar, hindi po nila alam kung saan pupunta. So tumutulong po kami doon para magawa po nila yung hangarin lang, tumulong po dito sa atin. At marami pa pong ibang ganyan mga uri ng pagtulong.
5: Remember, partner, na hindi ito every 2 years na uwi. Itong mga like Canada, na. US, diba?
3: Oh.
5: At kumbaga pag pinag-usapan remittance, malaking remittance. Hindi lang remittance yung partner galing sa sweldo, kundi mismo galing sa kanilang mga savings. Apo. Diba? Yeah. Kaya mas malaki ang naipapadala nila. So we recognize that.
4: Meron din po sila mga investments dito.
5: May mga investment.
4: Tama. Yung iba po, nag-iisip na mag-retire po dito sa atin.
5: Tama.
4: Kasi po, iba na rin po yung nandito kayo sa malapit sa pamilya. At
3: right.
4: Pag kayo po ay naging senior na sa America, for example po, parang nag-iisa kayo doon minsan. Eh. Pero dito po sa atin, iba po talaga yung talagang kultura ng Pinoy.
3: Right.
5: Sa katotohanan, partner, yung mga ilang mga probinsya natin na may mga foreigner, mga asawa ng mga Pilipinas.
4: Mga Pilipina.
5: Sa Romblon.
4: Dumaguete po, marami dyan.
5: Marami dyan, partner, na mga... siyempre na nakakatanggap yan ng kanilang support from yung host country nila. At the same time, yung kanilang pension dito na inuubos, dito na ginagamit. Kaya opo, nakakatulong talaga sa ekonomiya.
4: Isa pang major project po ngayon niya ng CFO, tumutulong po kami sa pag-promote po ng Pilipinas bilang retirement destination. Mm-hmm. Nakipag-partner po kami sa Philippine Retirement Authority o yung PRA, mm-hmm, na siya pong lead agency para mag-promote niyan. Pero kami po nakatutok dun sa mga Filipino community sa diaspora po.
3: Diaspora.
4: So, kami po ang partner nila para itulak naman po yung retirement sa mga kababayan po natin abroad. Kasi po, may mga kausap kami na sa Amerika po, for example, yung mga nauna pa po nag-migrate to, nasa edad na po sila mag-retire. Mm-hmm. At kung pension lang po ang aasahan nila, tila mas malayo po yung maabot nung pera nila dito sa atin.
5: Kung dito gagamitin.
4: Yung quality of life po nila mas mataas. Mm-hmm. At saka po, makakatulong pa sila sa atin dahil makakapag-generate po ng mga jobs yan sa ating local nurses, doctors, PT, at iba pa po mga professionals na nasa larangan po ng elderly care.
3: Mm-hmm. Ang what I appreciate now, no, is that ang Commission on Filipinos Overseas ay parang iba yung lawak. Mm-hmm. Iba yung lawak ng inyong hinahandle. Lalong-lalo you talk about yung pong letting know of our yung hindi lamang yung ano eh, yung mga nag mga nandoon na pati yung mga naging anak na nila.
4: Opo.
3: Yung pagtuturo ng ating kultura sa kanila, involved din kayo.
4: Opo, kasi paliwanag ko lang po na kasi ang mandato po ng CFO ay i-link po ang mga NRFs, mga non-resident Filipinos po sa Pilipinas in three ways: political, economic, and cultural. Yung cultural component po napakahalaga po kasi sa cultural, mga younger at saka next generation of Filipinos abroad. Ito po yung pinanganak na sa abroad o lumaki po abroad na hindi pa po sila talaga familiar sa Philippine roots po nila. Okay. At gusto rin po natin silang i-link dito po sa bayan natin kasi po para ma-continue yung connection po.
5: Okay.
4: At pag na-establish po yung connection na yan, sila rin po tumutulong dito sa atin. Mm. Kahit po bumisita lamang kung saan ang galing yung mga magulang nila, grandparents po. Tourism po is a big economic boost. Mga 20% po of our GDP yan.
3: Mm.
4: So, natural market po natin yung mga merong dugong Pinoy.
3: Mm.
4: At of course, sila po yung magiging ano din natin, mga ambassadors natin na magkukwento abroad na kung paano po talaga ang buhay dito sa atin, kung gaano kaganda ang bayan po natin.
3: Mm-hmm.
4: At meron po silang ibang standing po pag sa dugong Pinoy nang galing ang mga magagandang bagay po sa Pilipinas.
3: Right,
4: so,
3: right, okay. Right.
5: Oh. Sa mga ginagawa ng CFO ngayon, ano po ang pinakamedyo, kumbaga pinakasikat o pinakaaktibong proyekto na ini-implement ng CFO ngayon? Kung may mga bago pong mga...
4: Marami po, pero siguro i-lump ko na lang po doon sa trabaho namin ngayon na Diaspora Engagement for National Development. Kasi nga po, tulad ng sabi ko, sa ang kagandahan po sa mga Pinoy, kahit saan man po sila mapunta sa mundo, hindi po sila tumatalikod sa Pilipinas eh. Tutulong at tutulong sila sa mga pamilya nila, kaibigan nila.
5: Kahit secretary, yung nangyayari ngayon sa Senado, di ba?
3: Maraming dismayado eh. Sabi
5: dismayado.
3: Nila parang, ayoko na sa Pilipinas.
5: Pero,
3: doon lang ako sa ano.
5: Pero tumutulong pa rin. Nagpapadala pa
3: yeah, yeah.
5: More
4: than. Ang puso po talaga nila na dito sa atin. Siyempre,
5: Pilipino talaga.
4: Opo. Lahat naman po siguro na-frustrate sa mga nangyayari ngayon. Pero yun, hindi po talaga naibsan ng
5: dinabitaw
4: ang pagmamahal po sa Pilipinas.
5: Tama.
4: At siguro kung napupunaman po tayo, dahil lang siguro sa pagmamahal nila po sa bayan natin.
3: Correct.
5: Concerned sila.
3: At yun yung maganda ang bahagi ng Commission on Filipinos Overseas.
4: Mm,
3: kasi napapanatili nyo, kumbaga kayo yung nagsisilbing bridge pa rin na Pilipino kayo. Ito yung heritage natin.
4: Opo.
3: Mapanatili
5: dito,
3: natin
5: partner, yan. Hindi masyado nagastos ang gobyerno dito sapagkat remember itong mga non-residents ay bihirang magka-problema itong mga ito, eh, di ba, Secretary? Bibihira ang mga na-encounter na problema kaysa sa mga overseas,
4: mga overseas Filipino workers. Meron din po, pero meron hindi din po kukumpara po sa DMW.
5: Malaking gastusan ng gobyerno sa kasalukuyan.
4: Marami po kasing kaming, alam mo, si Sec Hans po, napakasipag po, napakagaling na sekretary ng DMW. Madalas po kami mag-usap kasi gusto po namin mangyari. Magkaisa po yung database namin sa database nila. Kasi po kung halimbawa po, sa Middle East, pinadala po siya ni Presidente doon para tulungan ma-repatriate. Makakatulong po kasi na alam nila kung nasan po mga Pinoy doon. Sila po ay OFW o kay sila po ay permanent migrant.
3: Permanent na.
5: Pilipino pa rin
4: sila. Pilipino pa rin para hindi na po sila mahirapan magplano, para malaman po nila ang padadala po ba eroplano o barko, o kung eroplano, ilang eroplano bang nangangailangan. So yun po ang isang tulungan na na pinag-uusapan po na namin nila sekretaryahan sa DMW. Para po magkaisa na lang po yung mga database na
5: so,
4: yan.
5: So yung datos ngayon, Secretary, maduktong ko lang yan. Opa. Hindi pa ito, hindi pa nagtutugma sa ngayon.
4: Meron po kasing initiative ang government para makonsolidate po lahat ng migrant data po under po the Philippine Statistics Authority. Kasi po may data rin po ang DFA sa mga passport po.

0: laman sino ba ang tutulungan?
1: Opo. Matutukoy na ng matutukoy mga communities right. abroad kung anong particular. Kasi narinig ko na yan noon pa na may mga Filipino community na nagsasama-sama. Alimbawa, mga taga San Mateo.
0: Opo.
1: Di kaya Ibugao.
0: Opo.
1: Na nasa Amerika ngayon. Nagtutulong-tulong sila. Nagko-collect ng certain amount para gawa ng proyekto yung lugar nila or napili nilang komunidad.
2: So yung mga ganyan sa coordination kasama kayo.
0: Yes po, isang malaking programa po namin para po dyan is yung Lingkod sa Kapwa Pilipino or Lingkapil program.
1: Lingkapil.
0: Ito po medyo pinapalakas pa po namin pero po yung programa na yan hindi po kayo maniniwala. Over the past two decades po siguro 3.4 billion pesos na po ang napadala sa program na yan. Pero sa katotohanan po siguro katiting lang to sa tulong ng mga Pinoy natin. Pero
1: na hindi na dumadaan
0: hindi
1: sa
0: diretso na po.
2: Diretso na
0: lang. Pero ang problema po kasi ng kababayan natin abroad dahil yung iba matagal lang nawala. Hindi na po nila alam kung saan po na nila pararating yung tulong nila. Hindi po nila alam kung saang paraan or baka kung mapagkakatiwalaan yung,
2: right.
0: yung so doon po pumapasok ang CFO. Binevet po namin yung mga local partners dito. Minomonitor po namin yung mga projects na pinapangako nila or napag-usapan nila para po talagang may kumpiyansa yung tumutulong na nakakarating yung tulong nila sa dapat na tulungan at nagagawa po yung dapat o pinangakong gawin para po sa mga nangangailangan dito.
1: Nasama pa rin ba kayo, Secretary, dun sa mga monitoring just in case yung nagpadala
0: opo.
1: Sa isang grupo opo. Or NGO?
0: Halimbawa po, may mga NGO tayo sa abroad. Sa Amerika po, yung Feed the Hungry, for example. Ang mga ito po ay dating employees po ng World Bank. Mga Pinoy, Filipino-Americans po to na nasa Washington D.C., Virginia area. Marami po silang projects dito. Isa po doon, mga scholarships para sa mga Filipino po nangangailangan. So, bukod po sa, kami po ang broker, hindi po dumadaan ng pera sa amin. Kami lang po nag-i-introduce sa mga nangangailangan, sa gusto tumulong. Pero kami po pupunta sa school para tiyakin yung bata ba pumapasok. Kinukuha po namin yung report card, pinapadala po namin doon sa mga donor para makita po nila ano po bang
1: legit yung kanilang
0: nakakatulong ba na yung gumanda ba yung marka ng mga kabataan na nakakatanggap ng scholarship.
1: Mas malaki pala ang trabaho partner.
0: Isa po ang yung grupo po na yan nag-contribute po rin ng school building sa Cavite. Titingnan po namin nasimulan na ba, nagagawa na ba, on time ba yung construction ng school building.
1: Hindi kaya gusto na check, partner. Yung
0: tama po.
1: Kaya maganda natitiyak ng
0: school. Opo, kasi po ang gusto lang naman mga ng kababayan po natin ay tumulong.
1: Tama.
0: And ang saklap naman po natutulong lamang hindi pa napatupad yung
2: hindi
0: gusto
2: pa
0: nila. Oo, yung gusto nila. So pag nakita naman po nila na talaga may benefit at alam mo mga Pinoy lalo po sila tutulong pa.
1: Ginaganahan.
2: Yeah.
0: Opo.
2: Ito yung maganda ngayon na nabuksan natin na nagkaroon tayo ng interview with Sir Clink na nakita natin ang lawak ng ginagawa ko como. Sabi nga niya, maliit lang ang CFO, pero napakalawak.
1: Actually, but, partner, yung maputol kita lang dyan, yung servisyong OFW, di ba, OFW, di ba, yung title. Pero gusto rin nating abutin, Secretary,
2: right.
1: yung mga Pilipino na mga non-resident na nasa ibang bansa na nakakailangan din sila na
2: partner, kaya nga that's the reason why the Global Filipino Movement, the organization I represent, talagang pumunta sa tanggapan ni Sir Clink para mag-explore ng partnership. And ngayon pa lang, about 100 ideas already na tumatakbo sa isip ko, Sir Clink, dapat...
1: Maraming pwedeng
2: patulungan. Hindi pwedeng hindi kayo babalik dito para pag-usapan natin yan.
1: Siguro mga kababayan, doon sa nanonood sa atin, at maraming hindi ka man na OFW, ikaw ay pamilya ng nasa ibang bansa, pero... ikaw ay mga expat, pamilya ka ng expat, abay ito na ang pagkakataon na marinig nyo ang CFO.
2: Merong organisasyon, merong sangay, no? Tama ba yung gamit ko? Sangay ng gobyerno.
0: Apa.
2: Na kung gusto nyo na kumbaga mag-pay it forward.
0: Apa.
2: Nandiyan na kayo sa ibang bansa, pero gusto nyo pong mag-pay it forward. Nandito ang CFO, They have ideas.

0: ideas they can give you ano no. Siguro last na lang kasi may konti na lang oras natin. Vision and future direction for CFO as you head this organization.
1: Ang vision po talaga namin ay mapatupad yung role po talaga at intention po ng mga Pilipino natin abroad na maging strategic partners po for national development. Alam po sa remittances po lamang eh 8% to 10% na po ang contribution niyan sa GDP.
0: Right.
1: Yung meron din po silang tulong magbigay ng mag-share ng expertise nila, kaalaman sa atin po dito na kailangan din po natin for development. Yung mga contribution po nila sa mga worthwhile projects po dito sa atin tulad po ng mga scholarships doon sa Link Appeal program, minsan po may iba dyan pwede po rin sila magsuporta ng small infrastructure development po katulad po ng ginawa ng iba dyan, nagpatayo sila ng water system po sa isang lugar na wala po talagang access sa potable water. So ang alam nyo po mga Pinoy, hindi po talaga nyo hindi po talaga sila talagang gusto nila tumulong lang.
0: Right.
1: Ang kailangan po lang talaga nila
2: pagkakataon
1: at information. Saan ba kailangan ng tulong nila, paano ba sila tutulong, at doon po tumatayo ang CFO para po ma-realize yung vision nila na maging tunay po na strategic partners for national development.
2: Right. Yeah, partner, habol ko lang tanong ko. Oh. Ang pilos po ninyo ilang araw o oras at may bayad ba ang inyong PIDOS?
1: Wala pong bayad ang kahit anumang pong service ng ng CFO. Pero meron po kaming sinisingil on behalf po of the BIR yung 30 pesos po na documentary stamp tax.
2: Pero
1: doon po na kinokolekt, ahente lang po kami ng gobyerno. So
2: BIR.
1: So doon po
0: dumadaan lang po
1: sa amin, dinirimit po namin sa ng kabuuan 'yan. Sa treasury po at ang serbisyo po namin ay libre.
2: Ayun. Online na po ba itong inyong PIDOS sa ngayon?
1: Meron po kaming in-person at online, dependent conforme na rin po kung ano talaga yung pangangailangan ng ating pong migrant, kasi po baka hindi po maganda yung connection sa kanilang lugar or baka po may kailangan nila ng konting assistance sa proseso po. 1 hour and a half lang po ang pre-departure orientation seminar namin. Pero kung gugustuhin nila, ang ginagawa po namin ay titingnan po namin kung paano papalakasin yung aming online, kung mas lalo naman po kasi ngayon napakamahal ng gasolina, pagbiyahe. So para po sa may gustong mag-online na lang, meron din po kaming offer na ganyan. Tingnan na lang po nila sa website po namin kung sila po ay pwede doon sa www.cfo.gov.ph.
0: Ayun. At siguro address at kung kailangan nilang pumunta, saan po yung pinaka-address po nila?
2: Pwedeng mabisitan?
1: Ang office po namin ay nasa Pasay City po along EDSA, malapit po sa SMOA. Siguro po kilalang landmark po yung SMOA. Meron din po kaming extension office sa Baguio, Cebu, Davao, at pinakabago po namin sa Cagayan de Oro.
2: Partner, maraming salamat, Secretary, sa inyo pong pagpapunta.
0: And please po, part 2, part 3, part 4.
2: Tuloy-tuloy siguro, no? Magandang tuloy. Time to time.
0: Ang dami pa natin hindi natatanong.
2: Totoo yun. At siyempre, tatanggap tayo ng mga question mula sa ating mga nanonood, nakikinig sa broadcast, para maiparating sa CFE, Commission on Filipinos Overseas. Ayan, partner.
0: Well, partner, wala na tayong oras.
2: Okay, magpapaalam na tayo.
0: At magkarinigan po tayong muli at sa ating pong programang Serbisyong OFW. Bukas meron pa ho tayong isang araw at kami po ay nagpapasalamat kay Sir Clink, no, at I hope that you can come back.
1: Salamat po, Pastor Rene, at asahan niyo po
0: iyan
1: kami po ituloy-tuloy makipag-ugnayan. Kami po magpapasalamat sa inyo, nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na maipaliwanag at may share yung aming trabaho, at mapasalamatan po ang ating mga NRF sa tulong po, mahalagang tulong po nila bilang strategic partners in national development. Salamat din po, Pastor Joe.
2: Maraming salamat po, Secretary.
0: Maraming salamat po. So dyan po tayo nagtatapos, at bukas nga po ay meron pa po tayo isa pang episode, at sa ngalan po ng 702 DZS kami po yung magpapaalam na. Bago kami magpaalam, palagi natin sinasabi, sabay tayo, partner. pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers
2: kasama ang kanilang pinakamamahal
0: na buong pamilya.
2: Magandang araw po. God bless us all.
0: God bless us all.
2: Thank you, Secretary.
3: Ako si Levino Manaksa Jr., nagtatrabaho sa Abu Dhabi, United Arab Emirates, kaagapay ng Servisyong OFW.
4: Servisyong OFW!
5: Pilipinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napunan sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugan.
6: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Ngaklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapasco sa Cebu, Halangaman sa Leyte, Sipalay sa Negros kag iban pa. It's more fun diri sa Perlas ng Silangan.
5: Baguio,
6: Subic,
5: Batangas,
6: Tagaytay,
7: mabuhay!
6: Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma. Kundiin ang mga tawo waay nang kakadulaan sang paglaom kag kasadya.
5: White sand kag blue water? Kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
6: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
5: Discover beauty,
7: passion,
5: and paradise.
7: Discover Philippines.
6: Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
8: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

0: Good morning, welcome to DYVS 1233. Ako ang inyong kadampig sa ikay na una. Ako si Alma Palmares. Kani-live kita on Facebook. You can sag like and share to your friends kag makakuha naman kita diri sa simple tips para sa aton ikaayong una-una. Gani? Stay tuned. I'll be right back after a few reminders.
1: Mainit ang panahon na kag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sa peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw ukon may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light colored. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagkabayan ang mga bata o kon hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapanamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio DYVS.
0: Nagabalik kita diri sa aton nga segment sa kadampig mo sa ikayong nauna. And we will talk about how to handle failure in life. O, ang mga utod tanan, nakaagi, kagmalabay gid sa tawag na failure. Because failure in life is an unavoidable, normal, and necessary part of personal growth, often serving as a catalyst for future success. There is a saying I quote, "Failure is only the opportunity to begin again, only this time more wisely," by Henry Ford. O, ginautod, no? Kaya nga aton nga kabuhi, no? May mga agyan kita daya nga mga video budlay, kaga ma-discarril kung sa Ilonggo pa kung isang aton lakat. But again, you know, failure is not final and it's not fatal. That is why siling pag-idiri sa isang ka-quote, "It is hard to fail, but it's worse never to have tried to succeed," siling ni Theodore Roosevelt. So, oh, pwede gadya nga, hindi ka gusto ma-failure, no? So, i-guard mo mo self, hindi ka na mag-try sa mga bagay nga kung sa diin makatuon ikaw, no? So, that's why today, understanding failure, definition of failure is defined as a lack of success or the inability to meet an expectation, which is often self-imposed, no? So, kung kisa ikaw lang man na mismo ang nagahatag sang bagay nga ginalimitahan mo ang imo nga kaugalingon. Normal experience, it is a universal part of life that is integral for success, yet many fear it because it causes pain and embarrassment. Siyempre, no, tanawalan ba sa mga gagmay, pakita elementary ka, kadamo sa mga, again, kasi na ito, kahuluya, ay kalaw, ay man to na, no, tuman. No, pero as you grow up, no, kami ba kung na-train ikaw nga, you know, hindi ka bala nga, sa bubi, das malas, kasi mga kadlawan ka to, nahuyaan ka to, ay, hindi na kumaga, no, ah, hindi na kumagliwat, lakat, hindi mo na pwede, no, as babies, kani. So, aber madapila siya matumba, matindugid, no, ay, amuna siya part of sa pagtakang-takang sa isa kabata. Normal experience, it is a universal part of life that is integral for success. So, hindi ta kinanlan makulbaan. Types of failure, it can manifest as career setbacks, relationship breakdowns, or failure to meet personal standards. So kung kisa, no, mamanang ang mga bagay nga, kita mismo nagbutang sang mga standards sa atong kabuhi, na kung sa diin, dito na budlayan, na kita kisa kung paano na naton ma-achieve ka. Kisa, mo na ikon matubang ka-failure, kisa mo kina-da part which you cannot forgive yourself. So, kinanlan tagid ni mentionihan, no? Kay may mga setbacks and mga relationship breakdowns about big subong, no? So, iba na sa jahan, kay may date, may hatagan sila bulak, may mga chocolates, yung iba niya na subuan, kaka-remember nilang ilang mga nagliligad, no? Nga ba, o gin-betray sila or probably, no, two time or whatever. So, ang love mat sa ilaya, hindi yung masadya. So, but failures, it doesn't mean, no, nga mapabilin ka nila. Root causes, major causes includes poor environmental influences, wrong mindset and bad habits, lack of motivation and fear. So mga failures ng ini, amo ining mga root cause kis ang unsa diin nagahatag sang mga dugang no nga impluwensya sa aton, especially nga temo na bala ang sala nga panguna-una sa kananon tanga nga aton mindset mabutang tagid sa insakto. A person who never made a mistake never tried anything new, siling ni Albert Einstein. Kaya kung wala kang kaagi, wala kaya failure in life, bow. Pero wala ka lang rumay na himo galing. No? Basi ara ka lang sa sulusang balay mo daw. Na nagwa ever since. But still, inside the house, no? Growing up, sino di nga wala ka gidya kagi, nakabuka baso, pinggan, sa nahugas ka, tingin akigan. Kada more, you know, you are being trained. Makita mo ay, okay, next time I'll be, you know, better. Ma-careful pagid. O nagsaka ka sa kahoy, naugasag danan. There's so many ways. These are simple things. But in life, amuna, may mga bagay nga hindi tagid manigar nga may mga failure sa kabuhi. Steps to recover from failure. Okay? So, ano ini? Number one, process your emotions. Dili sa ikaay mo na una, importante gid nga maproseso mo ang imong balatsyagon. No, in times of failure, ti amo na ang itawag nga proseso, budlay ni. Kung hindi takabalo, kung paano tani ihimuon. So, isa ka bagay, gid, no, i-process mo emotions mo. Kaya again, kung mapanghuna-huna mo mayo. Okay? So, that's where it begins sa imong stability and even strength. Eh, nagkaka-develop sa imong kabuhi. Allow yourself to feel disappointment. So, hindi pwedeng hindi mo na ipag-acknowledge nga na-disappoint ka, napatsyagan mo, or anger, no? Okay, akig ka, siyempre, sinubla naman na mian kung ikaw na-fail, or, you know, in a, sa sitwasyon nga, failure ang ara nga na aguma ni mo, or sadness. Acknowledging these feelings prevents from resurfacing later. So, kung nalang, i-process mo na nga dahil, kung i-deny mo na, one way or another, no, mapatsyagan mo managyapon, mabalik na, feel mo na naman ang regret, ara na naman na daang imong emosyon nga, shadow na naman ka-overwhelming. So, that's why nga, you have to process your emotions, which, alam mo, gid, hindi mo na pwede i-disqualify ang imo feelings nga nalainan ka, akig ka, nasubuan ka. So, you have to acknowledge it. Next is, adapt a growth mindset, no? So, kinanlan mo nga i-adapt ang tawag na growth mindset, which view failure as a not yet. So, hindi pa na. Failure may be fatal, but it's not final. Okay? So, pwede nga mo, grabe, gito ka, lala, gito. So, ang mindset nga ko sa diin, adapt a growth mindset. May damo da or dako nga himuon dira ang Ginoo. View failure as not yet, rather than a permanent state. Treat it as a lesson that provides essential data for future success. So, mga references mo sa ulihi, kabalo ka na, nga hindi mo na napag-imuon, hindi ka na magsulod-liwat. Hindi mo na napag-iambal, hindi mo na napag-imuon yung mga steps, kay ina nag-lead sa ang natawag nga failure. So, sa kabuhi, mo ina, may mga tao nga abaw. Eh, siyempre kung isa, hindi lang once, but twice, but three times, and how many times? Pero ti, apamang ko, sa saan mo gusto mag-learn, okay? So, kinanlan, mag-learn kita. Of course, wala man talaga bata, no? Katasa nga itong edad. So, failure must be a place where we should be maturing and learning and ma-execute ta ang atong mga decisions sa kabuhi in a better way. Next is practice self-compassion. Isa pa kung may failure ikaw, natural, ang una, gid nga maghatag sa pagpalangga sa imo kaugalingon, ikaw mismo, no? So, self-compassion, that's why hindi mo gidya pagi ako bagado sobraging nga pag-blame mo sa kaugalingon mo. Sometimes amo na tanan nga tao sa palibot mo, napatawad ka na, okay na, sure, why na sa kadumdum kay why naman sila ga nagamay sina iti may ginatubang man sila, but it's you who is hard on yourself. So, be kind to yourself, treating your situation with the same understanding you would offer a friend. So, kay ti, no, may sige kakanta sa aton nga, one of our famous singer nga gahambal, no, the greatest love of all, eh, you know, is to love yourself. So, kinanlan man gid, no? So, analyze, next is analyze and learn. So, analyze ahon mo, sa failure utod, no, i-look back mo gid diin ka. Actually may mga steps na da nga nagkadto ka to. Kay wala man sang tawo nga nag-insigida lang, no. O sabol bisan sa eskwela lang nga na failure ka. Di wala ka gabamati. Wala ka to eskwela, wala ka gasulod, wala ka gabasa, wala ka ga-learn to sang advance ang imo da nga mga lessons. There's so many things amo man in life. So hindi ta magsiling nga wala lang, no. Kag wala tuya sang mga contribution kay ginakita ta ang mga root causes sa ito, wag nga failure. So analyze and learn. Objectively analyze what went wrong and identify the specific lessons learned. Determine what can be done differently next time. So kung na-failure ka to sa unang attempt, ano tong mga bagay? So hindi mo na pagsulitun. Kaya kung isaga, expect asang alain nga resulta, same lang man ang imo ginahimo. Di paano na abi maging successful. So kinanlan gid, analyze and learn. Importante gid para makarecover kita sa failure. Next is reframe the narrative. What does it mean? Fight the urge to see yourself in incapable. List your strengths and past success to remind yourself of your capabilities. So hindi mo pwedeng ang imong istorya abi mo amulang Japan. No, you are capable. So list down or your strengths nga nahimo mo kag sa mga past success, no, may mga bagay ikaw dira nga na overcome kinanlan mo gid ina. So for you to plan, no, sang mga hilimuon nimo after a failure, amo gina nga itanawon mo, i-reframe mo ang itawag nga narrative. So ang urge ba lang nga ang imo kaugaling ko, kakita mo hindi o ginikaya, hindi o ginikaya, di na mo ginahambal mo na, syempre amo ginahimuon mo, pero see yourself that you are capable, no, may kapasidad ikaw. So next is create a new plan. So kinanlan nutod, no, sang una ate amo na kuno, if you plan to fail, if you plan to fail, of course amo na na failure gid, no, you fail to plan, no. If you plan to fail, you fail to plan. So wala ka nagplano, di syempre na failure ka. Di plano ka, git create a new plan. Adjust your goals and develop a new realistic action plan based on the lessons learned. So ano mga natunan mo? Importante gina. So i-list down mo, i-analyze mo to kagina, i-reframe mo imong nga mindset. So create a new plan. Ano ina nga mga steps? Okay? Kagaryo, very simple gid. Take a small actions. Kay kisara lang sa mind, buti kung hindi mo pag-aksyonan ang imong delays. Pati mo pag ginagakadugangan nga feeling mo, siyempre kataas edad mo, ang imong mga gusto ma-achieve sa kabuhi mo, feeling mo you're a failure, pero hindi. Yan lang, you know, take small actions. Focus on what you can do. Do right now to move forward. So, imuang tsakto, kag move forward. Small, immediate steps can help you overcome feelings of helplessness. So, buligan mo gidya, kag mabutang kagid into action sang imong mga gusto himuon. Yes, you failed, but muna in the morning, no, tiyan muna ko naga, encouragement, iya utod. Malapit kisa Ginoo, ihatag ang imong kabukusan sa iya, kay utod, wala man tamay may imo, no, kung na-failure kita. Grabe na nga panikasog ang himo at the end of the day, no, all you want is the best for everybody, for yourself. Kaling tiya mo na failure ikaw. So take small actions, hindi magpabilin sa imo nga pagkatumba. Next is of course this ikaayong una isa giniya, no, counseling sa tanan naton diri nga gina discuss. Seek support kid. So kanan naton mangita sa mga makasupport sa aton. Talk to friends, family or a mentor to gain perspective and encouragement. So kinanlan mo gid niya nga ihambal kag i-share man sa mga tawo nga makabulig sa imo, kay importante gid na sometimes gina solo mo. Kung suluhon mo na, wala asang tao nga makakaya utod. That's why we are created by God in a community. That's why ang first nga unit of society is family, which amo nang gusto gubuon sang enemy, nga amo na dapat itindugan naton. Kaya this is one of the things nga support group na gina-assign sa aton friends. No? Number one, gina nga aton family. So, mga mentor ta, no? Para nga makapanghuna-huna ikaw sing maayo. And next is avoid negative self-talk. No? Challenge distorted thoughts that magnify the failure and its impact on your life. Bosali, mo gina kahambalan ang imo. Kisabala, no? Tanaw mo imo itsura sa mirror. Halam mo akigaan, kahambalan mo gina ikaw gina, no? Ati, gina-belittle mo ka gina-suyaan mo. utod, isa ka bagay, no? Kinanlan, even to yourself. E mo nagay, paano mo mapalanggang iban kundi mo gani mapalanggang kaulid mo? So, sa failure mo na, sometimes, siya mostly, I would say, no, sa counseling, ang the big barrier sa tawag nga breakthrough isa mo na ang iya nga pagbutang sang dako nga pagbasol si ako kalingon, no? So negative self-talk, si avoid ta ni. We have to learn nga mo na you have to face it nga tina failure ka, hindi namin himo mo sala ang mga desisyon mo, kumbaga sa Ilonggo pa napalpak ikaw, tamo ka na halitan. Pero if you want to rise up from failure, you need to understand nga, number one, gid ang kaugalingon mo ya, no? Ano mo gid, i-allow mo gid nga ma-heal. Kay, amo na, of course, ego gina iya. Kay, nahuya ka sa ibang tao, no? Ano yung hambal sa imo. Actually, for you to rise up in failure, di mo ginapag panumdumon. Ang panumdumon mo, ma-heal ka emotionally. Mapatawad mo kaugalingon mo, kag i-receive mo, isa ka bagay, i-receive mong pagpatawad sa Diyos, i-receive mo man ang pagpatawad sa kaugalingon mo. So, you have to accept, tapos na to. What can you do? No? But I think, no, better way is para ikaw nga maka-move on sa imong next journey in life. Next is overcoming and coping. So, shift perspective, view failures as feedback rather than a definition of your worth. Recognizing it teaches what does not work. So, kinanlan gina to para makakope up kita, shift perspective. So, lain nga panulukan mo la ang half full nga water, ibutang mo sa isa kalamisa, kay palanta mo sa lain-lain nga tao, lain-lain na ila panulukan. So, view failure as feedback rather than a definition of your worth. Recognizing nga natudluan ikaw sang imong what does not work. Anong blang wala nag-work sa amuto ni mo, ginhin mo. So, importante gina. Next is self-compassion. Acknowledge your emotions without excessive self-blame. Recognizing that not all factors are within your control, of course. No, again, no, daan mo gidya ang imo kaugalingon sa nga tawag nga kaluoy. So, palanggaon mo gid. Okay? So, hindi ang self-love, hindi na yung pagiging selfish. No, but rather, kaya mo na kung ikaw mismo, no, puno ka sa pagigugma, ang imo kabuhi, nag-radiate gid kag mahigugma ang ibang nga tao. Kaya diyan, actually, you can give grace to the people as you understand that you are given also grace nga ginatawag. Okay? So, part 1 pa lang yun na. I'll be right back after these few reminders.
2: Ang El Nino ay hindi pangkaraniwang paghaba at pagtindi ng tag-init. Hindi man natin mapipigilan ang El Nino, malalabanan natin ang mga epekto nito. Pumili ng palay na mabilis magbunga. Magtanim ng mga gulay na hindi gaanong kailangan ng tubig. Pakainin ang mga alagang hayop ng saging, kamote at kasaba. At pinakamahalaga, palawakin ang kaalaman tungkol sa El Nino. Tandaang basta't sama-sama, kaya natin ang hamon ng anumang panahon.
0: Nagabalik kita diri sa ato niya segment sa kadampig mo sa kayong nauna, second part, no? Istorya natin diri ang about coping, you know, failures in life. So, overcoming and coping, no? So, kagina shift perspective and of course, self-compassion. Next is small steps, no? So, again, avoid feeling overwhelmed. So, hindi takin lang nga damuog din ato na ato nga mga gusto matabo sa kabuhit na gusto tagin niya. Dasig-dasigon ta ni, no? Kaya parang damo tamahimo. So, simple steps, small steps are important. Avoid feeling overwhelmed, no? Setting small, manageable, smart goals instead of unrealistic, massive targets. Grabe gid. Ma, ano ko, in 1 week time, ma-overcome ko na akong failure. Tibaw. Sa pila ka tuig akong gisa nga preparar ganay mo na failure ka pa. So hindi ta, no? Again, you have to start, no? But I would say always mauto diyan. Itagi pagkalipatan ng Ginoo, number one gid na kay siya ang nagahatag sa aton sang success. The Bible says, you know, he enables us, no, to produce wealth. Okay, siya ang nagahatag sa aton, even he is the wisdom himself. Kinanaton naton even in Proverbs, no, ang ginapalangga ang kaalam sang Dios, tagaan niya sang malawig nga kabuhi, mataga niya sang you know, riches, honor and life to those who fear the Lord. So muna nga small steps kid, hindi ta ma-overwhelm kag hindi ta halagid ka panumdom nga dasigon ta ni kay gusto ta mabawi. Amo gina iban kisa kun sa business, no? Bawion ta, dalion ta ni. So kisa da mo gadali kadto dira agid ka kasandad. o analyze kids small steps lang. Next is learn from others. Mugin pinaka nami ang wise ko nga tawo, no, ay kung gusto man bal mayugid gyud magyenta, pwede man, pero mas mayugid kung naglearn ka na to sa mga tawo nga nauna sa imo nga na failure sila kag ano ina ang ginhimo nila para sa ila failure nga ma-overcome nila kag naging successful sila. Research successful people who failed multiple times such as Thomas Edison or Walt Disney to normalize the experience. Kay sila niyo, grabe niti, mga visionary niti, iniyas ang kagapon lang si Thomas Edison kaya niya kabumbilyang naglulupok, kag wala nagsiga. Di kung ang imuya nga kabuhi, gusto mo yan pagka-try mo successful dayon, you know, I think wala karakter na nga kakabil. So, importante ya. Sa isa ka tao nga successful, karakter gyud. May mga tao gani nga successful, pero kung di ang karakter na build up, hati wala gyapon, it goes down and boils down to zero. So, hindi gyapon maano, hindi gyapon mangin beneficial to the person, to the people around them. So, si Thomas Edison, tanawabla, kundi na-enjoy ito sa buong mapluresin. Kasi liliga, kaga otherwise, no, nag-invent pagin ng tao more, mga LED, ni, no, starting from a person who never stops. Pila ka libo-libo, gaya ka suga ang naglulupok para yang magsiga ang isa ka suga. So, si Walt Disney, oh, napatay lang ito gani. Wala yun na makita actually ang pag, ano na, nang tapos na lang Walt, ang Disneyland. Pero sa iya yung heart, kagmanti siya na yung nag-invision, no, nakita yun na yung success na. So, kinanlantan ni Tunan, ano ni mga bagay. Number one, did of course, you know, quitters never or winners never quit. So, and winners always, you know, persevere. Hindi tagay dyan magsilinga, ay, na, no, maninga, grabe na nga, try aton. No? Kung siya iba saying, try and try until you succeed. Pero may gambal man, hindi ka man mag-try and try. Paano ka mag-succeed kung nang gina-try mo wrong ideas, wrong concept, wrong mindset. Hindi man na. So, you have to really try and try sa mga bagay nga nag-mature ikaw, no? Mga pamaagi. Okay? Next is analyze and adjust. No? Kung ginakinan lang, isa daw, hindi na gusto mag-analyze, hindi man gusto mag-adjust. No? So, identify specifically what went wrong. No? And ano ini nga mga bagay fix. No? And ano ini nga mga bagay fix the specific tactic rather than labeling your entire life as a failure. So, bilog, mga kabuhi, matyaga mo do na baldak na gid. No? Hindi natuod. Kay ang tao ya nga tanan na research mo na wala asang tao nang successful in anything na wala sila yan na failure kag ang almost kini sa panan wala sila yan na failure kag ang almost kini sa panan ano na at the brink wala na ubos na ang pag-asa wala na yan na batyagan wala na paglaom hopeless helpless pa matyaga nila ay hindi na ni wala na end ang life no but something sparks kagingaan sila, you know, it's the Lord. Mera gani nga sa mga pandemic yan, into yung daw sila mo daw, end of the world again, no? Ang mga business, nag-rise up, ang mga ideas, no? Sa mga delivery, tanana, kadamo-damo, again. So, hindi na yautod, end of the world. So, hindi mo ya pagsilinga ang imo failure.

0: is an event, it is not you. Okay? Next is strategies for change. So, ano yung mga strategiya para sa pagbago? Define purpose, establish clear and meaningful goals to provide direction and focus. Walaan mo ko na failure ka, sometimes wala ka na actually ang imo focus kag hindi klaro kung di nga makadto kay kisado kumbaga sa Ilonggo mo kisado saksak sinagol ba, so hindi pwede na. Kay ang success is a product of consistency, no? Very consistent and focus, kasi syempre kung consistent ka, focus ka, so i-provide mo na kay direction sa tawag nga pag-tinad kag para ikaw nga ma-establish from failure, kinanlan mo gid ma-provide ang tawag nga direction, clear and focus kag of course meaningful nga mga goals, no? So strategies for change, kinanlan ta ina i-plaster. Next is avoid comparison. Aba, paano ka nalang naiamangin successful kung nang sali mo to ilang tao? Ano pad mo? Ang palibot mo? Stop comparing your journey to the curated success of others, especially in social media. Bow, abi mo to yagani. Yeah, grabe na tong posting. Yan daw siya na to yung super rich kag nag-successful na. Kay galiin mo ya na plaster lang to yaya sa again, ano yun lang ito, ging edit. Kisa gani, no? Grabe ito na, ano kagin, ay, ala, ulihin ako, guro, grabe yung career ko. Do wala na niya nagatinad. Ang ibang ito, grabe na ito yung ilang success. Please, you know, in the Bible, hindi it's wise to compare. Mugin na iya isa kabagay. So, avoid comparison. Kinanlan niya, kung gusto mo yan sa niya tawag success, focus kagi dyan sa mga bagay. Kag, by the way, kita nga tao, gingaan to sa Diyos sa niya tawag nga talents and skills and giftings. You know, we are not, hindi tayo pari-pariha. No? Amo na ka-unique ang Ginoo mag-create. So, dira tayo focus kay where you are good at, actually, no, giftings mo, hindi na yung hard for you to do, dira kaya gaan sa Ginoo sa niya tawag nga favor, success. So, the more nga gina-compare mo yung yourself, dira gid ka, nagaka-discarrel pagid. Kay, di, keep up mo to yung lifestyle sa iban, nano to yung ilang mga, ay, do, kanami to yung, amo naman ni gurong himuon ko, hindi. So, I think it is better that way, no, nga, especially ang uniqueness ta, na ginhatag sang Diyos sa ato. Next is, take action. Move past procrastination and fear by taking small concrete steps forward, even if you are afraid. So, muna yung nga, hindi tayo mag kahangawa nga kung sa diin ang aton kabuhi. Do ka hindi siya bala kaangay sa iban nga baw do sila tuya do tuloy-tuloy do grabe gid nga success tong ila, no? So take action, no? Hindi kamo bala kay sa boss na lang, adaso na lang, no? Kay kis ana hadlok na ta, actually ang tao nga na failure sa tuod lang, no? Nadlock na lang kung isa mag-try. Kay do napasok ka bala, namo na sila nila. Napasok ka kaisa do hindi ka na magliwat. Pero you know, for the purpose nga kung sa diin utod, ginapahamtong kita sa experience, especially ng Ginoo gid kay gusto niya na makita ang aton kabuhi. Kay again, ang success ya given gina iya. Tanan nga hard work, it leads to success. Pero ang successful nga tao kung wala siya siya mismo, wala siya na preparar sa iya nga pagiging successful in life, business man na, family man na, ang tanan lang na da, kung kisa mo na ang pride sa ka na, no, wala na tayo sa nga tawag nga, kisa ganyan, may na-compassion sa ibang nga tao, so muna nga, hindi na nila mabatsyagan kung paano mangin, you know, gracious sa ibang. So, when you take action, even, you know, hindi mo kisa do ka batsyagan, ganyan mga tao na failure, ahay, do tomorrow is still the same day, but the truth is, you know, tomorrow will be another day. No? So, move past procrastination, di na nga buwas na lang, sige na lang, buwas naman, wala so naman nga buwas, no? Kay nahadlock ka, kay para hindi mo na ni mabatsyagan, kasi syempre, you have failed, and gusto mo yan nga maplastargid ang imo man nga mga himuon kagang imo pagid nga mga ibutang sa imo nga future nga mga plastaron. So, no, i-recap ta lang ang atong naging discuss ubong how to handle failure in life. Again, no, so understanding failure, itindihon mo gid nga ang failure ya defined is a lack of success or inability to meet an expectation which is often self-imposed. Kay ikaw man lang butang. So normal experience ini. Oh, kag ini mga types of failures, mga setbacks naton sa atong career relationship, no? Mga breakdown sa mga relasyon, failure, kag ang aton nga mga personal standards nga wala naton na meet. So, causes ini, major causes includes poor environment, no, influence, wrong mindset, bad habits, lack of motivation and fear. Kag ang aton nga proseso para ang maka-recover kita sa failure, process your emotions, adapt a growth mindset, practice a self-compassion, no, be kind to yourself. Aba, imo na bla. Okay, hambal gani, no? The greatest love of all is to love yourself. So, lang gaagid kay, amo na bla, you cannot love others as you love yourself, no? Basta ang Bible, ito yun na niya, palanggaon mo gid para makapalangga kati sa ibang tao. Hindi na ya selfishness. Ay, palanggaon ko lang ka uglihin ko, hindi. Kay, imagine nun mo bla, ikaw mismo, hindi mo gaya mabaton ka uglihin mo. How can you accept other people? So, practice self-compassion. Analyze and learn. And reframe the narrative, create a new plan, take small actions, seek support. Importante gid, avoid self-talk. No, kag paano kita mag-cope? Shift perspective. So i-shift gid do sa driving bla. Kung uphill na, turusihon mo na sa lain naman nga, ano nito, siyempre kung ara ka lang sa, kung ang imo nga, kung manual na, may gears na iyang at itre shifting mo, pero kung ara kaya sa tawag ni sa matik, no, drive lang na iyang drive. So, shift perspective. Self-compassion, again, no, ay, ang imo, i-acknowledge mo, give emotion mo, but you have to really give compassion to yourself. Small steps, no, you don't need to have big steps kung ikaw na failure ka, amat-amat lang utod, no, and learn from others, research kagid ano niya mga bagay nga naagyan man nila kag the failures la how many times, but you know they their experience brought them to their success, and analyze and adjust, identify, no, sa mga bagay nga ano nga tabo nga sala. Okay, and next is strategies for change, no, define purpose, avoid comparison, take action sa imong pagahimuon. Tagmangutod, I would like to end with this. Silingdri, Philippians 3:13. Forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward the goal. No, kanamigit po pa ikalimti na tong nagliligad. No, kaya actually, hindi gid ya mag hindi kagid ka move forward kung ikaw utod hindi mo makita ang itawag nga hindi ka na bala magpadayon, no, nga ay tanan nagakadumduman mo ang nahimo mo sa nagligad, hindi. So forgetting what is behind you, straining forward what lies ahead, and I press on toward a goal. And lastly, siling sang Romans 8:23, and we know that in all things God works for the good for those who love him, who have been called according to his purpose, seek support. So, Ginoo sa Ginoo gid. So, muna, according to his purpose. So, seek support, engage with friends, family, no, and professionals to gain perspective and support. So, kinanlan, noon ta Ginoo tod. Again, sa aton ikayong unahuna, panumdum mo naton, nga kita, no? Kinanlan ta gidya, may baluan nga, may pag-ayo, kag makita maka, ano pa, maka-gain sa tawag nga strength. No? Sa liwat, ako inyo kadampig sa ikayong unahuna, ako si Alma Palmares. God bless you and have a great day.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real as in real na real here on Real Time. And now, here are your real

10:03 at the time, diri sa DYVS Abian, maing aga, kag-welcome gid sa Real Time with Leah. Kamusta ikaw Abian sa sining nga adlaw, sa sining nga aga? Bag-o naman nga opportunity nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Salamat gid for today. Maayo gid sa gihapon ang Ginoo Abian sa piyaksang mga ginatubang naton nga mga challenges, mga event, mga kinagamo Abian, no? Hindi naton ma-deny ang reality diri sa Pilipinas sa Abian, but we continue to pray gid, no, sa aton nga pungsod kag may mga learnings kita, may mga realizations sa Abian, kag we hope and pray gid nga ang goal naton nga mahatagan gid sang clarity, no, ang mga nagakatabo sa aton Abian, kag makita gid naton kung ano ang gusto sang Ginoo, no, nga gusto gid sang Ginoo Abian nga mag humble kita sang aton nga kaugalingon una, no. I-check naton aton nga kaugalingon kag as citizen sa sining pungsod Abian, ano ang aton nga mahimo, no, sang sa nga mabuligan Abian sa gihapon, no, ang aton nga pungsod Pilipinas, no, nga ma in our simple way Abian, no, ma-improve ang aton nga pagkabuhi kag mangin pagpakamaayo kita, no. So Abian, hindi man naton masolbar ang problema naton as a nation, but mangin kabahin kita Abian sang solusyon paagi sa pagpangamuyo, no, paagi sa paghimo sang trabaho naton sa gihapon. Kabalo ka Abian, no, simple lang gid nga pag sulod sa imo opisina, be present, no, dako na na nga bulig nimo para sa sininga pungsod naton Abian, kag subogman ang imong encouragement, no, sa imo dira mga coworkers, sa imo family, no, kag being responsible, no, sa imo mga role dira, no, sa imo pamilya, sa imo trabaho Abian, being honest, no, may nakakita man or wala nga ginahimo mo yang imo trabaho para sa Ginoo. So dako na na nga bulig naton sa aton nga pungsod, kag at the same time ang pag sabat naton and remain committed Abian sa aton nga calling, no, sa Ginoo. So salamat gid for today nga maka-deny kita sa gihapon, kag ang ini nga adlaw nagaremind sa aton nga may paglaom gid nung aton nga pagkabuhi Abian, may paglaom kikita, may ara gikita yasa nga chance nga magbag-o, no, and it starts with us Abian. So kabay pang we make a difference sa gihapon, hindi lang kita nga silingya nga mag sige lang, no, nang amulang gihapon, no, we remain negative, but we remain hopeful Abian, no, sa ininga mga panahon. So magbuligay kita, let's unite Abian, no, para sa ikayo sang aton nga pungsod, kag para gid, no, sa pagsunod naton kun ano ang gusto sang Ginoo Abian. Mabulubudlay, ino, di bala, mabudlay mag-obey sa Ginoo, but we need to obey Abian. We need to ask God for grace. Kag we need to ask God gidyang mag-ano kita Abian, no, mag-obey, no, mag-repent kun may dapat kita mga kakulangan nato, no, kinanglan kina naton i-surrender sa Ginoo. Gani nagapasalamat kita sa siniman nga time sa imodera pagpamati sa radyo or sa online sa Facebook. Madamo gid nga salamat si Sir June Squared. Hello sa imo, Tita Perla Montalbo. Good morning, Tito Nestor. Ginatamyo ko man si Jan Claver, si Ma'am Eva Valencia, si Sir JR Mainit Rihon. Sir JR, God bless you sa mga Abian naton sa Don Salvador Benedicto, Ma'am Neneng Flores. Kag of course sa mga Abian naton sa nga nagapamati dira sa mga Manapla, sa Victorias. Subong man sa Calatrava, mga Abian naton sa Escalante, sa Toboso, sa Cadiz. I hope makadabot naton signal dira sa may San Carlos. Maayong adlaw gid sa inyo, kag maayong adlaw man dira sa mga taga Panay, Western Visayas, kag sa Negros Oriental, sa Siquijor, bilog na Negros Island Region, kag of course dira man sa Guimaras. Maayong aga sa inyo na Mercedes Nanit, si Nainita Guadalquivir. Salamat gid.
bag-o naman ang aton nga topic abyan, we will share no sa sining nga aga since nga May subong gina celebrate naton ang Cervical Cancer Awareness Month. Amo na siya aton nga pag-aistoryahan diri sa real time kag may ara kita sang guest. So kung may pamangkot ikaw karon, pwede ka gid maka-message dira sa aton Facebook chat box or text us here sa 0998-842-2130. Kag ginapaybalo lang naton sa Gyapon ang Baptist Missionary Association Bible College Incorporated 50th anniversary sa May 26 abyan. So invited gid tanan nga alumni and friends. Kag ang ilang elementary department padayon ang enrollment. For more information, contact lang kay Ma'am Rotherlyn 0928-935-6707. Kag subong man abyan ang ari may ara kita sang seminar no, Batang Sidewalk Equipping Servants Transforming Communities. It will be at Lighthouse Christian Community Bacolod City. Second ara sila sa door number 7, second floor, Marilu Tan Building, Borgo Street, Bacolod City, May 15 tomorrow na ini 8 AM to 4 PM. So naglaom ini to equip and inspire individuals to become effective servants in transforming communities and reaching children through ministry. So sa mga nagdis and reaching children through ministry. So sa mga naga children's ministry bala or children nag-evangelize sa mga kabataan, sa mga labi na gid sa mga street kids para gid ni sa inyo no to be equipped. I-contact lang si Ma'am Argeline Baligwas for more information, 0994-977-0326. Ang Department of Education dari sa Bacolod City, or may ara sa Brigada Eskwela sa June 1 to 5. So, ginaagdagan na tayo na parents, teachers, students, alumni, volunteers, and community partners to join sa sining nationwide cleanup and school preparation activity in time for the opening of classes. So kadto lang kamo sa pinakalapit nga public school sa inyong lugar for the Brigada Eskwela 2026. Salamat gid kay Ma'am Deding Mercado. Good morning nang Alice Melendez. Salamat gid also gina tamyo man naton si Ma'am Loida Gabriel dira sa Tabaw, Valladolid. Good morning sa imo tita Julieta Hurilla, Cheryl Tovida, nung Matovida, Pastor Alan Lumangyaw. Good morning gid sa inyo nga tanan. Kag padala niyo lang diri gyapon ang inyo nga greeting sa biyana kay asta pa man kita alas 11 diri sa real time. Kag i-ready man dira imo questions no sa aton nga guest today. Kag ginatamyaw na lang naton sang happy birthday si Pastor Neil Vilches. Pastor, ang aton nga tinapay sang kabuhi host, isa sa mga host no sang tinapay sang kabuhi, Pastor Neil Vilches, happy birthday. Kag ginatamyaw ko man dira sa Kawayan si Pastor Mel Parcon and mga members sang Grace Baptist Church, ubang man si Tita Viola, Tito Eliseo Patano, Sir Fred, Nilda, Baby Sam Patano, si Kumari Joy Bravo, Toto Iani Bravo, maayong adlaw gid sa inyo dira. God bless gid sa inyo tanan. Ang mga taga-Linawon sa May Kawayan, salamat gid. And of course, ang mga biyanaton, ng mga OFWs, mga friends and family naton abroad, maayong aga, maayong udto or maayong gab-i gid sa inyo. Ang Ginoo gid ang magpakamaayo sa inyo nga tanan. Ginatamyaw ko lang dira sinong Waymond Yap and family sa Valladolid, subong man si Pastor Graydan Palma. Salamat man ng Tersa ng Jonathan Sironyo. Hello dira sa kay ng Nestor ng Leia Pakurib, nung Job manang Cynthia Gotera, nung Edgar manang Claire Lacson, nung Jumari ng Mary Magalona. Maayong aga gid sa inyo tanan nga members sa Sumag Evangelical Church. Madamo gid nga salamat. Sir Ricky Olimpo, good morning sa may Pasig City, Metro Manila. Good morning po sa Ricky Olimpo. It's now 10:13 a.m.

0: May pera bang matapos ang panonood ng TV? Meron, dahil sa oras na ito'y iyong i-off, malaki ang iyong matitipid. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. I-off ang TV set kung walang nanonood. Kung ikay gumagamit ng transformer para sa TV, tanggalin ito sa saksakan. Dahil ito ay kumukonsumo ng elektrisidad habang nakaplug. Manood ng sama-sama. Ang paggamit ng maraming TV set ng sabay-sabay ay nakakasiya sa una. Ngunit pag dumating na ang bill ng kuryente, tiyak, pawi lahat ang inyong mga ngiti.
1: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang power tipid reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
2: Mainit ang panahon na ikag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sa peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw ukon may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagkabayan ang mga bata ukon hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapahanamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio DYVS.
3: Real Talk. 10:15 aton time diri sa DYVS. Nagapamati ka sa Real Time with si Ains Itabag Almasol. Good morning, Ma'am Tina Guzar. Maayong adlaw gid sa inyo. Kag ang enrollment sa Negros Fellowship Baptist Seminary dira sa Bulubituon Hinigaran, nagapadayon man sa gihapon. Kag salamat man sa kay Tito Ponso, Tita Neneng Tabaw Suarez, maing aga gid sa inyo. Pastor Cesar Guerra, maing aga dira sa may Kabankalan. Good morning gid sa inyo. Kag ginatamya ko man si Pastor Daniel Sacedo dira sa may Hinubaan, maing aga gid sa inyo. Si Attorney Janice Diaz, maing aga man sa imo attorney. Kag subong man si Ma'am Sheila Sarnik Cabristante, Ma'am Juni Casas, si Sir Giovanni De Los Santos, mga abyanaton sa Mansilingan First Baptist Church. Salamat gid sa inyo nga pagpamati diri sa DYVS. Also, ang aton man nga pag-congratulate no sa tanan liwat nga nakapasar sa LET abyan or licensure exam for teachers. Congratulations gid sa inyo nga tanan mga abyan. Kag subong man ginapasalamatan ko man si Tita Florita Ong, maing aga sa imo. Salamat gid sa pagpamati diri sa DYVS. Sa mga taga Iloilo, maing aga gid sa inyo. At si Tita Nema, Tito Rudy Elias, good morning. Salamat gid sa pag-tune in diri sa DYVS. Also si Ma'am Valerie Mueda, mga ALS teachers naton, si Ma'am Ninette Pisaga. Greetings sa tanan nga members ang Araw Unity Church, no? Christian Church. Pastor Mark Pisaga, maing aga gid sa inyo. Halin kay Nay Ninita or Ma'am Ninette Pisaga, no? Maing aga gid sa inyo tanan mga abyan naton dira sa Araw. Kag sa may La Castellana, hello dira no sa kay Pastor Erwin Avancio, kay Pastor Francisco Gamoza. Maing aga sa inyo nga tanan. So, antes kita mag-proceed sa aton interview, pakilala ko na yung aton nga guest abyan, no? Kag, kung may pamangkot ikaw karon, no? Pwede ka gid maka-text sa 0998-842-2130 or pwede ka man maka email sa mailbox sa tyvs@febc.ph. Ang aton nga guest sa sining nga aga abyan, no? Nag-graduate ini siya sa Iloilo Doctors College of Medicine, subong man University of Santo Tomas. May postgraduate internship ini siya sa Corazon Loxade Muntinlupa Memorial Regional Hospital diri sa Bacolod City. Kag may

0: Del Regional Hospital, Holy Mother of Mercy, Kabankalan Bacolod-Quino Medical Hospital, The Doctors Hospital, kag Bacolod Adventist Medical Center. Ginawelcome gid naton sa aton nga program si Dr. Martha Isabel Paroco. Doc, Martha, good morning. Welcome gid sa Real Time.
1: Hi, ma'am. Morning. Good morning to everyone.
0: Doc, salamat gid liwat sa time ginhatag mo sa amon. Kag pasalamat man kita, Doc, kag matamyaw anay kay Doc Mark Leong. Doc Mark, salamat gid no. Kag antes kita mag-proceed sa aton nga mga questions, Doc Martha, basi mayara ka gusto i-greet or i-shout out dira, Doc?
1: Ah, si Dr. Gozar kagina nang tina hello, nagpa-shout out siya.
0: Wow.
1: Mga taga Luxin, mga residents.
0: Mm-hmm. Good morning gid sa inyo tanan no. Mga abyan naton nga mga doctor. Kag before kita mag-proceed, pagin mag-greet kita na ido kay Pops Firmiza, kay Ma'am Joyce Gonzaga Solinap. Hello sa inyo.
1: Batchmates.
0: Wow.
1: Mga no? Supporters.
0: Full support, yid. Sabong. Kag, yes, no, salamat, yid.
1: Full support.
0: Yid. Oo. Doc Martha, no, ang aton nga topic today on Cervical Cancer Awareness Month, no. Pwede mo ma-share sa amon, Doc, nga importante gini sa aton nga i-discuss ining cervical cancer awareness.
1: Yes, actually ang May is Cervical Cancer Awareness Month. Gin-proclaim na siya sang una pa sang president pa si Dr. si President Macapagal Arroyo. So kumbaga law na gid ni siya nga dapat ang aton nga May ma-celebrate gid ta sang Cervical Awareness Month. Usually May 23 na siya, ma'am. So actually may ara man kami gani activity sa Amon Society sa May 23 na nationwide na siya sa Amon together with the society sang PSCPC. So amugi na ang May 23 ang May ang month gid sang cervical awareness.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ang goal sining para mapanubo ang aton nga mortality rate because as we know ang cervical cancer number one gid Japan sa mga women. Pero top 3 siya sa Philippines. Ang number 1 is of course breast, number 2 is colorectal, and number 3 is cervical cancer. So that's why ang aton nga ini ang May gina-celebrate gid ni para ma-aware bala ang aton mga tanan ng mga women nga they have to be screened para hindi sila mag lead into cancer. Kaya amo ni ang cancer nga kumbaga ma-detect siya anay before siya mag-cancer. So very important ni nga ma-aware bala ang tanan nga ini nga cancer ma-prevent gid naton. So amo na ang importance sang Cervical Cancer Awareness Month.
0: Mm-mm.
1: So kumbaga law na gid na siya.
0: So we are thankful gid Doc, no, nga gingaan gin importance man sang aton nga government kag I believe no damo gid nga mga experts naton kag pareho sa inyo no nga nagabuligid no nga mapanubo ang mortality rate tungod sang cervical cancer. So how common ini Doc cancer diri sa Pilipinas subong?
1: Actually it's very common. So according ni siya sa GloboCan to 2022 ang pinaka latest nga pagwa, it's 7,000 annually. Tapos actually sa aton diri sa syudad sa Bacolod damo gid cervical cancer nga mga patients every day makaano gid kami makakita gid kami 3 to 4 new kumbaga new patients na siya. So imagine amo na siya Japan kadamo in spite nga ang effort sang aton nga society and the government. So kumbaga we need to work hard pagid.
0: Oo. Salamat gid for sharing sang sina ang reality Doc no. Pero gusto naton mabalaan Doc nga ang amo na no kadamo gid ya Doc ya nang mga 3 to 4 gid ya ang ma-detect no every day. No anong mga rason sini Doc nga sang sininga cancer kag paano ang HPV virus naman niya connected sini?
1: So ang pinakarason gini is because syempre mga nanay unahon ginayada na ila family. So kulang gid bala ma'am sa screening, diba? Syempre kabalo man tatanan sa pap smear pero mostly nga affected sini sa mga lower socioeconomic. So syempre unahon gid nilang ila basic needs ulihon ginaya nila ilang alawas. So ang screening hindi gid nila maubra. That's why ma-detect nato ng cervical cancer late stage na siya.

0: That's why gadamo siya. Number two, hindi siya dayon magpakita sang simptomas. So, di ba, bilang na isang babae, ay irregular ko, ay ga-bleeding ko. Usually, ang pinaka-ano, ginabi, spotting after sila mag-contact sa iya nga partner. So, mambala na sila, ay, do gina-ignore lang bala nila, ma'am, ila symptoms. That's why ga-lead na siya nga ma-detect na ton, ulihin na. Kumbaga, hindi lang na sila magpa-doctor unless lala na siya. So, ang in relation to your question regarding HPV, so, dapat kabalugid kita nga ang cervical cancer wala na siya ginamana. Diba? Kaya yung iban gambar nga, tigidok nanay ko amo man ni. Ang HPV, maano na siya, ginalaton na siya ma'am through sexual contact or body fluids. So, pwede sexual contact, pwede oral sex, pwede ang mga iban bala, mga ga-finger nga amo na, skin to skin transmission. So, we have to be aware of the transmissions man. So, amo na, ginatransmit nila ang HPV virus, amo ng human papilloma virus. So, ang virus nga ini, amo ni siya ang ga-cause ang aton nga cervical cancer. Actually, may high risk kag low risk. Ang high risk, amo gina yung ga-cause cervical. Ang low risk, amo na siya mamang ginatawag ta ng mga warts bala? Mga sa mga warts ta, may makita ta na sa aton man ng mga private parts, mga warts. So, that's also caused by HPV, pero low risk. Kumbaga, hindi sila gid mag at transform into cervical cancer, but it's the same mode of transmission.
1: Salamat kasi ano, Dok, no, nga may ara gali sang high risk kag low risk. No, kag at least na bala naton nga ang mga warts gali ng could be, no, yes, related sina kag kinanglan ginaton nga mag magpa-check up gid, no, kag maghalong. So, Dok, ang mga dapat i hibaloon sa mga kababayenan ang mga early warning signs kag ang symptoms, ano naman iniya, Dok?
0: Oo. So, actually, hindi lang sila maghulat sa early warning signs. Dapat every year, gapapap smear gid kita. No? Kay, amo na, akis aabita early warning signs, pero late na gali. May ara ko, may patients nga, ay, Dok, last week man ako nag-spotting. Amo ni, amo na. Kay gali, pag IE namon, pag examine namon, late stage na siya. So, ang pinaka-important is they have to be screened. Amo na ang pap smear. Amo na ang pinaka-common, ang pap smear, no? Pero subong, may ara na kita ginatawag. Kag amo man ni ang ginapaano namon sa together with the WHO, nga ang pinaka-ano na screening sa cervical cancer is HPV DNA testing. Ang pap smear yabi, cells lang na ang ginalantaw. Kisa, ginapap smear mo, miski may cervical cancer na, wala pa na-detect. So, ang pinaka-importante is the HPV DNA screening test. May available na sa aton di sa syudad. Mayara, na duwa ka hospitals nga ga-offer sina. No? So, HPV DNA test. Dalon nyo lang na siya sa inyo OB, kabalo na na sila pag-collect. It's the same way as collect action man sa pap smear. Pero ito, syempre, inaya virus, no, ang gina-detect. So, those are the important screenings. In terms of symptoms, ang first gina na mabatsyagan sa babae is may ara ng spotting. Especially after sexual contact, no? That's what we call post-coital spotting. So, amo gina pinaka number one. Tapos, number two, amo na, ga-bleed na sila. Number three, kung do lauay na ginangila bukol, gadako na, gakadto na sa balikawang. Sakit na ilabalikawang. Kay tungod nga may mga, kung gadako ng bukol, may gina-compress na sila na mga nerves sa aton, nga mga sa cervix. So, that's why sakit na. Tapos, amo na, pain. Mga hypogastric pain, sakit sa chan, sakit sa puson, abi nila dysmenorrhea. Kay gali, amo na simptomas na sang cervical cancer.
1: Salamat kasi na, Dok, no, nga gin-idan mo gin ang ano bala, Dok, no, ang mga sintomas. Kag na-mention mo, Dok, kagina sa DNA, sa HPV DNA testing, no, ang mga hospital nga nagapatigayon, sini pwede mo ni, or pwede lang na i-ma-share, Dok, no?
0: May ara kita sa Corazon Loxin. So, kung gusto na nila mag-avail, ngayon lang sila sa ila, doctor request, butangan lang nila HPV DNA test kit. Tapos dalo na nila sila OB.
1: Mm-mm.
0: Ang isa naman sa Riverside Medical Center. So siguro mas mayugid nga ma-mention sila sa ila OB before
1: Uh-oh.
0: Sila magkanto sa mga maning hospital. Kaya hindi man na sila gaan sang kit kung wala sila request sa OB. Kaya ang OB na mismo makolect man.
1: Oo. Wow, ano, at least no nang may mga available kita gali nga mga amo na agree sa aton.
0: Subong lang na siya nga year, so pasalamat man ta, at least may ara na ta amo na diri sa Bacolod.
1: So that's good news gid no, Doc, no, sa labi na gid sa aton nga mga kababayenan. So Doc, ari ang isa pa gid. Ang isa bala kababay can have cervical cancer bisan pa nga daw healthy lang yang pamatsyag, wala sa may mga nabatsyagan ng mga irregularities.
0: Yes, ara gid ma'am. Usually makibot man lang na sila. So it can happen to normal na mga babae. Amo na nga importante gid ang screening. Kay as what I said before nga wala gid na sila dayon gapakita sang symptoms, even you feel healthy, pwede gid na may ara ka gid na Japon disease nga amo na. Ang iban gani actually ma'am, wala ginabatsyagan, nagpa-pap smear bala.
1: Tapos
0: na-find out gali may abnormality sa pap smear, tapos makibot sila, ay mayo lang doc nagpa-pap smear ko, kay dito nakitaan late stage na gali ang ilang cervical cancer.
1: So both gali no ang HPV DNA testing kagang pap smear doc ang importante gid.
0: Yes, so importante siya. Ang pap smear, syempre mas barato siya, 'di ba? Amo lang na ang mas advantage, pero hindi gid siya gani 100% makadetect sang virus unlike ang HPV DNA test. That's why ang HPV DNA test amo na gina-encourage namon kay kung negative na every 5 years lang na siya. So kung sumahon mo magpa-doktor ka, mas barato ang HPV kay hindi bang pap smear ya yearly.
1: Yearly, oo.
0: Pila, subong ang pap smear, 400 to 500, tapos bayad mo pa sa imo doktor. Di ang HPV, gakos na siya 4,500 to 8,000. So, 5 years na siya kung negative ka. That's only every 5 years.
1: Okay, every 5 years lang. So, Doc, sino naman niya at risk, most at risk, no, sa pag-develop sang cervical cancer?
0: So, di ba, ang virus is the HPV. So, kung exposed ta dira, mas at risk ta magka-develop cervical cancer. So, ang pinaka-at risk, gina, ang mga nagbata, balaaga pa, less than 18 years old, ang nagbusong, less than 18 years old because ang exposure sang virus, kaya ga-start ang virus sa cervix. Now, number 3, ang mga panigarilyo, kay ga-excrete na ang aton nga mucus sa cervix sang chemical halin sa sigarilyo nga hindi dayon ma-clear ang virus. Number 4, damo partner, diba? Exposure gani sa virus. Number 5, ang mga hindi ka pa-screen. So very high risk man sila. Sa ano, tapos ang mga bata pa nga nag-contact kag ang mga damo manog, kumbaga ano sila, hindi sila monogamous, polygamous ang ilang nga sexual habit.
1: Oo, thank you for that information gidok. Importante gina nga mabatian sang aton nga mga abyan subong no. Na mention mo doc ang early nga sa early nga pregnancy or early pa nagbata.
0: Oo,
1: no, ang at risk ni sila. So ano gid nga edad doc sa mga babae no, ang kinanglan nga mag sugod no pa screen ng daan labi na gid for cervical cancer?
0: Actually ma'am ang pinakasugod ta is 30 years old. Because kung 30 and below mas dasig ang regression rate, meaning ang aton bala nga HPV self ano na sila, kumbaga self-healing kita kung less than 30 years old. Ang clearance bala sang virus mas dasig kung less than 30 kita. This is according to the study sa US. That's why ginpasakaan nila ang screening sa 30. Sang una it was 21 years old, but then they found out nga ang 30 or less mas cleared, dasig ma-clearance ang virus. Kumbaga ang immune system sa mga bata mas ano pa, mas baskog. So, ma-clear nila ang virus, ang HPV.
1: Mm-mm.
0: That's why gina-encourage and ang guideline subong is 30 years

0: old and above na. Until 65 usually. Ang aton nga screening.
1: You keep mentioning Docs ang pap smear, no? Sa mga abya naton nga na hindi pamilyar sini, no? Ano ini ang pap smear na hindi pamilyar sini, no? Ano ini ang pap smear, no? Kag ano ni siya, sakit ni siya, or yes, pwede mo na ma-explain.
0: Ang pap smear, di ba, ang iban kasi agambal, Doc, mapapap smear ko kung mapatinlo, kung matres, no? May mga batian pa kami amo na, which is hindi gid siya amo. So, ang pap smear, gaano lang kami na, gabutan kami na, isang do, inablang san salon, speculum, tapos may gamit kami na, nga ginapahid sa cervix, dira kami makuha cells. So, wala na iaglabot sa sulod sa matres, as dala na siya sa cervix. Kaya ga-detected sa mga abnormal cells, nga ga stay dira sa cervix. So, amo na isa, makadetect siya sa abnormal sa cervix. So, amo na isa, makadetect siya sa abnormal cells, nga ga-lead into cervical cancer. So, amo na siya ang pap smear.
1: Kag na-mention mo, Mandok, ang HPV kagina, kag may ara man sang vaccination. Ano ni siyang HPV vaccination do? Kag effective bala ini sa pag-prevent sang cervical cancer?
0: So, ang HPV vaccination, subong, actually, hasta na lang June, kung kabati ka mo sang Gardasil. Gardasil 4, so, gin-phase out na siya. So, sa mga gapamati, hindi na kamo magpavaccine sang 4 strains. Kamati, hindi na kamo magpavaccine sang 4 strains. Kaya diba, ang HPV, may mga strains na sila. No? So, ang included sa HPV, nga bag-o subong nga gina-encourage naman is the nona. Nonavalent, meaning 9 strains. Amuning pinaka-most common nga ga-cause ng cervical cancer. So, amuni ang Gardasil 9 nga ginaano namon, gina-recommend na, hindi na ang 4. Kaya ang 4, di ba, 4 strains lang. Tisubong, ang nona is 9 strains. Ginaano ni namon, encourage 9 years old to 14, mahatag lang kami na 2 ka dose. Ang protection sina is 90, almost 90%, no? Pero hindi gidya sila nga 100%. That's why we encourage nga mahatag vaccine sa mga bata para wala pa exposure sa virus. That's why it's 9 to 14 years old, 2 doses lang. Plus pag 15 and above, 3 doses na siya sang HPV vaccine.
1: Luwat, no, i-clarify lang natin, Doc. Ang vaccination pwede na inino sa mga kabataan nga babayi 9 to 14.
0: Yes. Yes.
1: Kag ang available, kag ang gina-recommend nyo subong ang
0: Gardasil
1: 9, no?
0: Nona. Nona 9 strain, so nonavalent siya.
1: Kag ang pwede mo tuluwat maliwat dok ma-mention ang 9 to 14 pila ni gani ka.
0: Bali ano lang na ihatag naton 2 doses.
1: Per year.
0: Tapos bale subong tapos with after sina mahatag ka within 6 months.
1: Okay.
0: So mahatag ka bisubong tapos on the 6th month basta within 6 months mahatag mong vaccine. So usually 0 and 6 na 0 month then on the 6th month. So 2 doses. Tapos sa mga ano naman 15 and above 3 doses. So 0 1 6 ang dosing. So 0 month, first month, and then on the 6th month.
1: Dok, diri sa aton sa Pilipinas, required bala ini?
0: Actually, may ara. Sang una, nga ara siya sa mga health centers, ma'am, gina-offer ang Gardasil 4 sa mga less than, sa mga school ano ages, like 9 to 14. Pero, because of the implementation, nga wala na siya Gardasil 4, na kay ang Gardasil 4 ang available nga ginahatag sa schools. So we will wait for further recommendations ang aton government because nonavalent is quite expensive. So I don't know if the government can budget that as well. So amo na siya.
1: So Doc, butsilingon may ara sang available
0: nga
1: free.
0: May ara siya. Yes, free. Sa mga barangay health centers.
1: Okay.
0: You have to ask lang. Muna, hindi lang gid siya bela that laganap, diba? Hindi lang gid kabalo ang iban about that. Pero we encourage. Galing kay Tisubong, amuna gani, wala June na ta next month, for sure, ang amuna nga supply, ang Gardasil nga 4 strains, guro, hindi naman maano kay nonavalent na ang gina-recommend namon.

0: usaron.
1: Mm-mm. Ari, pagidok, curious lang, no? Ang HPV vaccine, ginarecommend ini only for girls. Or ang mga
2: actually,
1: boys,
2: makapwede
1: man sa iyo?
2: Oo, ma'am. Ang Gardasil 4, amo na siya ang 6 and 11 nga strains. Meaning, amo ni ang mga strains nga ga-cause warts.
1: Mm.
2: So, kung ga-cause warts, pwede ni naman i-recommend sa mga lalaki man, boys or men. So, 6 and 11. Upod naman na siya, ma'am, sa bago nga non-avalent. Included man na siya 6 and 11. So, pwede man na siya sa boys.
1: When
2: so,
1: you,
2: prevent man na siya warts. Mm-mm. Genital warts. Mm-mm.
1: When you say pwede, optional siya, Doc? Or
2: yes, optional.
1: Mm-mm. Okay, okay. Ano naman ang mga nabalaan mo, Doc, no? Nga mga misconceptions party sa cervical cancer kag HPV vaccination sa kabalo ka naman sa ato, no? Do may na-mention ka to kagina, no? So, pwede mo na ma-share sa amon, Doc?
2: Diba ang iba, ando abinila kung magpungko sila sa CR, nga public, diba? May mga amon na misconceptions, nga malatnan, nga cervical cancer, amon na. So, it's not true because as I mentioned before, may tatlo ginaka transmission sa virus.
1: Mm-mm.
2: So, amo na ang mga abibala nila, malatnan da yun sa mga laway.
1: Oo.
2: Do, personal pala sa mga misconception kung may HIV.
1: Mm-mm-mm.
2: So, hindi na siya. Yeah. So, kumbaga, ang pinaka-transmission gid is sexual.
1: Mm-mm.
2: Sexual transmission gid sa HPV.
1: Oo. So, aside from, amo na, Doc, no, magpungko ka sa CR, nga malaton or hindi maglaton, ano pagi, Doc, ang nabalaan mo, no, mga misconception or myth?
2: Di amo na eh, mga abi nila dayon kung ga-kiss na, mga salivary transmission, uh-huh. Diba? Hindi uh-huh. na siya. Sa uh-huh. mga kutsara, kung ginalatnan, kung mag-share, uh-huh. hindi man na siya.
1: Uh-huh.
2: O, kung baga, ano git siya, body fluids git siya.
1: Okay. So, I hope ang mga abya naton nga nagapamati sa buong no, daw na ano na sila na sanaga na sila no sa mga muna blood ko pagpati bala kong kiss ano salamat gid nga na ibaluan na namon sa buong sa imo dok no ang cervical cancer screening kag HPV vaccines dok sa mga na mention mo na ni kagina no sa public health centers kag government hospitals of course no kay ang na mention mo kagina may free man eh nga mga pwede ma-avail no sa mga
2: because damo man kami ano programs usually nga ginaano for free cervical cancer screening especially mm-hmm. this month do medyo damo kami subong programs nga gina-offer sa diri sa aton sa Bacolod
1: mm-hmm.
2: para maka-avail man ang aton yung mga patients or mga women
1: mm-hmm.
2: for this free cervical cancer screening.
1: Oh, speaking sa program ninyo doc pwede mo na ma-share sa amon doc ang inyong program in celebration sang
2: yes,
1: Cervical Cancer Awareness Month.
2: So ang amon nga POGS bala ang Philippine Obstetrical Gynecological Society sa local may ara kami na i ano sa Barangay 2.
1: Mm-hmm.
2: This is on May 22. No, so may ara to kaming free cervical cancer screening which is pap smear. Tapos ang sa 23 namon, sa 22 also may ara kami sa Corazon Locsin. So matag kami da mga lay forum, so kung sino gusto nga interested, they can just go there listen kay mahatag kami amo ni do talk para mm-hmm. sa mga ato na mga babayi para sa knowledge ng cervical cancer. Tapos we can also give a cervical screening. Pero siyempre, iniya, kung sa Corazon Locsin, may ara lang na fee, nga gaming man lang na siya nga amount for mm-hmm. that.
1: Uh-oh.
2: Tapos, ang free pagin namon sa amuning in collaboration with the local government, Sipalay, Riverside, and Corazon Locsin collaboration. Pero sa Sipalay, ni siya namon ubrahon.
1: Mm-hmm.
2: So, we will screen 300 women in Sipalay this coming May 23. So, amo na aton mga programs this month.
1: So, ang 300 nga mga women for Sipalay residents only ni Doc? Or...
2: Yes, so.
1: Mm-hmm.
2: Pero pwede man, if hindi man, ano, they can collaborate, they can contact the cancer center sa Corazon Locsin kasi sila to ang spearhead. They can ask siguro kung gusto man gid nila mga taga dito sila pwede gid sila kapalista.
1: Mm-mm. Kanami sina Dok nung update. Aside sa mga muna ng mga activities, may iban pa ka mga activities, Dok?
2: Amo na siya. So, we will also be doing Facebook Live. Nationwide na ni siya. Amo nga. Philippine Society for Colposcopy and Cervical Pathology. So, i-share ko man ni sa aton sa Facebook para kabalo sila. It's also lay forum. Tapos, bilog ni siya nga Philippines ma-join. Mm. Amo niyang nationwide screening sa May 22. So, nationwide ni ang amon nga base. Mayara kami na sa may Corazon Locsin. Tapos, ang Riverside nag-register mandira. So, bilog nga hospital sa Philippines ma-intraman para sa amon na. Tapos, do simultaneous na siya nga i-show sa Facebook man sa amon nga page ang society.
1: Oo.
2: So, amon siya do mga interviews about cervical cancer, mga experts man at mambal.
1: Dok, speaking sa Facebook, ano, the ining account or anong account ang
2: itama ka? Amon siya ang Philippine Society. I-forward ko lang ni si Ma'am Leia ang account. Kedo lawig, diba? Mm-hmm. Hindi nila maano.
1: Mm-hmm.
2: I-share talang karon.
1: Dok, nami ito kagina, no, kay nabala naton nga ma-prevent man siya gali, no, basta maghalong lang ang mga babae, no, labi na sa mga babae.
2: Yes, oo, screen gid.
1: Ano nga mga lifestyle habits ay handok ang makapanubo sang risk of cervical cancer?
2: O, syempre, ang normal ta nga mga maayong lifestyle is such as ang nutrition, diba? Good nutrition, tapos ang sleep, diba? At least 6 to 8 hours. Tapos, usually, ang iban bilain man ang ilang working, di ba? Working time. Damo ko patients sa may mga cervical cancer, usually, mga, hindi, sa gabi, ilaubra. Dumama mo na ba natin? Mga sleeping habits man, kumbaga, as much as possible, kung pwede nga gabi, lain ang quality sang sleep eh, kung gabi. Tapos, ang nutrition. So, we have to do away with the processed foods, mga mana bala, which is a carcinogen man, nga gakos man, gahelp man, makahelp man, mutate sa cervical, sa HPV virus, which can lead to cervical cancer. So, exercise, mga good, mga same man as a good lifestyle nga habits, nga ginaubrata.
1: Salamat, Isina, Dok. No, kag na-mention mo ang food. Dok, may ara ka ma-recommend nga mga food?
2: Actually, ang maluman ta basta fresh. Diba? Ginaman ako ng mga patients ko, hindi na ibawal ang babo, hindi bawal ang karne, hindi, kaya diba ang iba, hindi na magkaon kung langsa ko, no, amo na. Pero it's not true. Ang importante, just fresh, diba? Hindi siya processed, hindi siya may mga preservatives, bala? So as long as it's fresh, okay lang gid na siya. Kung as much as possible mapaluto gid ta sang fresh, hindi yang ado, 'di ba, frozen or processed or sa mga fast foods.
1: Oo. Kag sa mga kababayenan baladok nga na diagnose early nga may cervical cancer, ano ang mga treatment options ayhan available, kag ano ka importante ang early detection?
2: So, ang aton, kung ma-detect siya early, in fact, ang ginoperahan ko, kagapon, ma'am, it's early stage, no? First time in this year. Kaya ang early stage, usually, very rare na namun, madakpan ang stage 1. So, ang ilan na i-treatment kung stage 1, meaning, ara lang gina siya sa cervix, wala na siya naglapta, surgery. Tapos, kung stage 2 ka na, hasta stage 3, radiation na, no? So, radiation kag chemo. Ang radiation na nila is every day for 1 month, and then may chemo na sila nga weekly. Tapos, kung stage 4, lakta na siya more, na siya sa lungs, or siya sa liver, sa bones, hindi na kaya sa radiation, systemic chemo, meaning chemo na lang gid para malabot ang iban nga parts. Kaya kung radiation, meaning, localized lang siya mo ara, lang gida siya sa cervix. So, amo na, kung galit ang stage, mas damo ang treatment. But then, miski mga stage 3 na, ma'am, stage 4, I have patients man nga survivors. So, they're still curable man.
1: Oo. Salamat, Gisena, Dok, no? May amo na siya galit, no? Ginahimo, no? Or, pwede himoon nga, kung stage 1, amuna sa no ng surgery no hasta sa stage 4 no ang may ara man dok how pila ka percent to ang chance nga maka survive
2: ayan stage 1 dako gid ang survival rate 80 to 90% tapos kung stage 2 to 3 70 to 80, but actually good gid subo ang mga response man personally sa akong mga patients. So dako man ang survival rate nila, basta amo na mapabulong lang gid amo na gina-emphasize ko sa mga pasyente. Curable gina siya basta mapabulong lang.
1: Salamat kasi na doc no nga kumbaga may there is hope no. Usually yes. may ara ka idea doc no. Usually sa mga patient nimo may ara ka idea kung ano nga mga age group ang usually
2: Usually ang akon mga age range, ang pinakabata ko now is 27 years old. Ang pinaka old ko nga subong is 65, but commonly 30 to 40 gina majority.
1: 30 to 40
2: the productive age gina siya ko.
1: Oo. Kamusta man dok no kay since nga na mention mo kagina nga amuna nang ang pap smear kag ang vaccine kag ang testing makabulig gid may mga ano gid man may mga effective gid man ihan no nga do somehow nang do napahagan-hagan bala no ang number.
2: Yeah. Oo ma'am, effective gid kay imagine damo na kami gakadakpan nga early stage because of screening. Mm-mm. So ano gid very ano gid encourage tagid nga mag-screen sila.
1: Mm-mm.
2: Kay para madakpan ta siya early kag mas less ang ubrahon ta nga treatment.
1: Kag Dok Aryo, may ara man na blood chance nga magbalik dok example na mention mo kung nas may surgery no or gin surgery may mga time or may mga possibility man ayhan nga mabalik ini ang cancer.
2: Yes, mayra gid. That's why ang amon mga cervical cancer patients forever na siya sa amon gamonitor. Kasi sa first year every 3 months ga ano gid kami na ga examine tapos yearly ga imaging gid kami. So importante gid nga pagpabulong mamonitor gid japon kay pwede gid magbalik.
1: Okay. So but silingon gali dok no may regular gid nga ano yes, may nga check up. So, kag ano ang pwede himuon dok after na sang surgery or mga treatment ano ang himuon
2: go back lang gid sa ilang ano nga daily nga routine man ti amo na just live lang gid guro mas healthy, exercise, proper food choice mo na ti kag ang ano ang monitoring hindi gid madula sa follow up.
1: Dok, salamat gid sin aduka kag ano naman ang gusto mong i-share no sa aton nga mga kababayenan subong kag even families no kay once gani nga may mga amoning nga mga challenge bala dok no sa isa kababay of course kinahanglan gid ang family support. So nung imo nga message no sa aton nga mga women kag families sa sining cervical cancer awareness month.
2: So for women whose age is 30 years old and above, kinanlan hatagita time sa aton self nga magpa-doktor, magpa-OB para mapacheck nato ng aton man nga lawas just to make sure nga wala ta problem. And for the family, we have to support no aton utod, aton mother, aton lola nga i-encourage tagin magpalantaw sa OB miski wala may nabatchag.
1: Salamat. Kinsa na ang mga reminder mo, Doc Martha, ng ang mga abya nato nga nagapamati or nagaview bala sa bong Doc. Kasi interested sila to know or mag-connect sa imo, Doc, no? With regards sa ning cervical cancer awareness. Paano sila maka-connect sa imo, Doc?
2: Ay, okay, ma'am. May ara lang kami, actually, so I'm giving man my free consult sa Corazon Loxin. So dira consultant ko da. So for women nga gahambal nga do wala gid kami money, so it's not a reason kay may ara man ta government hospital to help you. No, may mga aid man kita da sa malasakit, para makabulig man kami, para lang at least makapapap smear.
1: Mm-hmm.
2: Tapos may ra man kumang page.
1: Mm-hmm.
2: So dira ko man na i-share ang amon nga nationwide ba lang screening.
1: Uh-oh.
2: So ang name sa Facebook is Martha Paroco Gynecologic Oncology.
1: Mm-hmm.
2: So it's a public page man. I-share ko man da ang mga programs ang amon nga society.
1: Mm-mm.
2: Para maabangan man nila ang program namon sa May 22.
1: Mm-mm. May 22, Luwat, Bacolod City, lana edok, no?
2: Nationwide.
1: Nationwide ini.
2: Ako ng Philippine Society namon of colposcopy and cervical pathology nga nationwide.
1: Mm-mm.
2: So damo na da may mga ara na da lay forum sa naihatag man namon for awareness.
1: Mm-mm. Kag sa May 23 ang amutong sa Sipalay.
2: Amutong sa Sipalay.
1: Okay. Doc Martha, salamat gi damo gi kami sa mga natun-an kag blessing gi Doc no ang imo nga gin-share today sa amon. Madamo gi salamat Doc kag God bless gid sa inyong activity kag hoping nga maka-updanay kita liwat no diri sa aton nga program.
2: Thank you.
1: Okay, amo yadtong aton nga doctor, no? Sa Cervical Cancer Awareness Month, abiyan si Dr. Martha Paroco, no? Martha Isabel Paroco, abiyan. I hope nga damo ka man sa mga natunan subong abiyan. Kag kung may mga questions ikaw or may mga inquiry, pwede ka gid maka-connect, no? Sa kay Doc Martha, liwat, no? Sa iyang Facebook page, no? Martha Paroco Gynecology dira no sa iyang page abyan or contact lang diri sa DYVS. Before kita mag-end, nagapasalamat kita no sa kay Ma'am Glenda Kadavid, kay Tita Corazon Estelioso, kay Golgota Gayangos Jimenez, kay Ma'am Tess Villanueva, kay nung Ricky Antenero, kay Ayan Tingson, kay Ma'am Rosalinda Tadena, kay Ma'am Ana Rivero Ria, kay Ma'am Lucita Alegrado, kay Helen Rufon Traico, kay Monica Paroco, kay Dekirstin Traico, kay Jo Gumata, salamat man kay Ma'am Suzette Guanzon, kay Sir Danny Ortega, kay Ma'am Eva Braca, subong man kay Pops Fermiza, salamat gid sa inyong pag-upod subong sa aton nga program, kay Ma'am Lucita Alegrado, kay Ma'am Rema Joy Hetchanova, good morning gid sa inyo. Salamat gid liwat no sa mga nagaupod sa aton through radio or online. Salamat man kay Manong Bonard kay Joel sa control, sagag sa aton nga mga gwardiya dira sa transmitter site dira sa Talok, Bago City. Salamat gid kag magakita ay naman kita buwas abyan. Pareho nga oras, alas 10 sa aga. Kag magasunod naman si Miss Jinky sa Kapanimalay mo. Enjoy gid sa pagpamati sa mga programa pagidiri sa DYVS abyan. Kag kung may mga prayer request ikaw liwat, padala mo lang diri sa 0998-842-2130 or message us sa Facebook abyan. This is Leia. God bless you. Take care.

0: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon.
1: Ang sunog ay isa sa mga mapaminsalang kalamidad. Kaya nitong tupukin ang mga ari-arian, wala rin itong alinlangan sa pagkitil ng buhay. Narito ang ilang tips para makaiwas sa sunog. Iwasan ang electrical overloading sa tahanan. Tanggalin din sa plug ang mga kagamitang elektrikal gaya ng TV at plancha matapos itong gamitin. Tiyaking walang tagas o leak ang mga stove o LPG sa inyong bahay. Ilayo ang mga bata sa mga bagay na madaling magdiyab gaya ng posporo, kandila at lighter. Siguraduhin hindi nila maaabot ang mga ito. Huwag iwang nakasindi ang mga kandila o katol. Laging i-check ang mga linya ng kuryente sa tahanan. Agad ipaayos sa electrician kung may pinsala. Maglagay ng mga numero ng fire department sa inyong cellphone o telephone directory.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Kung sundan mo lang ang mga balita subong bala, bago grabe gid no ang mga kalawan nga mga hitabo sa Senado at tanan na lang akag kun ano pong mabatian naton. Our world today is full of noise. Not only loud noise sa kundi niya music sound nga ka-irritating ni sa dalungan. Bisan sa inyo ko lang balabalay, nagaginahod ang mga karaoke, nagaginahod ang singkita na isang palibot, ang mauni sa mga salakyan, nga bakad to pakaribu, sinas ng salakyan, kag ang mga motor nga ginakwaan, balasang parapinalya ng inyong kalawasan, kag magburgong-boom, tudu-tudu, bukasakit, gidno pamatian naton. But hindi lang na iliteral na noise, na, o nga sa naton, loud sounds, nga painit sa aton nga ulo, no? Kag sa aton emotions, but noise in the mind, sa pagid na, noise in your heart, no? Noise from problems, from expectations, social media, mga misunderstandings, work pressure, and even silent worries we carry every day. Mga noise na sila, no? So, pag mata mo sa aga, ang aton pangunahuna ni, busy na dayon. No, crowded na sa mga ginapaminsan nato. Ano nahon ko man? Di ko makadto man. Ma-work ayan ini. Ano ihan matabo? Maamo na bla kadamo na dayon sa gasudod sa ulo nato. Pagbugtaw pa lang. Kisa gani, pita kabugtaw, gatulog, gagakadisturbo kita, no? Sa mga ginapanumdum naton para sa buwas. So, even when we are resting physically, yung mga pahuway ka, ga-relax-relax, kasi mo hiligdaan, nagpabugna-bugnaw sa aircon, still our mind continue to run. Nagpadayon iyan naga andar, nagpaminsar. So physically, nagpahuway ta, but our minds continue running and little by little, we become or we became emotionally tired. Gawander, kaway man ko ng akwat sa pila ka balde. Laman ko nagpasaan sa pila ka ging pang grocery ko whatsoever nga do kakapoy sa akon man exhausted ko sini nga adlaw nga do gusto ko matulog lang man, no? But you know what, not every noise deserves our attention. Kaya amon agali ang nagapakapoy sa aton. Some battles are not worth entertaining or hindi naton dapat pasudlon man, not entertain, but hindi naton pagpasudlon sa aton paunahuna, sa aton emosyon, no, para hindi kita maapektuhan. And even mga comments, no, are not worth carrying. Hindi mo ma-please ang tanan nga tao, sa ano pa na panimnami mo niya, sa ano pa na pahamot mo da sa ila, hindi mo ginya sila 100% ma-win. Kung pulo sa kabilog, may ala, gina eh, siguro nga mag-negative. Mag-may negative one, gina iya. I just don't know kung may 100% kid nga mag-ugyon. Pero basit may mag- isa nga mag-lisa, no? So, some misunderstandings not worth losing your peace over. Ang mga pinapinsaro natin. Ako, ano man tayo, kakaigo man tayo sini sa nga tawag na peace. Pero pag abot na gani, nga doon, batyagan ko na, nga daw ka emotionally may bugat, ga-pregi ko niya di yun. San anong oras niya, sa kagabihon, kagahon, napukaw ganyan si roommate ko sa pastor. Pray to dad. Pregi na kami na duwaya. Na-pregi na yun. And then, masaling ka doon mga mataw na, ano, na-pray na sa bagulang, gano'n, pray naman. Pagka ano naman na oras ng araw, yapon, gano'n, ga-attack, yapon, pray taliwatan. Mga pray naman na. Ang kanami lang kay, sa pag-abot sila nga sitwasyon, may dalaganan ta 24/7. May amay tangang kapamati sa aton. And then after you can pray, after you pray, you can cry, no? Ga matamat na tawhay ang imo pa nauna kay imo mga balatsyagon. So peace does not always mean a problem-free life. Because ang real peace begins when we stop trying to control everything. Hindi ka man tanan yung bagay makontrol. It is only God na makakontrol sina. I-lay down ta na lang gidyas ang tanan-tanan sa iya. So how do we find peace in a noisy world? Anong humuon nato man? First, learn to pause. Abi, pundo anay. Hindi anay magduroy. Diri-diretso. Kalma anay. Ginawa anay. Paminsar anay. Not every moment requires reaction. Sa ano pang palak-palak mo, sa ano pang wakal mo, sa ano pang effort na imuon mo, na reaction mo sa sinang sitwasyon, sometimes hindi na sa masulbar, no? But the best response is silence. Hipos na anay. Pamatii ang sitwasyon, panilagi ang mga hitabo, mabamalandong. Prayer, sagid, makabulig. Rest, or simply stepping away for a while. Palayo ka daanay sa sitwasyon. From a distance, lakad ka para makita mo ang bildog na perspective. Hindi lang sa isa ka side, hindi makitaan mo ang bildog. No? Second is protect your mind. Paano ta protection na ito? Pauna-una, be careful about what you constantly consume. Kung conscious kita sa mga pagkaon nga gina-take naton, kaon naton, ginainom naton, no? Amo man na dapat ang mga ginapasulod naton sa aton huna-huna. Conscious kita kung ano na siya. If it can help us o basi magpalala lang sa sitwasyon. Because too much negativity can drain the soul. Muna bala, huwag kakabalo, ginadrain, kinagali, asa, wala ka na sang power. No? Ang luya ka na. Stress ka na. Tanan na. And then it will affect not just sa imo physically, but emotionally and spiritually. So, mugi na yung ka dapat naton nga pinsaron.

Magandang araw po. Ito po si Kuya Rex ng Peratips. Ang tanong po natin ngayon ay, pwede po bang maging leisure hobby ang pagsusugal kung hindi naman nakakaapekto sa budget ko? Mga kapatid, ang turo ng Biblia, ang pera natin ay pera ng Diyos, hindi atin iyon. Tayo po ay mga katiwala lamang ng Diyos. Alam nyo, ang madalas ko pang kasabihan dyan ay, Diyos ang may-ari ng lahat ng yaman, tayong mga tao'y katiwala lamang. Kaya hindi tayo pwedeng magpasya nang walang approval ng Panginoong Diyos. Ngayon, kung Diyos ang may-ari ng ating pera, ang tanong ay,

0: maghihirap. Yan ang sabi ng Diyos. Matakot tayo sa Panginoon. Ang sugal ay pagkita ng pera ng mga tamad. Sabi nga ng Bible sa Proverbs 28 verse 19, sagana sa pagkain ang magsasakang masipag, ngunit nagdarahop ang taong tamad. Alam nyo, yung po mga taong nagsusugal, gusto po nilang yumaman nang hindi nagbabanat ng buto. Gusto po nila yung biglang yaman kaagad sila. Ayaw nila nung paunti-unti ang pagyaman. Wala silang pasensya na magtrabaho ng masipag at unti-unti nag-iipon hanggang yumaman sila. Ayaw nila noon. Ang gusto nila, yung biglaan dapat mayaman na sila kaagad. Yan po ang sabi ng Biblia. Ulitin ko ha, sagana sa pagkain ang magsasakang masipag, ngunit nagdarahop ang taong tamad. So ayon sa talatang ito, ang mga tamad kasama na ang mga sugarol ay magdadarahop ang buhay, maghihirap ang buhay. Ang turo po ng lola ko nung buhay pa siya, sugal ang paraan para maubos ang yaman. Galit na galit siya sa sugal. Pag nahuhuli niya ang mga pinsang ko na nagsusugal, kukunin niya ang mga baraha o yung mga kagamitan sa sugal at pagkatapos ay pupunitin niya at susunugin niya. Galit na galit siya. Kaya ako mismo, lumaki po ako na galit sa sugal. Sapagkat maraming tao ang pinahihirap ng sugal. Meron po akong tiyo na dating mayaman na mayaman, subalit nalulun po sa sugal. Naubos ang kanilang maraming yaman dahil po sa masamang ugali niya ng pagsusugal. Pati po mga anak niya ngayon ay nagmana ng masamang ugali niya ng pagsusugal. Sabi ng isang matalinong matanda sa akin nung bata pa ako, sa sugal, ang panalo ay sakali, ang talo ay lagi. Kaibigan akong negosyante, napatunayan niyang totoo ang kasabihang ito. Nung bata pa siya, didaanan daw niya lahat ng uri ng sugal. Kaya tinanong ko siya, nananalo ka ba naman? Sabi niya, aba oo ha, nananalo rin ako. Pagkatapos tinanong ko siya, natatalo ka rin ba? Sagot niya, mas marami ang talo kaysa panalo, sabi niya. Sa aking paniwala, hindi ka lugod-lugod sa Panginoon na ipagsasapalaran mo sa sugal ang iyong pera na talaga namang pera ng Diyos. Iyan ay pagsubok sa Diyos na kanyang kinamumuhian. Ang turo ni Kristo, ipangalakal mo iyan hanggang sa ako'y bumalik. At sabi pa niya, kung hindi mo ipangangalakal, sana nilagay mo na lamang sa bangko para kumita ng interes. Sabi po sa Mateo 25. Kaya ayon kay Kristo, ang dapat paglagyan ng pera na hindi mo gagamitin ay negosyo o bangko. Wala siyang sinabing sugal. Ito po si Kuya Rex ng Pera Tips.
1: Mainit ang panahon na ikag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sang peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamo nga tubig. Hindi maghulat nga mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw ukon may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Indigid pagbabayan ang mga bata ukon hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapanamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio DYVS.

Well, salamat, Gil, sa beautiful na music, no? Again, prepare sa aton and to continue our topic for today, no? Ang aton nga pag-aistoryahan, or ang topic naton sumong is peace in a noisy world, no? Sa akin na kita sa ikatlo. So, return to simple things. Ang mga bagay ba lang sa unang nahimu uman, nito katawahay man lang, kaniki daw naglupad na tayo, eh. Doon naglain ang aton nga dalagan. So, lain naman ang aton lifestyle. So, nagdamo na ang aton kisang mga sinaton cravings at the same time. Ti ang effect man sina, di ba? So, third is to return to simple things. Diba, sinalipatan mo na ang pagpangamuyo. Sinalipatan mo na ang pag-fellowship sa fellow believers. Diba, si na-miss mo na ang mga church activities or involvement nimo.

na yung busy ng imong kalibutan sa pagpangita kwarta or kaano man ang ginabisihan nimo to attain sa imo a goal, no, pag-promote sa imo career, maamo na bala. So balik anay, so pray liwat, no, Lord, i-guide ko liwat, tuloy ko liwat kung anong akong pagahimuon. Then basi some fresh air, wala ka na nakalibot-libot sa palibot, no, nag-google ka na lang sa agapa, lakad sa ubran, gabi na mapuli, office balay, aircon na lang tanan, ang suga nimo, artificial lightings, hindi mo makita ang natural lighting sa palibot, no, hindi mo na makulo ang fresh air, iti, lain ang environment mo. And then, sincere conversations. Sometimes, in sincere conversations, hindi mo na nimahimo because nga, napalibutan ka sa kaplastikan sa palibot mo, mga upod nimo, kag mga high falloting, tiga sakay ka na bala, may isa ka teenager nga, I think twice na ni kunong experience. I hope ka third hindi na masulit. Sa linya, sa parent niya, ng mga sa balo niya bla, in-save ya, gisacrifice sa iyang pagkaon because may ginasiban sa nga kwarta na amount para ibayad sa sing-sing sa iyang friend ginhulam niya. Sa previous year, dumiginhulam na siya kuno niya, something like, amamo man na, nadula ya man. And then, binaydan niya to. The next time, ni, amo naman, di, siling ko gani, ang ako niya nga, though, it's like a humble ba lang, abi mo, hindi na siya ba maayo, nga salay ka to pang hulam mo sa friend ni mo, kay, why nga gahulam ka? Because gusto mo na. Di karon mamang ko sa imo ba mo nga friend, eh, kanami, inodim naging bakal, imo ni, di, ano ka, mabinutig, umambag ka nga, ay, hindi ginulam ko. Di ko, baka ginulam mo? Di ko, ganun ulam. So, hindi man iya gamit. Kung go, the social climber. No, di ba? Sa ako niya, doon mo na lang pagtanaw ko. And then, kung nabaka naman nga, ginbakal mo, hindi galia mo, binutig ka naman. So, ang lain pa da, kaya kung na, nadula iya naman, ulian niya ko, no. Isiling ko, la, di ko, amon, pero hindi katabo sa iya. Ang buwasin, gisakripisyo sa ipagkaon for that. Hindi man na maayo, kay Myla na ako, mabalikan mo ang item, no, ang amount, ang item, bakla mo sa the same. Pero ang sentimental value, kung ginatag na sa parent or sino man na, meaning bala, laina na iya ang dating. Ting ko to doon, gid siya nga, hindi sa life pinanghulam. Kag kung maghulam siya, inablang kung kinanglanon, gid niya costume sa school, or, and then very important, gid nga, kinanglan niya, eway sa ibakal, emergency, amo na, pero hinulam lang just for, yung, I don't know, anong motive, niya na siya, makuto niya na lang ang friend niya na, kung hindi naging bakal, pila na siya, mabakal man ko na, lumaamo na bala, and sometimes, no, kabataan natin, tuduan, tagid, even kita, is, gakadala taman, gaka-adapt taman, that's why, amo man na, masunod na sa ato member of the family, pero, do hindi siya nami, so, gaka-adapt ka na, sang hindi, tutuod. So, kis a, nadala na sa aton conversation, nagatikal-tikal man ta, no, kaya ti, para mag-in-inta sa grupo, no, yung mga insincere conversations. So, balit sa sincere conversation and moments of gratitude. Kaya lang nan, kabalugi kita magpasalamat. Simple or small things, kabalugi kita mag-appreciate, no, pasalamatan gid. You know, amo nagapatambok sa heart sa mga person nga naga bulig sa aton. Nablang, kabalo kita mag-payback, kabalo kita mag-dum-dum sang ilagin bulig sa aton, no? And, of course, listen to good music, sa mga spiritual music na makapa-uplift, no? Hindi ang mga wasak ng mga music na mag-galong, no? And mga messages na doon hindi maka-edify or maka- even sa imong emotion, nag-lala na lang. So, go back or return to simple things. And lastly, i-surrender nato na tananat na burden sa atong Ginoo. There are things beyond our control, no? And carrying everything alone will only exhaust us. Kay kapoy man bira-bira, kapoy man paninguha, kung ikaw lang bila isa, baka-baka, isinulang gid ang pwede natong dalaganan nga wala ga-surrender, how? Nga wala ginakapoy, is mga friends mo, may message ka, isin lang, or bisan isin, hindi pag-isin, no? Masin, nakapoy sila, takaan sila, may aram sa mga birthday.
important, hindi mo mga question, but only one friend na balaan nato mo ay ginakapoy. E even ni nani ka, caregiver ka, bisan ginaswilduhan mo, bisan mayo ang benefits kinatagdi mo, gabot sa time nga ginakapoy man sila. E human being sila mo. Pero ang akong Ginoo, wala nagkataka, wala ginakapoy. Ang beautiful verse na gusto ko i-share sa imo. Peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Abi nyo, di na makita sa John 14:27. A very comforting reminder sa kada isa sa aton. The world may give temporarily or temporary happiness. No career mo, gulpi lang, na-promote ka. And then, gulpi man, nag-steady ka lang, nag-stagnant ka lang, or basta yung sarurot ka man, tanan-tanan temporary sa kalibutan. But true peace comes from God. A peace that remains even during difficult days. So, mga na iya, mga kapanimalay ang ating panindumo, no? Our heart feels heavy today. If our minds feel tired, if our life has become too noisy, sabay pa nga panindumo naton, you don't need to solve everything right now, tonight, or tomorrow, na ikaw lang. You don't need to carry every burden alone. You don't need to respond to every negativity. By ida, brush it out. Sometimes, healing begins when we allow ourselves to rest. Ako, ara ko sa stage of physical healing, no? Wala ako ginadalian, no? Ginapwersa. But I let it heal sa natural na pamaagi. Kung ano man ang gin-advise, prescribe ng doctor, napagahin mo'on, and then, bayan ko na. Though, siling ko, though, all things were together, mambala kayo, though, lagi ko tiyempo magpahuway. Ning ko ang stay ko sa hospital, though, gin-pabakasyon man ko sa Ginoo, no, before ko gin-ibrahan. Pero, ang nami is, ara ang proseso sa Ginoo na ma-experiensyahan ni mo. And nagpahuway ka, damo ka sang mapinsaran nga i-take care sa himself. No? Hindi gali kinangan i-burden ta. Puro trabaho, iba niya bagay, ng self mo, kalipatan mo na. So protect your peace, choose calmness, choose kindness, choose faith, over fear, because even in a noisy world, a peaceful heart is still possible.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Gusto mo bang mabuhay ng walang hanggan? O mayroon kang duda sa ideyang ito dahil mahirap isipin kung saan ang walang hanggan para sa iyo? Very clear ang paalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Walang ibang itinuro si Pablo kung hindi ang kaligtasang tinanggap natin dahil sa pagkamatay ni Kristo, because of our sins, ang paglibing sa Kanya, at ang muling pagkabuhay sa ikatlong araw, ayon sa kasulatan. And He appeared to more than 500 people. In the end, Jesus also revealed Himself to Paul, kaya ito ay nailigtas rin sa walang hanggang kamatayan. Idinagdag pa ni Pablo, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Let's think about these very important words of Paul. Practical bang sumunod sa isang patay? How about putting your faith in an image made by men from either wood or stone? Nakakapagsalita ba ang mga ito? Anong klaseng pananampalataya ang nais mo sa mga bagay na nasisira at nababasag? Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Tanong ko sa iyo muli, gusto mo bang mabuhay ng walang hanggan? Maliwanag na bubuhayin muli ni Kristo ang mga namatay. But there's a catch. Sinabing mabubuhay ang lahat ng may kaugnayan kay Kristo. Isa pang tanong, kaya ka bang buhayin ang isang imahin kung sinabi mismo sa Biblia na si Kristo ang bubuhay sa may kaugnayan sa Kanya? Panahon na para sa iyong final answer. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Madami mga fake news ang nagalakta sa social media kag text messages. Bilang mga responsable nga pumuluyo, kita ang may responsibilidad nga mahibal-an kag malikawan ang paglaptas ang mga sala nga impormasyon. Ari ang pila ka tips nga makabulig para mahibal-an ang fake news. Una, hibaloa ang ginhalinan. Kun hindi ininagikan sa mga credible source, base peke lang ini. Ikaduha, magpangita sang opisyal nga pagkumpirma. Antes mag-share, siguraduhon nga ang ina nga balita na verify sang mga masaligan nga sources. Ikatatlo, likawan ang sensational headlines. Kun ang balita sobra ka-shocking, o kung sobra ka maayo para mangin matuod, palihog maghatag sang tion nga i-verify ini. Ikaapat, tanawa ang petsa kag konteksto. May mga fake news nga nagagamit sang mga daan nga picture, o kung daan nga video agud maghatag sang sala nga ideya. Siguraduha nga ang impormasyon up to date. Magpabilin nga updated. Padayon lang sa pagpamati sa 1233 Radyo DYVS.
1: Ang oras sa DYVS alas 12:16.
2: Balita 12:33.
1: Mayong ugtoy, hari na ang ulo sa ating mga balita para sa sining oras sa adlaw sang Huwebes, Mayo 14, 2026 sa balita lokal, focus crimes sa NIR may 12.23% nga pagnubo. Sa balita national, PNP ginta sa full alert status matapos ang natabo nga lukpanay sa Senado. ICC ginupod na si Senador Bato de la Rosa sa listahan sang wanted persons list sa ila web site. Mabilog yung butang bilang bagong nga DILG Undersecretary Luzon kag Visayas grids ipaidalong sa red kag yellow alert. BIR nakatipon sang 422.378 billion pesos sang sa tung bulan sang Abril, naglapaw sa ila target. Sa balita international, Trump nagbiyahe pakadto China kagapon Miyerkules para sa Superpower Summit. Kagaron niya rin ang detalye sang aton mga balita.
2: 12:33.
1: Una kita sa balita lokal, nagnubo sa 12.23% ang focus crime incidents sa Negros Island Region kon NIR matapos ang implementasyon sang Safer Cities Initiative sang Philippine National Police kon PNP inisunod sa Full Police Regional Office NIR. Base sa Regional Crime Trend Monitoring, humalin Abril 6 tob-tob Mayo 6, naka-record ang PRO NIR sang 79 focus crime incidents. Sininga tuig, mas manubo sang sa 90 kakaso o kon insidente nga na-record sa parehong panahon sa tung tuig 2025. Ginsiling sang pulis, nagnubo ang homicide sa 1%, rape ara sa 14 ka insidente, kag theft ara man sa 10 ka insidente. Ginangot sang PRONIR ang pagnubo sa mga insidente sa ginpabaskog nga pulis visibility, madasig nga pagresponde sa mga insidente, pagpabaskog sa intelligence monitoring kag focused operations sa mga kilala nga crime hotspot. Bilang parte sang Safer Cities Initiative, gin-report sang PRONIR ang 25,937 city ordinance enforcement operations sa bilog nga rehiyon. Ini ginalakipan sang 4,072 operations against drinking and smoking sa mga pangpubliko nga lugar, 1,097 batok sa mga individual nga nagaliyong o kung nagalagaw-lagaw sa dalan nga half-naked o kung wala sang bayo, kag 37 against public urination o kung pagpangihi bisan diin, panglaptas ang sagbot, kag indiscriminate dumping of garbage o kung bisan diin lang nga paghaboy sang basura. Gin-report man sang pulis ang 951 ka mga operasyon batok sa paggamit sang karaoke o kung karaoke system o kung video key nga lapaw na sa ginhatag nga mga oras, 3,331 batok sa mga minor de edad nga nagasupak sa curfew ordinances, kag 1,662 against illegal structures and obstructions sa ilalim sang road clearing efforts. Ginsiling man sang

0: second floor sang Senado. Sunod sa PNP ang tikang kabahin sang Standard Security Protocol kag agud masigurado ang safety sang publiko samtang ginaimbestigaran pa ang insidente. Ginpatigayon ang alert status mga alas 10:30 sang gabi nga nagresulta man sa pagkanselar sang leave kag duga nga deployment sa mga pulis sa palibot sang Senado. Ara sa 1,500 ka mga pulis ang una nga ginpalapta agud bantayan ang lugar. Padayon nga nakadeploy ang mga otoridad samtang ginaimbestigaran pa ang ginhalinan sa mga serye o kung sunod-sunod nga lupok sang armas kag ang aktwal nga hitabo sa sulod sang building.
1: Balita 12:33.
0: Gin-kumpirma sang International Criminal Court o kon ICC nga kalakip na si Senador Ronald Bato de la Rosa sa opisyal sini nga listahan sa mga wanted persons suno sa website sang korte sa tong Miyerkules sang gabi Mayo 13. Suno sa ICC si de la Rosa kalakip sa 33 nga akusado nga ginakabig sa subong at large sa iya sini profile sa website sang ICC. Nakabutang ang iya bilog o kon full name nga Ronald Marapon de la Rosa, subungan ang iya date and place of birth. Gin-describe man siya sang ICC bilang isa kaanay opisyal sang Philippine National Police nga naguyat sang naglain-lain nga posisyon sa Davao Region nang inhepe sang PNP kag nagserbi man bilang Director General sang Bureau of Corrections sa panahon nga sakop sang kaso. Nakabutang man sa profile nga ang arrest warrant batok sa iya ginpagwa nga secret sa tong Nobyembre 6 sang nagligadto 2025 kagin pagwa o kung gin sa publiko lamang sa tong Mayo 11 sininga tuig kalakip sa status ng senador. Ginahulat gihapon ang petisyon sini sa Supreme Court kung ano ang mangin desisyon matapos wala ginhatagan o kung wala ginhatag ang ginapangayo nga temporary restraining order sang senador may kahilabtanan sang arrest warrant sang ICC.
1: Balita 12:33.
0: Ginbutang bilang Undersecretary sang Department of the Interior and Local Government o kon DILG si Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Suno ina kay DILG Secretary John Vic Remolla matapos nagpanumpa si Mabilog kagapon bilang Undersecretary para sa Public Safety nga mag-focus sa reforma sa mga LGUs. Duso pa ni Remolla wala sang plano nga magtimalo si Mabilog sa pagbalik niya sa serbisyo publiko. Madumduman nga naghalin sa Pilipinas si Mabilog sa tong 2017 kag nagpangayo sa o kung nagpanago sa Estados Unidos matapos siya nga ginakusaran ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte bilang protector sang illegal nga droga. Nakabalik ang Anay Alcalde sa Pilipinas sa tong 2024 matapos nagsungka sa National Bureau of Investigation sa tong Enero 15, 2025. Ginhatagan siya sang executive clemency ni Pangulong Marcos Jr. nga nangin rason o kung kabangdanan sa iya pagbalik sa serbisyo publiko. Madumduman nga ginpamalibad ni Jed Mabilog ang mga aligasyon nga ginsiling manugpayong siya o kung protektor siya sang nagtaliwan nga ginasiling drug lord nga si Melvin o Dicta Senior nga napatay sa tong tuig 2016.
1: Balita 12:33.
0: Gin-alerto ang power o kon ginaalerto ang power consumers subong adlaw sang Huwebes bangod sa pareho nga Luzon kag Visayas grids ang ipaidalom sa red kag yellow alert status bangod sa forced outages kag derated capacities sang iban nga planta inisunod sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP. Sa Luzon may available capacity nga 12,479 megawatts kun ipaanggid sa peak demand nga 12,595 megawatts samtang sa Visayas 2,413 megawatts lamang batok sa peak demand nga 2,541 megawatts. Na record ang outage

0: Ate Malo, lumuwas ako kasi gusto ko sanang magpapasok sa iyo ng trabaho. Wala kasi akong magawa sa atin eh.
1: Hindi mo alam kung gaano kahirap ang buhay dito, Inday.
0: Eh, ganun din naman sa atin. Hindi naman ako pwedeng pag-aralin ng tatay ng college kasi kapos na kapos nga eh.
1: Yun nga eh. Ako nga, college graduate. Nagtitiis na mag-sales lady sa maliit na department store.
0: Oh?
1: Ikaw, tapos lang ng high school.
0: Ay, kahit na ano ate, papasukin ko. Para makaipon ako.
1: Sige, susubukan natin. Pero sinasabi ko sa'yo, mahirap. Magtitiis kan talaga para makaipon at makapag-college.
0: Eh, di magtitiis ako ate. Kaya ko yun.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
3: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Magandang Thursday. Thriving Thursday po sa inyo mga kaagapay. At dahil Thriving Thursday, may awit tayo. Dad, ready na po ba kayo?
6: Yep.
5: O yun, may tunog. Let's thrive. Ready mga kaagapay? Ready? Sing.

0: In the name of the Lord Jesus Christ, amen, amen, amen, amen.
1: Okay, mga kagabay, magandang thriving Thursday po sa inyo. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702DZAS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, nakukuha niyo pong ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po rin ng transistor radio, PM radio, portable missionary radio. At nandiyan po kayo sa Visayas at Mindanao. Nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo naman po ay nakikinig ng ating program, gamit po ang Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo. Kung meron po kayong magandang internet connection, maganda rin po ang inyong reception, di ba? So, hold on lang po kayo, lalo na po sa ating mga kaagapay na sa iba't ibang bansa. Sabi nga, real time, 5:30 dito sa atin, real time naman po sa inyo. So marami pong salamat talaga sa patuloy na pakikinig sa programa dito sa DZAS. So hold on lang po kayo, dalangin nga natin ay magkaroon po kayo na sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong makuhang dagdag kaalaman, ma-encourage para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon at mag-thrive ngayong Thursday. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpila ng radio, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hakdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hamon at patuloy na gagabay. Amen, amen, hallelujah.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan, ako mga kaagapay, kung alam nyo lang mga nangyayari. Salamat sa Panginoon. Amen, amen, amen. Okay.
0: Hallelujah talaga.
1: Ayan ka, hallelujah, hallelujah talaga. Okay. Pinag-usapan po natin this week yung values for strong families. Yan. So, how can we teach family values? Bakit ito yung pinag-uusapan natin? Paano naman natin ito ituturo? Kasi nga po, yung bukas, May 15, International Day of Families. At yun yung patunay na ang buong mundo, alam yung kahalagahan ng pamilya and how to keep it. With everything that is happening around, ang dami-dami ng distraction sa social media pa lang, ang question, paano mo mapapanatiling stable, strong ang family values sa ating mga pamilya? So, nung Lunes po, pinag-usapan natin kung anong ibig sabihin ng family values at anong kahalagahan at mga benepisyo nito sa ating pamilya. Nung Martes naman, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng empathy o yung pakikiramay at pagtulong sa pangangailangan ng iba. Napag-usapan din natin ang kahalagahan ng family time, maaring family devotion, watching movies together, going to church together, di ba? Kahit traveling together, maging ito ay sa ministry or work-related. Kasi when we bring them with us, alam nilang sila ay mahalaga. Kahapon naman, pinag-usapan natin yung kahalagahan ng mga values na tinuturo sa Bible na nakikita rin natin na kailangan ng family. Pag-ibig, mahalaga yan. Kapag may pag-ibig sa loob ng pamilya, syempre may respeto sa individuality ng bawat member at sa mga pinagkasunduan ng buong pamilya, marunong tayong magtiyaga sa pagharap sa pagsubok ng buhay at pinapahalagahan ng bawat isa. Higit sa lahat, may katapatan tayo sa bawat isa. So alam niyo ba ang honesty at loyalty parehong matapat sa ating salita? So kung tapat tayo, loyal din tayo sa ating pamilya. So ngayon naman, ito yung topic natin. How can we teach family values? Tayo na bilang mga parents, no? Kasi ang pagpasa ng family values sa ating mga anak at ibang member ng pamilya ay kinakailangan ng dedication at oras. Ito ang dapat nating ginagawa bilang mga magulang. So una, acknowledge and apologize when we make mistake. Hindi nangangahulugang tayo ang magulang, hindi natin tatanggapin ang ating mga pagkakamali. Napakalaki ng impact sa ating mga anak kung marunong tayong tumanggap ng ating pagkakamali at humingi ng tawad sa kanila. Another, be a positive role model. Alam nyo, nakatingin ang mga mata ng ating mga anak sa kung paano natin isinasabuhay yung ating mga sinasabi. Tandaan, actions speak louder than words. Sabi nga sa Bible, sa ating pagising, sa ating paglalakad, sa ating pagtulog, sa mga nakasulat sa ating dingding, dapat nagpapahayag na tayo ay sumusunod sa Diyos at sa mga prinsipyo nito. Again, another one, create a family values list together and display it in a prominent location. Ito, gusto ko po itong idea na to. So mag-usap bilang isang pamilya at ilista yung mga values na dapat ginagawa ng pamilya. Isulat ito, ilagay sa mga lugar na lagi nakikita ng nating lahat upang maging reminder sa atin kung ano ang dapat na ginagawa ng bawat isa. Pwede doon, respect, yung mga ganun. Di ba ang ganda-ganda kaya nun? Tapos ito pa, discuss why values are important to you and other family members. So pag-usapan, ba't mahalaga ang values? Bakit ito yung values na ating pinili? Bakit ito yung ating pinaninindigan? Kasi mahalaga po ito sa atin bilang mga magulang at sa ibang family members. Maganda po kasi na nauunawaan nila yung kahalagahan ng values na yon at resulta nito sa bawat family value. Another, empower your children, sabi niya, to make their own decisions. Tulungan po yung mga bata upang makagawa ng sariling tamang desisyon. Tulungan silang gumawa ng mga right choices. Huwag silang gawing robot na susunod lang sa ating kagustuhan. Hayaan silang maging responsible sa kanilang mga decisions. And praise your child when they demonstrate a family value like empathy or respect. Ang ganda niyan, purihin ang bata kung gumawa siya ng isang mabuting gawa o isang family value, di ba? Kung nakita nyo na nagmano kay lolo at kay lola, purihin sila kay tita at tito. Halimbawa, tumulong sa younger kapatid, paghugas ng pinggan, value that, pahalagahan yan. Napakaganda po nun. And then also, show affection for family members through your actions and words. Ipakita sa ating mga action na mahal natin sila. Higit sa lahat, marunong tayong magpatawad sa kanilang mga pagkakamali at pinapatawad rin nila tayo kung tayo ay nagkamali. Yun ang totoong caring. At sinong huli, higit sa lahat, volunteer as a family. Dito napakahalaga ang church community dahil bawat isa sa member ng family ay maaaring maging kabahagi ng bawat ministry sa church. Maging yan sa Sunday school para sa mga bata, sa youth para sa mga kabataan, sa mga titos and titas, lahat yan, mother's fellowship, father's fellowship, senior's fellowship. Nako, lahat yan, kompleto, sarekado yan pag lahat tayo involved sa church. At kapag involved tayo, di ba, nakikita natin sila sa mga presentation, kahit sa community service. So tulad ng lagi nating sinasabi noon, don't send our children to church. Bring them to church. We all volunteer as a family. Alam niyo ba mga kaagapay, ang sarap sa puso na makita yung ating mga anak na kahit may sarili na silang pamilya, naglilingkod pa sila sa Panginoon. Alam niyo, nung nag-celebrate po kami sa MCF ng 50th anniversary, nakita ko ang nag-resonate sa puso ko, yung pamilya po ni Jel at saka ni Nori Bautista. Si Nori po pamangkin po namin. Si Jel po ay apo ng Tatay Carding na siya po yung kasama ng Daddy Paul na nagsimula ng MCF. Tapos, so ang nakita natin mula sa Tatay Carding at Nanay Luming na napunta kay Ate Flor na nanay ni Kuya Jel na ngayon sa kanilang buhay bilang mag-asawa si Jel at si Nori at sa kanilang mga anak ngayon na naglilingkod at active sa MCF. Si Noe, si Umi, yan lahat sila. Lahat sila active. Alam niyo po, 4 generations ng mga mananampalataya. Patunay na kung faithful tayo sa pagtuturo sa ating mga anak patungkol sa Panginoon at ng biblical family values, ang pagpapala ng Diyos hanggang 4th generation at higit pa. So mga kaagapay, maging example ang ating pamilya ng mga values na ito. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
0: Amen ulo anak, family values, yes. Stable, strong, and family time, pagmamahal, pagtitiyaga, matapat sa pamilya, ituro ng may katapatan, hingi ng tawad pag nagkamali dahil action speaks louder than words. Ilista, i-reminds ang isa't isa sa ating paninindigan. Right choices, raises sa mga gumagawa ng tama, affection, volunteer, fellowship, involved tayong lahat sa gawain ng Panginoon. At maluluwalhati ang Diyos sa bawat isang ginagawa natin. Amen, amen, amen tayo dyan. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Sino ngayon ang mga totoong Kristiyano? Sa mundong ibabaw o sa kalangitan man, yun bang relihiyon lamang tungkol kay Kristo o yung may relasyon at kaugnayang personal kay Kristo? Makinig, si Mang Ano na may Kristo sa kanyang puso. Naku, matagal ko ng a definition sa Christian. Kung kaya't wow, amen, Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Sa Acts 11:26, nung makita siya ni Saul, dinala niya ito sa Antioch sa loob ng isang taon. Nakipagkita sila sa mga members ng church at nagturo sila ng maraming tao. Sa Antioch, tinawag na Kristiyano ang mga followers ni Jesus Christ. Sa Acts 26:28, sinabi ni Agrippa kay Paul, Akala mo ba kaya mong akong gawing Kristiyano ng gayon kabilis? Sumagot si Paul, mabilis man o mabagal, gusto ko kayong matulad sa akin. Ikaw at ang lahat ng nakikinig sa akin. What a desire. Ngayon, pero siyempre, huwag sana kayong makulong kagaya ko kasi nasa bilangguan siya. Sa 1 Peter 4:16, pero kung nagsasuffer kasi ang Christian at kayo yon, huwag ninyong ikahiya yon. Instead, magpasalamat kayo sa Diyos kasi dala ninyo ang pangalan ni Christ. Nais kong ulitin yon. Dala ninyo ang pangalan ni Christ. Wow, amen. Kilalanin ninyo ang mga Kristiyano. Kristiyan, may pakikisama sa Diyos. Kaugnay na siya ng Diyos. Talatang 6, kung sinasabi natin may pakikisa tayo sa Diyos, pero namumuhay naman tayo sa kasalanan, nagsisinungaling tayo at wala sa atin, hindi natin inilalapat sa ating buhay ang katotohanan. Pero kung nasa atin si Jesucristo, walang sino mang makagagapi sa atin kasi greater is He that is in us than He who is in the world. Nilinis na tayo ng kanyang banal na dugo. Sinunod natin ang mga kautusan ng banal na Diyos. Minamahal tayo ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Wow, amen. Grabe po talaga ang pagdukhaw ng Diyos sa ating lahi o sa ating lahat na makasalanan. Isinugo niya ang kanyang nag-iisang anak na matay sa krus na libing na buhay na mag-uli upang tayo sa kanyang sumasampalataya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano pa ang sinasabi natin kundi sambahin at purihin ang kanyang dakilang pangalan kasama ng kanyang mga kaanghelan ng kalangitan. Amen, amen, wow, wow, wow. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Totoo yan. Sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, una, kailangan kasi malaman natin ano yung kaugnayan natin sa Panginoon. So, sino ba yung, totoo ka ba? Are you a true believer of Christ? Diba? Natatandaan mo ba yung panahon sa buhay mo na one time, lumapit ka sa Panginoon, isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, tinanggap mo yung ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran ng kasalanan. At simula noon, lumakad, nagsimula kang lumakad sa katuwiran, tinalikuran ng kasalanan, at patuloy na sumunod sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. Kung ganun yun, dire-diretso yun, mga kaagapay. Oo naman, hindi, alam ko rin nasa utak nyo, hindi naman po perfect yan, di ba? Sa ang explanation nga sa atin yan, parang bata tayong isinilang, di ba? Born again. Tapos, kailangan tayong magbasa ng word. Una, kailangan tayong alalayan, tulungan. Hanggang kaya na nating tumayo, pagkaya naman nating tumayo, kailangan natutunan tayong mag-devotion, mag-aral ng kanyang salita. Kasama dito yung pag-attend natin sa church, maging sa Sunday school man yan, sa worship, sa prayer meeting, ano man yung activities na yon. At kapag tayo naman ay mga young professionals na, oo, patuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon, di ba po? At pag tayo naman may sarili ng pamilya, hindi natin gagawin ng ating mga anak bilang hadlang para po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Di ba, Dad? Naalala ko yun si Lola Unche eh. Hindi ko talaga po malimutan yun. May dinadaanan siya lagi. Yun yung kwento niya. May dinadaanan siya para papunta sa church. Ang laging sabi daw nung nanay, ay kasi mga bata, ganyan-ganyan. Finally, ginawa ng lola ko, which is very radical. Pumunta siya doon, dinaanan niya. Pagkatapos ng dinaanan niya, sabi ko si ganyan, o sige, pray tayo. Nag-pray ang lola. Ipag-pray daw niya, nakunin na lang ni Lord yung mga bata para walang hadlang, para makakilala yung nanay sa Panginoon. Ay di nagulat yung nanay, o di simula nung binitbit niya yung mga anak niya papuntang church. Ngayon, napaka-faithful po yung mga anak niya, mga leaders sa church. Di ba?
0: Amen.
1: Ganon, mga kagafay. Huwag natin gawing hadlang. Huwag tayong maghanap ng hadlang. Dapat patuloy tayong sumunod sa Panginoon kasi ang tunay na Kristiyano, ano man ang aspeto ng buhay, ano man ang economic level, ano man yan, lahat tayo naglilingkod sa Panginoon. Again, the Lord requires us to be faithful. Yun lang. Maging matapat sa Panginoon. Matapat sa pinagkatiwala ni Lord sa atin. Kasi pagharap natin si Lord, sasabihin lang niya, ang sasabihin niya sa atin, well done, good and faithful servant. Kung ano yung pinagkatiwala ni Lord sa atin, dun tayo magiging accountable. Diba? So, mga kaagapay, choose wisely. Tandaan niyo po yan. O sige po, pray na po tayo. Panginoon, marami pong salamat. Kasi ang nais mo talaga sa amin, genuine Christian. Eh kasi genuine din, Panginoon, yung ginawa mo. Pinadala mo yung anak mo dito para mabuhay, ipakilala ka sa amin. Pagkatapos mamatay dun sa krus ng Kalbaryo. Salamat po dun, Panginoon. Thank you, thank you, thank you sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Hanggang ngayon, Lord, na overwhelmed kami sa truth na yun. Pero Lord, syempre, ang minds namin finite. Ang brains namin will explode kung uunawain namin yon. So we're taking it a step at a time. Sabi nga, taste and see that the Lord is good. That is how we're going to comprehend. We're taking it one step at a time, Panginoon. So Lord, dalangin namin as you continue to reveal more of yourself sa amin. Sino ka? Ano yung plano mo? The more naming ma-enjoy ang fellowship na kasama ka. At huwag mo kaming hahanap at gagawa ng hadlang para lalo kang makilala ng lubusan. Today, Lord, thank you po sa aming mga kaagapay na today is their special day. kay Cindy Arceo Beato, pagpalain mo po siya at saka yung po kanilang family sa Canada. Si Macy Esguerra Aquino na nandun sa US. Siyempre po si Pastor Lito San Jose, pagpalain mo po yung kanyang gawain dito po sa Tumana at sa Balubad. Panginoon, pagpalain mo po sila. Si Dennett Bueta, thank you Lord for her life and ministry nila sa church. Si Grazel Abuton, thank you Lord din sa musical ability na pinagkaloob mo sa kanya. Marami pong salamat doon. Kay Eva Lopinen, kay Ate Eva, pagpalain mo po siya, Panginoon. Kay Marita Pacheco, ganun din kay Preces Kug, Panginoon, continue to bless her and her husband. Si Tal Garcia, si Tess Nuestro Juan. Ganun din po, Panginoon, si Clement Santo, si Ate Edna Basilio na napakalaki encouragement po sa amin sa MCF. At ganun din po si Kuya Christopher Bagisi. Pagpalain mo po siya, Panginoon. Gabayan mo po sila. Continue to bless their lives as they continue to obey you. So Lord, marami pong salamat sa mga buhay ng mga kaagapay na to. At kahit po yung mga kaagapay na hindi po namin na-mention, pero alam namin nasa iyo po, ang nasa listahan po ng iyong puso. Lord, again, we pray for loved ones, sa mga kaagapay namin who lost loved ones lately. Again, Lord, may your grace, comfort, and your provision be upon them. Marami pong salamat.
0: Amen. Isinugo ninyo, Panginoon, ang nag-iisang anak na matay sa krus, na libing, na buhay na mag-uli upang kaming sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano pa ang masasabi namin kundi sambahin at purihin ang kanyang dakilang pangalan kasama ng kanyang mga kaanghelan ng kalangitan. Amen, amen. At dahil dito, alam kong hindi niya kami lalagpasan. Amen, amen, amen, amen.
1: So mga kaagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, alam nyo, pagsumod na tayo sa Panginoon, sumunod na tayo ng todo. Kasi ang Panginoon, binigyan niya yung buhay sa atin, todo-todo rin, diba? Ganon ka-value yun. Kasi minsan sinasabi natin, that's the free gift of life. Free ang salvation. Yes, free para sa atin. Pero sa Panginoong Jesus, it cost Him His life. So, dapat ganun. That's how we should look at it. Para po alam natin na hindi man natin mabayaran. Sabi nga, yung may isang song, sabi niya, yung kabutihan pwede natin gawin, splinter lang yun dun sa cross, di ba? Hindi natin kayang bayaran yun. So, but what we can do? To obey Him, to choose to obey Him, to choose to follow Him, to choose to follow the purpose God has planned for our life, to be a testimony of His goodness. That's a choice we have to make. Yun lang po, kahit in that simple way, makapagbigay po tayo ng ngiti sa face ng ating Savior at sa face ng ating Father. Diba? Ganun lang po yun. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama din po si Kuya Benji Musura, at ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa ProTech, sa at ganun din po sa broadcast, lahat po kayo dyan po sa transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po naman ang kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Sometimes we must be hurt in order to grow. We must fail in order to know. We must lose in order to gain. Some lessons are learned best only through pain. Sometimes our vision clears only after our eyes are washed with tears. Sometimes we have to be broken so we can be tender. Sick, so we can rest and think better on things more important than work or fun. Trip near death, so we can assess how we've run. Sometimes we have to suffer lack, so we can know God's provision. Feel another's pain, so we can have a sense of mission. So take heart, my friend, if you don't understand today. Instead of grumbling, ask God what He means to say. In order to learn, you must endure and learn to see the bigger picture. In order to grow, you must stand. Look beyond the hurt to God's loving hand. That takes what is good and gives what is best. And on this blessed thought, rest. As your anxious heart with questions waits, God's hand only gives what His loving heart dictates.

0: Kaibigan, ang mga punong iyong pinutol ay bahagi ng likas-yaman na hindi natin minana sa ating mga magulang. Bagkus ang mga ito'y hiniram lang natin sa ating mga anak. Nakasalalay sa ating mabuting pangangalaga ng kagubatan at iba pang likas-yaman ang kanilang kinabukasan. Pangalagaan natin ang kanilang kinabukasan. Magtira ka naman, kaibigan.
1: Ito'y hatid sa inyo ng DENR, Picard, KBP, Philippine Information Agency at ng himpilang ito.
2: May pera ka ba, inay? Ibili mo naman ako ng bagong gamit. Kasi ang mga kaklasiko, bago lahat ang gamit nila. Sapatos, bag, at ibang gamit.
3: Eh, hindi pa naman sira ang mga gamit mo, anak. Ang sapatos mo, buong buo pa. Yung bag mo, di walang sira. Anak, hindi kailangan bumili ng bago kung napapakinabangan naman mga dating gamit.
2: Ganun ba yun, inay?
3: Oo, tingnan mo. Kailangan ba nating bumili ng bagong refrigerator o kaya ng electric fan? Di ba hindi? Kasi hindi pa naman sira ang mga yun.
2: Tama ka nga, inay. Sige, ibili mo na lang ako pag sira na ang sapatos ko o kaya ang bag ko.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadu 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi iniisang importansya, kay magatipig iniisa in. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tingwaan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.
1: Be encouraged.
2: Be equipped.
1: Be wise in your finances. Join us with Kuya David on financial fitness.
2: Get the right perspective in your finances.
1: Financial fitness.
2: Financial fitness.
1: Financial fitness. Let's feed it on.
3: Mga ka-investor, bago tayo magsimula, tanong muna, nakatanggap ka na ba ng promotion or bonus? Ang unang pumasok sa isip mo ay hindi invest or save, kundi anong bibilin ko? O kaya naman, pagod ka sa mahabang shift, papadaan ka sa Starbucks, at may boses sa loob mo na nagsasabi na, deserve ko to. I get it, lahat tayo nararamdaman yan. Pero bilang inyong financial advisor, kailangan ninyo itong marinig. Ang deserve ko to mentality, kapag ginawa mong ugali yan, or habits, or patterns, yan ang silent killer ng inyong financial freedom. Tinatawag natin itong lifestyle inflation. At this year, mas madali na kaysa sa dati na matrap dito. Dahil ang social media, ang flash sales, at ang peer pressure ay well-designed para talunin ang logic mo. Ngayon, pag-usapan natin ang 10 na konkretong paraan para harapin ang lifestyle inflation para maging tunay na mayaman ka at hindi lang mukhang mayaman. Welcome to Financial Fitness Today. I'm David Angway, a registered financial planner at certified wealth advisor. Let's get to work. Sa mahigit na 13 years ko sa financial industry, nakita ko na ang lifestyle inflation dito sa Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagiging mapagastos. It's cultural. Meron tayong tinatawag na pakitang tao. Ito yung need natin na mag-look the part. Diba? Especially if you're working in Makati, in BGC, or any central business districts in the country. Sabi ni Thomas J. Stanley sa kanyang book na The Millionaire Next Door, most people who drive luxury cars and live in expensive homes are not actually wealthy. They are high-income consumers. Huwag mong i-confuse ang high-income sa wealth. Ang wealth ay ang asset na nagtatrabaho para sa'yo habang natutulog ka. Hindi yung sasakyan na bumababa ang value habang minamaneho mo. May isa pang psychological trap na kailangan na maintindihan. Ang tinatawag na hedonic treadmill. Kapag nasanay ka sa comfort, ang dating luxury mo ay nagiging minimum mo. Ang 400 pesos na kape na dati ay treat, nagiging daily routine. Ang Grab, dati na emergency lang, nagiging default transportation. At walang magsasabi sa'yo na lumipat ka na sa mas mahal na lifestyle. Mangyayari ito ng dahan-dahan, nang walang nakakaramdam. Hanggang sa dumating na ang araw na titingnan mo yung savings mo at matatanong mo sa sarili mo, saan na ba napunta yung pera ko? Sa ngayon, pag-usapan natin yung 10 strategies para matigil ito or ma-prevent natin. Tip number 1, the 72-hour rule. Ang tanong ko, nakaranos na ba kayo na habang nag-scroll bago matulog, biglang may flash sale na lumabas? At bago pa kayo makapag-isip, naka-check out na kayo, face ID at all. Yung next morning, may notification na, your order is being packed. That's not shopping. That's your dopamine winning over your savings. Here's the rule. Kapag may gusto kang bilhin, i-add mo sa cart, pero huwag mag-check out. Hayaan mo ito na nasa cart lang ng 72 hours, tatlong gabi. Ayon sa Stanford University, ang anticipation ng pagbili ay nagre-release ng dopamine, ang feel-good chemical ng utak natin. Ang problema, once na checkout mo na, bumabagsak yung dopamine, napalitan ng buyer's remorse. Ang 72 hours ay sapat para malaman mo kung gusto mo talaga yung item o gusto mo lang yung feeling ng pagbili nito. Ito yung dagdag na tip. Habang nasa cart, gawin ang opportunity cost test. Kung 5,000 yung item, itanong mo sa sarili mo, mas gusto ko ba tong item o mas gusto ko ang 5,000 na papasok sa MP2 ko na magbibigay ng passive income? Diba? Fair question. Sabi ni Warren Buffett, if you buy things you do not need, soon you will have to sell things you need. Tip number 2, ito yung automated wealth tax. Nakikita niyo ang withholding tax sa payslip mo. Masakit, di ba? Pero wala tayong choice. Kinaltas na bago pa pumasok sa account natin. Tanong ko sa inyo, if we can pay the government without fail, bakit hindi natin kaya bayaran ang sarili natin kinabukasan? Ito ang rule. Sa bawat salary increase, i-automate ang kahit 50% ng raise bago mo pa ito makita sa account mo. Halimbawa, tumaas ng 5,000 ang sahod mo, iset up ang automatic transfer ng 2,500 diretso either sa Pag-ibig MP2 or High Yield Digital Bank bago mo pa makita. Kasi, ang ending yan, kapag nakita mo, mawawala yan. In 5 years, ang 2,500 monthly sa MP2, assuming 7% dividend, ay lumalago ng mahigit 175,000 pesos. Pera na nawala. Pero nahanap mo ulit sa tamang oras, right? Ito ang tinatawag na Parkinson's Law. Expenses rise to meet income. Kapag lumaki ang sahod, lalaki rin ang gastos. Unless haharangin mo to ng maaga. And that's the main reason why your structure in your system is very important. Sa libro ni David Back na The Automatic Millionaire, you cannot build wealth on willpower alone. You need a system that makes it impossible to fail. Automation is that system. Set it up, forget it, grow it. Tip number 3, the work hour cost. Kapag tumingin kayo sa price tag ng isang gadget o sapatos, anong nakikita nyo? Pesos? As your financial advisor, kailangan ninyong simulan na makita ang price tags sa ibang paraan bilang oras ng buhay nyo na hindi maibabalik. Ganito ang math. Kung kumita ka ng 500 per hour at gusto mo ng 20,000 na phone, yan ay 40 hours. Isang buong linggo ng pagtatrabaho, traffic at pagod. Ang tanong, hindi dapat kaya ba ng credit limit ko? Ang tamang tanong, worth it ba ang 40 hours ng buhay ko para dito? Sabi ni Henry David Thoreau, the cost of a thing is the amount of life which is required to be exchanged for it. Ito ang pag-iisip ng tunay na mayaman. Hindi, afford ko ba to? Kundi, sulit ba ang oras ko dito? Tip number 4, stealth wealth. Bakit kaya yung mga tunay na mayayaman sa BGC at Makati, madalas nakasuot lang ng plain shirt and simple lang ang lifestyle? Habang yung iba, isang promotion lang, nakapost na agad sa Facebook. Bless! Diba? May hashtag bless ka pa. May bagong kotse at lahat. Ito ang realidad dito sa ating kultura. Ang loud success ay magnet ng ibang tao's problem. Pag-announce ng financial win, inaasahang may balato, may libre, may utang na loob na kung saan-saan. Ang solusyon, practice is stealth wealth. Kaya huwag ka masyadong maingay. Huwag mo i-broadcast ang mga financial wins sa social media. Kapag walang nakakaalam na tumataas ang income mo, walang mag-e-expect ng dagdag. At ang pera na dapat sana ay napunta sa party na ito, napunta na sa investments mo. Sabi ni Morgan Housel sa The Psychology of Money, wealth is what you don't see. Wealth is the nice cars not purchased, the diamonds not bought. Si Warren Buffett mismo ay nakatira pa rin sa bahay na binili niya noong 1958. Hindi niya kailangan mag-signal ng status. Siya na ang status. Tip number 5, subscription cleanse. Ito kasi yung mga ghost expenses. Napansin niyo ba na kahit walang malaking binili ngayong buwan, pagdating ng sweldo, parang kulang pa rin? ang sagot ay nasa credit card statement nyo. Tingnan ninyo ang mga streaming apps, gym memberships, at premium digital tools na bawas every month. Ayon sa Chase Bank, 71% ng consumers ay nagbabayad para sa mga subscriptions na hindi na nila ginagamit. Tinatawag natin tong ghost expenses. Ang mga silent na magnanakaw sa budget mo. Ang 129 dito, 499 doon, parang maliliit. Diba? Pero sa isang taon, pwede itong umabot ng 6,000 to 10,000. Sapat na yan para sa annual insurance mo o pambayad sa investment. So ito ang pinaka-challenge ko for you. So every May or quarterly, kung kaya, gawin ng subscription plans. Ito ang rule ko. Kung hindi mo ginamit sa nakaraang 30 days, i-cancel. Or kung ginamit mo at least once lang in a month, then you might reconsider whether subscription is the best for you. Sabi ni Warren Buffett, beware of little expenses. A small leak will sink a great ship. Ang ghost expenses, ang maliliit na leak na yon sa iyong financial ship. Tip number 6, one in, one out policy. Bibili ka ba ng bagong gulong sa motor mo kung yung kasalukuyan ay bago pa at maayos ang grip? Siyempre hindi. Pero bakit pagdating sa lifestyle, bili tayo ng bili ng bago kahit puno pa ang cabinet natin? Ang solusyon dyan, para sa bawat bagong item na papasok sa buhay mo, damit, tech, home decor, kailangan mong mag-release or magbenta ng isa. Pinipwersa ka nitong i-evaluate, is this upgrade truly better than what I already have? Dalawang benefits kasi ito. Una, hindi ka nag-accumulate ng mga depreciating assets na kumakain ng pera at space sa bahay mo. Di ba? Pangalawa, nabibigyan mo ng halaga ang bawat pagbili dahil may kasamang letting go. Sabi ni Marie Kondo sa The Life-Changing Magic of Tidying Up, ang mga bagay natin ay dapat mag-reflect ng taong gusto nating maging, hindi ng taong tayo noon. Sa financial terms, huwag mong hayaang ang kalat mo ngayon ang mag-sell ng freedom mo bukas. Tip number 7, avoid social scaling. Alam mo, sa central business districts, may hindi official na uniform, 400 na kape, branded bag, pinakabagong phone model. Dahil professional ang title mo, akala mo kailangan mong sumabay. Pero ito ang truth. Ang social scaling ay isang walang katapusang takbo. Kapag nakahabol ka sa isa, mag-a-upgrade na ulit ng iba. Ito ang hedonic treadmill. Mabilis ang paa mo, pero hindi ka gumagalaw. Ayon sa Harvard study or Harvard University, ang ating happiness ay madalas nakadepende sa kung magkano ang kinikita ng peers natin relative sa atin. Ang tawag dito ay relative deprivation. Ito lang naman solusyon dyan. Huwag mong tingnan ang plato ng iba. I-focus ang engine mo sa sarili mo. Sabi ni Dave Ramsey, we buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. Ang 400 pesos na kape, 3 beses na sa isang linggo. 4-8 sa isang buwan. Sapat na yan para sa premium ng critical illness insurance mo. Tip number 8, build a deserve it sinking fund. Hindi natin pinagbabawal yung saya. Gusto rin natin mag-reward sa sarili natin, right? Ang gusto nating gawin ay gawin itong sustainable. Ito ang approach. Magkumuha ng reward mula sa basic salary or emergency fund. Sa halip, mag-set up ng dedicated bucket sa digital bank para sa rewards. Tawagin nating deserve it fund. Halimbawa, gusto mo ng 50,000 na bakasyon. I-save mo monthly. Kapag naabot mo na yung amount, pag-isipan mo ulit kung gusto mo pa rin to. Minsan, mas gusto mo pa rin palaguin ng pera. At okay lang yun. Kung may windfall ka naman, bonus, side hustle income, well, gabitin ang 80-20 rule. 80 sa investment, 20% sa reward. May saya ka na. Lumalago pa ang wealth mo. Ayon sa Stanford Marshmallow Experiment, ang mga taong marunong magdelay ng gratification ay mas matagumpay at mas mataas ang net worth sa uli. Ang peace of mind na dala ng financial security mas masustansya kaysa sa kahit na anong luxury dinner. Tip number 9, cost per use. Mindset yan. Sa wealth management, hindi lang tayo tumingin sa price tag. Tinitingnan natin ang cost per use or CPU. Ganito. Kung bumili ka ng 15,000 na designer bag na gagamitin mo, dalawang beses sa isang taon, ang CPU mo ay 7,500 per use. Mahal. Pero kung ginastos mo ang parehong 15,000 sa isang high-quality ergonomic chair na gagamitin mo for 200 days sa isang taon, or cost per usage mo ay 75 pesos per day. Sulit. If the CPU is low, it's a tool. If the CPU is high, it's inflation. Sabi ni Warren Buffett, price is what you pay, value is what you get. Investing in tools that improve your career, good gear, certifications, a reliable laptop, iyon ay may actual ROI. Ang 15,000 worth of a bag na nakatago lang sa closet, wala yan. So before me swipe ang card mo, tanungin mo, ilang beses ko ba talaga gagamitin to? Tip number 10, annual rebaseline. Ito, top 10 annual rebaseline. So once a year, let's say for example, i-double check mo yung previous gastos mo for that month. And then matuto ko lang mabuhay ng ganung level na amount. So let's say for example, 50,000 ka lang this month. Let's say for example ha, okay, in a central business district, 50,000 lang yung mismong ginagastos mo in that month. Try mo mabuhay for about 1 year ng 50,000 lang per month. Okay? Up to the next year. And then, the rest, ilagay mo sa investments. That will create a really good habits for you. Ang tawag natin dyan, financial fast. Bakit to effective? Dahil bigla mong marirealize kung saan nagki-creep up ang gastos mo nang hindi mo namamalayan. Di ba may mga aha moments ka, kaya ko naman pala na hindi mag-grab araw-araw. Actually, nasaya pa rin ako bago akong mag-subscribe sa tatlong streaming platforms. Ito ang tinatawag natin na hedonic adaptation. Ang tendency nating masanay agad sa comfort. Sabi ni Morgan Housel sa The Psychology of Money, saving is the gap between your ego and your income. Ang rebaselining ay ang paraan para malaman mo kung gaano kalaki ang gap na yon at i-recover mo to. Ayon sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas, maraming Pilipino professionals ang nahihirapan sa financial resilience dahil habang lumalaki ang income, lumalaki rin agad ang gastos. Ang isang buwan ng financial fast ay nagiging reminder mo. Hindi mo kailangan ng high-cost lifestyle para magkaroon ng high-quality life. Kaya ito yung recap natin with our 10 strategies. Number 1, 72-hour rule. Antayin bago mag-check out. Number 2, automate ang wealth tax. Kaltasan ang sarili muna. Number 3, work hour cost. Isipin ang price sa oras ng buhay. Number 4, stealth wealth. Palakasin ang portfolio, hindi ang feed. Number 5, subscription cleanse. Alisin ang ghost expenses. Number 6, one in, one out. Curate, huwag mag-accumulate. 7, avoid social scaling. Sariling lane, sariling plano. Number 8, deserve it sinking fund. Mag-reward ng responsable. Number 9, cost per use. Sulitin, hindi lang i-impress. Number 10, annual rebaseline. Mag-financial fast minsan sa isang taon. Managing lifestyle inflation is not about deprivation. It's about intention. Sa mundo na constantly nagsasabi sa atin na mag-spend ng mas marami para magmukhang mas marami. Well, ang pagpili na manatili sa sariling financial fitness plan, yun ang pinaka-powerful move mo. Huwag mong hayaan na ang sahod mo ang mag-adjust sa lifestyle mo. Hayaan mong ang goals mo ang mag-dictate ng gastos mo. Because at the end of the day, ang tunay na yaman ay yung hindi mo nakikita. Ang peace of mind, ang kalayaan, ang pagkakaroon ng options. So, tanong ko sa inyo, alin sa 10 strategies na to ang pinaka nahihirapan kang simulan? I-comment mo sa ibaba, let's talk about it. At kung handa ka na para gumawa ng personalized financial plan para sa sarili mo, send me a message, gawin natin to together. I'm David Angway And this is Financial Fitness Today. Stay smart and start investing.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Mayong hapon sa tanan naton nga tagpalamati and welcome to Papuri diri lamang sa Radyo DYVS 1233, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Ako si Jasper Bailes, ang inyo host kagabyan sa sini nga hapon. Join me as we listen to inspiring songs of the Papuri singers. This afternoon, I would like to share with you Colossians 3:23 nga nagasiling, "Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for man."

You're listening to Papuri, Lifting Hearts to Christ Through Music. Sa sining hapon, pag-aistoryahan naton ang Serving God Through Ordinary Work. Kadamo sang mga nagapinsar nga ang ginatawag nga pagsimba nagakatabo lamang sa sulod sang simbahan. For example, abi pagkanta, pagpangamuyo, kag pagpamati sang wali. Pero ginatudlo sa aton sang Bible nga bisan ang adlaw-adlaw naton nga trabaho, pwede mangin pagsimba kung ginahimo para sa Ginoo. Kung teacher ka man nga nagapreparar sang imo lessons, driver ka man nga nagadulong sa mga pasahero sa ilang kaladtuan, manugbaligya sa merkado, mangunguma nga nagapangabudlay sa talamnan, office worker or bisan pagani stay-at-home parent, nakita sang Ginoo ang imo pagpangabudlay. Ang ordinaryo nga trabaho mangin mas meaningful kung iniginahalad naton sa Ginoo nga may pagkatutom kag pagpasalamat. Here are some reminders about our everyday responsibilities. First, God cares about how we work. Hambal sang Proverbs 22:29. Do you see a man skillful in his work? He will stand before kings. Kun kisa nagapinsar kita nga ang aton ubra kagamay kag indi manotis, pero sa mata sang Ginoo, faithful work matters. Nalipay ang Ginoo kung makita niya ang iya mga sumulunod nagatrabaho honestly, diligently, and responsibly. Remember, hindi lamang church work or responsibilities, kundi ang bisan ano nga matarong nga trabaho, pwede gid makaglorify sa Ginoo. Isa pa, hindi man lang kun Sunday nga Christians kita, hindi bala? So, sa imo nga pagtrabaho sa bilog nga simana, remember to be dependable, honest, respectful, and hardworking. Sa sini nga simana abyan, ask yourself, am I doing my work carelessly or faithfully? Pero mi bala ako nagareklamo sa akon trabaho kag mga responsibilidad? Makita bala sang iban si Kristo sa akon pagtrabaho? Even small tasks become meaningful when done unto the Lord. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa aton Papuri Singers.

Until next time, kabay pa nga nasimba ninyo ang Ginoo in spirit and in truth paagi sa mga ambahanon nga nabatian ninyo. Mag-obdanay naman kita sa liwat diri sa Radio DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation, kag sa aton programa nga Papuri. Wherever God has placed you today, serve faithfully. Your ordinary work can become holy work when it is done for the Lord. God bless everyone.

0: May pera bang matapos ang panonood ng TV? Meron, dahil sa oras na ito'y iyong i-off, malaki ang iyong matitipid. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. I-off ang TV set kung walang nanonood. Kung ikay gumagamit ng transformer para sa TV, tanggalin ito sa saksakan, dahil ito ay kumukonsumo ng elektrisidad habang nakaplug. Manood ng sama-sama. Ang paggamit ng maraming TV set ng sabay-sabay ay nakakasiya sa una. Ngunit pag dumating na ang bill ng kuryente, tiyak, pawi lahat ang inyong mga ngiti.
1: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang power tipid reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti, maayos at lumalagong kalagayan. At syempre, pinagpapasalamat namin ang inyong presensya sa ating pag-aaral. Kayo man ay nakikinig gamit po ang radyo o kaya naman po ay sumusubaybay gamit naman po ang mga online platforms. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral, pag-uusapan po natin ang tungkol sa paano ba tayo magbibigay ng may katapatan. No? Napaka-importante pong pag-usapan yan at ika nga italakayin, sapagkat isa yan sa responsibility natin bilang mananampalataya. At nakakalungkot sabihin na bagamat responsibility po yan, napakaraming mga debate, no, ang umiikot dyan. Magkano ba ibibigay? At sabi nga ng iba, ano ba ang marapat na pagbibigay? Ano bang mahalaga sa pagbibigay? At itong mga bagay po na ito, siyempre, kinakailangan nating bigyan ng linaw para sa ganoon sa ating pagkakaloob ay magawa natin sa paraan, siyempre, una at higit sa lahat, paraan na nagbibigay luwalhati sa Panginoon. Dahil ultimately, yan naman ang objective, di ba? Na mabigyan natin ang karangalan ng Panginoon. At nais po nating linawin na, siyempre, yung ating pagkakaloob, hindi naman ho tayo nagbibigay para tulungan natin ang Diyos. Lahat po nang meron tayo sa Kanya nang gagaling, di po ba? At tayo po ay pinagkatiwalaan ng mga bagay na ito. At pangalawa, napakahalaga din pong ating tandaan na sa Panginoon galing lahat. At pangalawa, tayo po ay katiwala ng mga bagay na ito. At syempre, pangatlo, ang Panginoon ay meron pong inaasahan sa ating mga tinatangkilik. Ibig sabihin, kailangan po nating gamitin ng tama, gamitin sa paraang kalugod-lugod sa ating Panginoon. At syempre, marami pang ibang saklaw dyan. At kaya nga po natin pag-uusapan to dahil kung tutuusin, yung mga issue na yan na ating mga binabanggit, nag-uugat po yan sa ilang bagay. No? At dalawa doon, yung tinatawag na duty and delight. Ayan, ano ba yun? May mga tao po kasing nagsasabi na syempre ang pagkakaloob ay ating duty. Ito po ay responsibility natin. Pero sinasabi ng iba, ang mahalaga po ay meron tayong kagalakan Pero tandaan niyo po, dahil nga ito ay duty, ang ibig sabihin po noon ay hindi po tuwing gusto lang natin. Paminsan kasi para bang ang dating, kaya merong kagalakan dahil hindi masyadong mabigat ang pagkakaloob. Sinasabi nga sa atin kahit sa Old Testament, di ba? I will not offer anything that costs me nothing. So ang ibig sabihin po noon, mga kapatid, ay yung ating pagkakaloob ay kinakailangan ding makita na meron tayong pagsasakripisyo po doon. Di ba? Meron tayong sakripisyo doon. So nangangahulugan po yan na ito ay isang bagay na ating ginagawa so that we can truly glorify the Lord. Hindi po ito kaya merong kagalakan kasi kaunti. No, pangalawa, tandaan niyo po, doon naman sa aspeto ng delight. Ano ba ito, no? Pag duty, ibig sabihin, feel mo man o hindi, gusto mo o hindi, dahil duty ito, then we have to do it. Pag sinabi naman nating delight, paano ba na-achieve to sa buhay ng isang mananampalataya o yung cheerfulness? Ibig sabihin po nito ay kailangan nakikita natin yung kagustuhan natin gawin ito. Ngayon, dalawang bagay po sa ilalim noon. Ano? Una, ito bang kagustuhan? Ito ba'y natetrain natin sa ating sarili? Hindi ho ba? Magandang pag-isipan, ano? Dahil kung natetrain natin ang sarili natin na matutong magalak sa ating ginagawa para sa Panginoon, di ibig sabihin po nito ay may mga times na kaya wala tayong kagalakan ay dahil hindi pa sanay ang puso natin na gawin ng may kagalakan yung dapat na ginagawa ng may kagalakan. Kaya pagpapakita po ng kawalan ng kagalakan ay marahil ang maling pundasyon pagdating sa ating paniniwala sa ating pagkakaloob. At isa pang bagay po tungkol sa kagalakan, no, nagpapakita ito na ang giving is not only an issue of capacity in terms of financial capacity, ito po ay may kaugnayan din sa capacity ng ating puso. May mga times kasi we are financially able, no? Kaya natin, meron tayong salapi, meron tayong kakayahan. Pero ang problema nga, yung puso ay may limitasyon, o di ba? May mga times na ganun eh, talagang kaya ng ating capacity pero yung puso ang may limitasyon. So anong nangyayari? Hindi makapagkaloob ng may kagalakan. Kasi po, it's not the limitation of the financial capacity. Rather, ang nagiging mas malaking balakid ay yung limitation nang gagaling po sa ating puso. At pag yan po ang nangyari, mapapansin nyo, even if you are financially able, ay meron talagang limitasyong magaganap. Tingnan nyo, no? Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 8, napakaganda po ng halimbawa rito about giving, no? Sabi niya, 2 Corinthians 8 verse 1, mabasahin ko po all the way to verse 5. Now I want you to know, dear brothers and sisters, what God in His kindness has done through the churches in Macedonia. They are being tested by many troubles, and they are very poor, but they are also filled with abundant joy, which has overflowed in rich generosity. For I can testify that they gave not only what they could afford, but far more. And they did it of their own free will. They begged us again and again for the privilege of sharing in the gift of the believers in Jerusalem. They even did more than we had hoped, for their first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted them to do. So dito po sa passage na ito, makikita natin ang katayuan po nung nagkakaloob. Ang sabi ho ng passage, ano, very clear eh. Ang sabi po dito sa verse, lalo na sa verse 2, they are being tested by many troubles. So meaning, hindi po sila nagbibigay because they had plenty or merong surplus na tinatawag. Ibig sabihin po nun ay may kahigitan sa kanilang pangangailangan. At hindi po sila nagkakaloob dahil wala silang pinagdadaanan. Pero napakaliwanag po sa talata. They have many troubles. They are very poor. Yan po ang kanilang kalagayan. Ano po? At makikita natin na itong kalagayang ito would probably cause somebody to stop giving. Di po ba? Dahil pag ang basihan lamang ng pagkakaloob ay financial capability, I would say na hindi itong mga taong ito na binabanggit sa 2 Corinthians 8 ang marahil magiging pangunahing halimbawa ng pagkakaloob. Pero kapansin-pansin po na sa kabila ng kanilang mga problema, kalagayang pinansyal at nakalalamanga, sabi ng mga Bible scholars, yung kanilang tinutulungan bagamat may pangangailangan, pero mas nakahihigit yung kanilang pangangailangan kaysa doon sa kanilang tinutulungan. Ano, kakaiba, no? Pero sila po ay nagkaloob. At kaya nga sabi sa verse 3, di ba? For I can testify that they gave not only what they could afford, but far more. And they did it of their own free will. So, sila po ay dumaraan sa problema. Sila po ay may kahirapan. Pero sa kabila po nito ay nakapagkakaloob. At mapapansin po natin na yung kanilang pagkakaloob ay meron pong napakahalagang mga tatak. Ika nga, ano po yun? They were filled with abundant joy, which resulted in rich generosity. So, nandun ang joy. So, they were cheerful sa kanilang pagbibigay. Okay? So, lilinawin natin, ha? Madalas kasi ang mindset ng marami, pagka may kagalakan, eh, ibig sabihin, hindi masakit yung pagbibigay. Pero ito po, sa ating nakita, eh, talagang may pangangailangan silang personal. Pero sa kabila ng kanilang sariling pangangailangan, ang maliwanag pong sinasabi ng talata sa atin, they had joy, they were generous. So verse 3, ating nabanggit kanina, they did it of their own free will. And then verse 4, kahanga-hanga, they begged us again and again for the privilege of sharing in the gift for the believers in Jerusalem. So nakita po nila na itong pagkakaloob ay isang pribilehiyo at sila pa ang nagmamakaawa na bigyan ng pagkakataon na makabahagi sa ministeryong ng pagkakaloob. So tingnan niyo po, ano, naiiba talaga ito kasi nasasanay tayo na parabang minsan pag merong mga givers, ang iniisip ng iba ay kasi mayaman yan kaya nagbibigay, o kaya naman kung hindi obvious na mayaman ang sasabihin ng iba, siguro marami kang pera ngayon. Pero sa totoo lang po, sa Bible, hindi naman lahat ng tao na nagkakaloob ng marami ay nangangahulugang mayaman sila o kaya naman sila po ay biglang maraming pera nung pagkakataong iyon. Hindi eh. Ang makikita at malinaw na makikita po rito ay yung kanilang puso na talagang handang magkaloob. At yan nga ang kahanga-hanga sa ating nabasa. Ano po? Sapagkat sila po ay may problema, sila po ay mahirap, pero may kagalakan, may generosity, sila po ay nagbibigay voluntarily, at nandoon po ang kanilang pananaw na ito po ay isang pribilehiyo. So, kahanga-hanga, di po ba? Napakaraming bagay tayong pwedeng matutunan mula po dyan na ang gift of giving ay isang spiritual capacity. More than the financial capacity, it's all about your spiritual capacity. At pag sinabi nating spiritual capacity, nangangahulugan ito, mga kapatid, na ang usapin dito ay hindi lamang kung may pera o wala, kundi yung pagnanais na humakbang sa pananampalataya at sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Yan po yan eh. Kaya mapapansin mo na napakalaking bagay po sa puntong ito na pag-isipang maigi yung mga tradisyonal na kaisipan natin na ang pagkakaloob ay para sa mayaman. Sa totoo lang po, pinakita ng Panginoon, if you remember yung parable of the widow, no? O yung babae na nagbigay po ng dalawang kusing, no? Iniisip ko kung ano yung ibang term, ano? The widow's mite. Kasi po, kung tutuusin yung halaga na yun, wala nang halaga eh, kung tutuusin. Pero alam po natin na sa lahat ng nagkaloob, siya po ang kinalugdan. Jesus was observing. At nung siya po ay nagkaloob, kasabay niyang nagkakaloob, ang sabi ho ng talata, ay mga taong nagbibigay ng napakarami. Pero ang babaeng ito ay nagbigay po ng dalawang kusing. Ngayon, alam niyo, iba ho kasi yung halaga. Iba rin ho yung pagpapahalaga. Okay? Iba ho yung halaga o yung presyo at saka yung pagpapahalaga, yung pagnanais na magparangal. At sa lahat ng nagkaloob, bagamat ang kanyang halaga na ibinigay ay maliit in comparison to the rest, pero yung pagpapahalaga na kanyang ipinakita ay napakalaki. Kaya mapapansin niyo po na minsan siguro iniisip ng iba at madalas ko rin marinig to, hayaan mo pastor. Di ba? Pag kami umaman o kaya hayaan mo pagka kami ay nagkaroon. Ayan, maraming ganyan eh. Para bang they're waiting for the financial capacity so that they will be able to give. Di ba? Madalas nating naririnig yan sa mga mananampalataya na hihintayin yung pagkakataon na gumanda ang kalagayang pinansyal before they can give generously. But the Bible shows us a different story. Na hindi po yung financial capacity. In fact, ang mapapansin natin sa Bible, pagdating sa pagkakaloob, ang sinasabi ho sa atin, kung sino yung tapat sa kakaunti will be blessed with more. So ibig sabihin, kung gusto lang natin na magkaloob pagka big time na tayo, well, ang nangyayari po doon, you may be financially more capable but not spiritually mature enough. Ibig sabihin, wala yung spiritual capacity. Kaya minsan mapapansin mo, kahit yung mga taong nagsasabi na pagka sumagana kami, magkakaloob kami, eh, minsan no, kahit sumagana, hindi na magkakaloob yun eh. Hindi naman po sa pinagdududahan natin sila. Kaya lang, ang ibig lang natin sabihin, mga kapatid, kung hindi ka tapat sa kakaunti, why can we expect you to be faithful with much? Di po ba? Kung hindi ka tapat sa iilan, paano ka magiging tapat sa mas marami? Kaya nga, sa makikita natin sa banal na kasulatan, yung spiritual capacity talaga napaka-importante. Kasi pag wala yung spiritual capacity na iyon, kahit po umasenso tayo financially, kahit sabihin natin okay tayo financially, we will always have that limitation sa ating pagkakaloob. Again, why? Because it's all about the spiritual capacity. And then, meron pang kakaibang pinaliwanag sa atin. Ano po yun? Yung katotohanan na sabi nga ng Bible, kung sino yung nagbibigay ng kakaunti, if you sow little, you will also harvest little. Di ba? If you sow sparingly, you will harvest sparingly. So, mapapansin nyo na yung inaani is in proportion to what you sow. Kakaiba, yung inaani ay nakaayon dun sa itinanim. Ngayon, anong significance? Dahil usually, ang nasa isip natin, yung itatanim ay dapat nakasalalay dun sa inaani. So kung maraming inani, maraming itatanim. Kung maraming kinita, maraming ibibigay. Pero baliktad eh. Misan ho, sinasabi ng Bible sa atin eh, aanihin mo ay nakasalalay sa iyong tinanim. Bakit po? Because basically, ang pagkakaloob ay isa ring hakbang sa pananampalataya. Now, let me clarify this. May mga tao kasi na ginagawang parang ano ito eh, parang negosyo sa isip nila. Magbigay tayo para pagpalain tayo ni Lord. Well, the action may be good but the intention is wrong. Alam niyo po, kung kayo ay magbibigay, there must be clarity na ito ay kalooban ng Diyos. And when you take that step of faith to give much, hindi po dahil may expectation ka ng return, di ba? Hindi dahil sa umaasa kang may babalik. Kasi pag ginawa mo yon, ay hindi ka nagkaloob ng pagsamba. Namuhunang ka. Hindi tama, di ba? Namuhunang ka. Kasi bakit? Ginawa mo lang naman eh. Dahil hindi dahil mahal mo ang Panginoon, kundi dahil gusto mong kumita. The Lord may still bless you, but the bottom line is, ang question po doon, are you glorifying the Lord through that action? Naluwalhati ba ang Diyos sa ginawa mong iyon? So obviously, hindi, di ho ba? Kaya nga, napaka-importante po na makita natin yung pagkakaloob sa ganung perspective na kung may leading ng Panginoon, and then dapat, pag tayo po ay nagkaloob, according to His leading. If it is very clear that He has that leading, tapos wala kang financial capacity or maybe scarce or kakaunti, then take that step of faith. Bakit? Kasi ang importante rito is that you are obedient to God. Naalala ko po, meron akong isang nakausap na I would say one of the few na talagang alam ko na merong gift of giving. No, bakit? Kasi unang taong ito, hindi naman niya hihintayin magmukha kang magmukhang kaawa-awa ang gawain bago magkaloob. hindi ganon. Kasi pagka tayo po ay parabang nahabag tayo, kaya tayo nagkaloob, baka ho, kailangan nating tanungin ang sarili natin, am I giving as a result of the Lord's leading? O ito bang aking giving is because of the needs of those around me? Wala namang masama kung magbibigay ka ayon sa pangangailangan sa paligid. Pero alam niyo po, siyempre, may mga times din na merong klarong leading ang Panginoon na hindi naman kailangang magmukhang hikahos ang gawain bago tayo magkaloob. Pangalawa, may mga tao po na they give not in proportion to what they receive. Again, it's all about the Lord's leading. Yung isang nakausap ko, sabi niya, wala pa sa akin ang halaga. Wala pa. Pero sabi niya, dahil naniniwala ang kalooban ng Panginoon yan, ipagkakaloob ng Panginoon yan, at magiging instrumento ko dyan. Grabe ano? Kasi bakit? Maliwanag sa kanya na yung kanyang pagkakaloob is according to the Lord's leading. Di po ba? Sang-ayon sa gabay, patnubay ng Panginoon. Hindi po yung na-pressure, nahiya, di ho ba? E minsan yan ang nagiging problema. Kaya kung titingnan po natin, iba ang pagkakaloob eh. Kasi for you to be able to give faithfully, una sa lahat, you have to train your heart. Train your heart. Kailangan maging tama ang pundasyon, maliwanag sa puso bakit ginagawa ito, that it is a product of love more than anything else. Love for God and love for the people. Number two, hindi ka pwede magkaloob ng maayos kung wala kang financial stewardship. Sa totoo lang, pagkulang ka sa aspeto na yan, hindi mo magagawa ang pagkakaloob na nais ng Panginoon. So for us to be faithful in the gift of giving, yung pong financial stewardship is important. So to train the heart so that we can give cheerfully and to discipline ourselves as good stewards so we can manage our resources faithfully. Di po ba? Pag may kulang sa dalawa na yon, mapapansin mo affected yung giving eh. Kaya ang giving po nagpapalago din. Kasi you're training your heart. You're disciplining yourself. Minsan sa usapin ng tithes, no, ayoko na hong sagutin kung dapat o hindi. Sa ibang pagkakataon natin sagutin yan. Pero ang gusto ko pong bigyang linaw dito, ito eh. For you to be able to give kung ano yung nararapat, kinakailangan alam mo eh. May management ka ng resources eh. Di ho ba? So aside from what comes from you, yung inilalabas mo, yung what is developed in you is important. Ano po yung kasanayan na nade-develop sa'yo para mangyari yung pagkakaloob? Parte yun eh, at madalas yun ang namimiss ng tao, kaya hindi na natapos-tapos yung debate. No? Para bang lagi na lang napakababaw ng usapin. It's more than that. It's disciplining your spiritual life, training your heart. It's also about making sure that you manage your resources faithfully. Kaya tingnan nyo po, sabi nung talata na ating binasa kanina, so they were poor, they had many troubles, yet they overflowed with joy and generosity. They did it on their own free will. They begged for the privilege of giving. At eto ho ang sikreto, verse 5, 2 Corinthians 8:5. The Bible tells us, they even did more than we had hoped. For their first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted them to do. Grabe yun. Yung unang hakbang, kaya nagagawa ito, because they gave themselves to the Lord and to us. Nakita niyo po yun? Bunga ito ng pagpapasakop sa Panginoon, just as God wanted them to do. So hindi lang nakafocus ang Panginoon sa binibigay natin, or dun sa task, nakafocus din siya dun sa nade-develop nating pagkatao. So, if you are giving, then it should be in a manner that makes you grow spiritually. But if you are giving, pero yung giving mo ay punong-puno ng grumbling, then you're not doing it right. Kaya nga, dapat po ang pagkakaloob ay bunga ng paglago, at hindi lang yon, nakapagpapalago din. Okay? So dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi, pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
3: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

0: sweetheart, maganda na bang buhok ko? Gumamit ako ng hairspray.
1: Maganda nga, pero ang sama naman.
0: Ang itsura ng buhok ko?
1: Hindi. Ang masama yung epekto ng paggamit ng hairspray na may aerosol na ginamitan ng chlorofluorocarbon o CFC. Ito isa sa mga gases na sumisira ng ozone layer ng ating planeta.
0: Ano yun?
1: Ito ay gas na gawa sa oxygen, humaharang sa pagpasok ng ultraviolet radiation ng sinag ng araw, parang isang higanteng payo.
0: Mm-hmm.
1: Kapag ito'y nasira, diretsong tatama sa atin ang sinag ng araw na kadalasang nagiging dahilan ng kanser sa balat at pagkasira ng mata.
0: Mm-hmm.
1: Maari ding tumaas ang temperatura ng daigdig para bumaha sa ibang lugar at magdagtuyot naman sa ibang dako. Ang CFC ay karaniwang ginagamit sa mga industriya tulad ng refrigeration at paggawa ng plastic. Ano yung ginagawa mo sa buhok mo?
0: Eh di binabalik sa natural. Maganda pa rin naman ako, diba sweetheart?
1: Hindi lang ikaw ang maganda, pati na rin ang kapaligiran.
2: Ito'y hatid sa inyo ng DENR, Picard, KBP, Philippine Information Agency, at ng himpilang ito.
3: Ini si Johnny May Camhalbuna of PhilHealth Region 6. Ang aton UHC nagapasiguro nga ang tagsa-tagsa ka mga Filipino ang maging miyembro sang PhilHealth. Gani sa mga wala pa nakaparehistro sa aton PhilHealth, ginaagda ko kamutanan sa pagparehistro na para masiguro nga protektado ang imo pamilya sa panahon sang emerhensya kag pagmasakit. Sa inyo pagpamiyembro sa PhilHealth, maangkon ninyo ang peace of mind nga kun ang miyembro sang imo pamilya ang magmasakit kag maospital, yara ang PhilHealth para maghatag sang nagakaigo nga benepisyo. Magbisita sa pinakamalapit nga opisina sang PhilHealth ukon makipag-angot sa Facebook account nga PhilHealth Region 6 para sa dugang nga detalye. Tandaan, PhilHealth is your partner in health.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: Bangon ang imo ikaayong lawas ang among prioridad, yari ang programa nga magatalakay sa mga benepisyo kag serbisyo tuhoy sa imo ikaayong lawas. PhilHealth, your partner in health.

0: Maayong hapon, Bacolod, kag maayong hapon sa tanang nga listeners, members and viewers sa nagakalain-lain nga bahin sang Negros Occidental. Welcome diri sa aton programa, PhilHealth, your partner in health. So welcome gid sa isa na naman ka edisyon no sang aton programa kung sa diin kinatalakay naton ang mga programa kag serbisyo sang aton PhilHealth para sa aton ikaayong lawas. Inigali ang inyo partner, Partner Rick Arabello, sang membership section sang aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, ang inyo mangin kaupod sa sining hapon. And sa siniman nga hapon, kita diri sa PhilHealth nagakalipay gid kay makatag naman kita no sang dugang nga impormasyon parte sa benepisyo kag importansya bilang isa ka miyembro ni PhilHealth. So sa tanan nato yung mga tagapalamati sa aton mga listeners, viewers and members, amon kamo gina-invite nga mag-text or mag-contact sa cellphone number 0961-1300-365 sa liwat 0961-1300-365 para sa mga pamangkot kag pwede man kamo magsubaybay sa aton programa pamaagi sa aton Facebook page 1233 Radyo DYVS Facebook page. So no, sa aton mga avid listeners ang always gid nagapamati sa aton kag nagasubaybay diri sa aton programa, kung madumduman nato no, last week kita nag-istorya parte sa isa ka masakit na common gid nagakatabo no, especially during this summer season no, kay medyo init ang panahon agla likewise no, knowing nga subong hindi nagid normal no ang init nga aton mabatyagan sa aton palibot. So last week no, kita nag-istorya parte sa masakit nga hypertension. So nabalaan nato no nga ang hypertension gali o kon nga high blood pressure nagakatabo ini siya no kung ang blood pressure naton is tamaan kataas. And ang blood pressure no, amuin na siya ang puwersa nga gina-exert no sa atong dugo against no or sa sulod sa atong mga body's arteries o kon mga ugat. And ang atong dugo no samtang ga circulate sa may ara na siya sang puwersa nga ginatulod ya sa sulod no sa atong mga arteries o kon mga ugat. And ang ini nga puwersa no kung tam-an kataas gid hugot gid katama dra na siya nagakatabo ang high blood pressure. And nahibaluan man nato no last week nga ang high blood pressure gali ginarid na siya no on two different days. So no sa sunod nga duha ka adlaw if taas pa sa 140 over 90 ang imong blood pressure, that means no kun buot silingon may ara ikaw sang hypertension. Kag tandaan ta gid no nga ang hypertension o kun nga elevated nga blood pressure, seryoso ini siya nga medical condition na kinanglanon gid tagaan sang atensyon no, kay ti kung ini nga pabayan pwede ini magpasaka sang risgo no sang heart disease no, pwede nga magresulta ini sa brain damage kag kidney failure. Kag no base sa mga surveys gali no sa aton nga Department of Health kaupod ang World Health Organization, there is an estimated 1.28 billion no na adults nga nagaedad 30 to 79 years old sa bilog nga kalibutan ang may ara sang hypertension. Kag 46% no sang ini nga mga adults no o sini nga mga persona wala sila kabalo o kun unaware sila nga may ara silagli sang sini nga masakit. Kay ti ang hypertension ginatawag ini sa nga silent killer. Kay ti ang mga sintomas sini nagaguwa siya if tamaan na gid kataas ang blood pressure kag lala na gid. Kag if maguha ang sintomas ang blood pressure, that is a medical emergency and kinanglanon dayon magkadto sa pinakamalapit nga sesyan o kon mga medical institutions. Ti sa nahambal naton ang high blood pressure o kon hypertension, pwede ini siya magresulta sa isa kalala nga kondisyon. And tandaan ta gid no na ang hypertension isa ini siya ka major cause gid or ginatunaan no sa mga premature death sa bilog nga kalibutan. Kag ang blood pressure gali no nagataas gid ang risgo sa isa ka individual nga magtaas ang iya blood pressure o kung mag-hypertension if nagaedad siya no. So hypertension is most likely to occur no sa mga kalalakian nga ayara sa 40 years old and above, kag sa mga kababaihan naman no nga ara sa menopausal age. Kag ang pagpanigarilyo no kag too much nga alcohol intake nagapasaka man sang risgo nga magka-hypertension ang isa ka individual. Amo man no ang chronic stress kag of course no ang physical inactivity nga nagaresulta no sa obesity kag being overweight no, which will in turn naman magapataas ang cholesterol level sang isa ka individual. Amo ina siya ang ginatunaan man sang high blood pressure o kon hypertension. Kag if may ara gid sang istorya sa inyong pamilya no nga may ara sang hypertension, pwede gid o dako gid ang tsansa nga magguwa gid sa no sa mga next nga henerasyon sa inyong pamilya. Kag ang hypertension gali, pwede ini siya mapunggan o kung may ara kita mga butang no nga pwede himuon para magpalubo sa nga risgo or chances nga magka hypertension. So pwede kita no kagalaw-galaw ka exercise kay tidakuin na siya ang bulig para magpalubo no ang ato nga blood pressure. Amo man no ang pagkaon sa mga nutritious, mga low fat and low salt diet gi dapat no ang ato nga pagkakanon para maglubo man ang chances no of having hypertension. Kag maintain lang kita no sa nga healthy weight and of course magpalayo kita no sa mga pagpanigarilyo kag alcohol consumption. But if hindi gid mapunggan kag na hypertension gid no, mas maayo gid nga magpalapit sa isa ka medical professional para matagaan ka sang isakto nga diagnosis and of course para matagaan ka sang isakto nga bulong. Kay timiara kita sa mga treatments and medication no nga nagapalubo and nagapamaintain lang no sang healthy nga blood pressure. Kag if na hospital no or inadmit sa hospital due to hypertension, may aragay kita coverage diri sa Philet para sa sininga masakit. So we have 17,550 pesos para sa admission due to high blood pressure. And if no ang hypertension nagresulta ini siya sa stroke, may aragay kita coverage no para sa siniman nga critical condition. So we have 20,085 pesos no if ang pasyente na stroke kakinang nanong i-admit sa hospital. And for ischemic stroke, may ara kita 76,000 nga coverage. Kag sa hemorrhagic stroke naman, may ara kita 80,000 nga coverage. So, amuinan no ang atong coverage para sa high blood pressure, kag amuman para sa stroke. Kag sa subong naman niya nga hapon, no, kita naman mag-aistorya parte sa isa ka medical condition nga ang aton naman mga kababaihan no, ang nagakaagom, kag nag-a-experiensya. So sa subong hapon, kita mag-aistorya parte sa masakit na cervical cancer. Kag ini no, may kinaangot sa aton pagsilibrar diri sa Pungsod Pilipinas sang aton nga Cervical Cancer Awareness Month. So diri no sa aton Pungsod Pilipinas, ang bulan sang Mayo no ginaselebrar naton or gindeclared ina siya nga National Cervical Cancer Prevention Awareness Month no. Ini para matagaan sang public awareness ang atong mga kababaihan parte sa masakit nga cervical cancer. Kag ang atong nga National Cervical Cancer Awareness Month dedicated ini siya no para matagaan no sang awareness ang atong mga kababaihan parte sa sininga masakit kung sa diin ini no nagasugod kag kung ano ang atong mga prevention nga pwede himuon kag of course para sa early detection sang sininga medical condition. Kay ti no ang early detection and prevention no sang cervical cancer, dakuin ni siya ang bulig no para ma-informan kita no and of course we can take proactive steps para ma-safeguard man naton ang total health ng aton mga kababaihan kag of course para ma-reduce naton ang risgo and makapromote kita sa overall well-being sa aton mga kababaihan. So, aton klaruhon no, ano inibala ang cervical cancer? So, ang cervical cancer, isa ina siya ka type of cancer nga nagaumpisa no sa cervix ng isa ka babae. Ang cervix, amo ina siya no, ang opening sang uterus sang isa ka babae. So, ang cervix no, isa ina siya ka parte no, o kung part sang female productive system. Kag inino located sa junction no kung na tinabuan sang vagina kag uterus o kung bahay bata sang isa ka babae. Kag ang cervix no, amo ini siya ang itawag na neck o kung liog sang womb o kung bahay bata. Kag ina-connect sang cervix ang vagina o kung birth canal pakadto sa uterus o kung womb sang babae. Kag ang cervical cancer usually no nagasugod ni siya if may ara sang abnormal no nga growth o kung pagtubo sang cell sa cervix sang babae o kung ginatawag nga dysplasia. Kag generally no tanan nga babae no nga nakaagi sexual intercourse are at risk of having cervix cancer. But of course there are rare types no of cervical cancer nga pwede magtubo no sa isa ka babae nga wala pa ya nakaagi sexual intercourse. kay Tino, ang main cause gid sa nga cervical cancer is the human papilloma virus, ukon HPV. Kagang HPV gali no ukon human papilloma virus, isa ini siya ka common infection nga matransmit ukon mapasa no through sexual contact. And ang ini no ang HPV, ang ini nga virus, amo ini siya no nga nagakos sa ato mga cervical cells to become cancer cells. Kag may ara no sa mga ginatawag na risk factors ukon mga butang nga nagapataas sang tsansa nga magka cervical cancer ang isa ka babae. So una gid diri no ang increasing number of sexual partners. Tino, mas damo ikaw sa nga sexual partners, mas dako ang tsansa nga magka-acquire ikaw sang HPV o kon human papilloma virus. And ang mga babae pagino nga may ara sang iban pagkid nga mga sexually transmitted infections. So ang mga babae nga may ara sang herpes, chlamydia, gonorrhea, syphilis and of course HIV o kon AIDS, dako ini siya ang chances nga magka cervical cancer ang isa ka babae. Kag ang mga babae no nga naga-gauge sa smoking no of tobacco and of course heavy alcohol consumption. So dire nabalanta naman liwat no nga ang pagpanigarilyo kag pag-inom no sa mga makahulubog nga ilim no dako gid ang impekto nga magkasakit ang isa ka individual. And ang mga kababaihan no nga nakaagi take sa mga miscarriage prevention yung mga bulong, dako man ang risgo nga magka cervical cancer sila no. So ang mga babae nga nakaagi take no sang DES na isa ka miscarriage prevention nga bulong, this is linked no to a certain type of cervical cancer called clear cell adenocarcinoma. Kag isa pagid no ka risk factor kung aan ang ka cervical cancer ang isa ka babae if wala siya nakaagi no sang ginatawag nga pap test ukon pap smear test. So ang Papa Nicolau test no kon pap smear test, isa ina siya no ka test kung sa diin no nagakolect kita no sa mga cells from the cervix and i-examine ini siya under a microscope to check if there is a dysplasia or cancerous changes. So ang mga babae no nga wala gid nakaagi pap smear test, dako man ang chances nga magka cervical cancer sila no kay ti hindi ma-check ang growth no sang cell sa ilang nga cervix. So amuin na siya no ang mga risk factor kung ngaan naga cervical cancer ang isa ka babae. So now ato naman hibaluon kung ano bala ang mga sintomas no nga mabatyagan sa isa ka babae nga may ara sang cervical cancer. And ang isa ka babae no nga may ari sang sininga medical condition, most likely no sa early stages sang cervical cancer wala ini sa mga sintomas nga ginapakita. Kag the longer no nga ang isa ka babae wala gid nagpa-pap smear test and may ara gali no sang cervical cancer kag wala siya nag-undergo treatment, dira mas nagaamat-amat gwa ang mga sintomas ng cervical cancer. So some of these symptoms no includes abnormal vaginal bleeding. So there is a bleeding no twin sang iyang periods and sa mga babae naman no nga much older and ara na sa menopausal age, there is still a bleeding no after nagmenopause na sila. Kag isa ka symptoms pagayad sa cervical cancer, there is a pain no or masakit every time magpangihi or even mag sexual intercourse. Kag may ara gid sang bleeding even after the sexual intercourse. And sa mga babae no nga may ara sang menstruation paya, there is a heavier or longer periods than your usual nga period. And sa mga babae nga may ara sang cervical cancer, there will be vaginal discharge. So there will be an increase no of foul smelling nga discharge which may be no watery or even bloody siya no kag may ara sang unusual nga color. Kagdunga no sa heavy bleeding kag normal nga vaginal discharge, there will also be pelvic pain no. So this can be a dull ache no o kung dasig lang madula nga pain, or there will be sharp or sakit-sakit kigayo na sakit sa imong pelvis. Kag iban pagid no mga sintomas sa cervical cancer, naga-include sang fatigue taman kakapoy, there will be a back pain, kag nagapalang hubaw-hubaw or nagaswelling no ang imong paa, kag there will be problems every time nga magpangihi ikaw ukon magpagwa sang imong higko or mag CR ikaw, kag ini nga mga sintomas no naga-occur kag nagalala no as the cancer progresses. But of course, no, it is important gid nga i-note naton ang mga sintomas nga batyagan naton kay para ma-assess kita no sang medical professional if cervical cancer gid man ang imo gid na batyag o kun iba na klase sang medical condition. Kay ti ang mga nahambal man naton yung mga sintomas, pwede man ini siya sintomas ang iban nga klase sang masakit. Muina no nga mas maayo gid magadto sa medical professional kay ti sila na ang nakabalo sang insakto no nga ginabatyag nimo kag kung ano nga klase sang masakit ang may ara ikaw. And early detection and treatment no for cervical cancer, amo ini siya ang yabi gid para matagaan ikaw sang insakto nga treatment course and of course para totally mapadula ang cancer cells sa imong nga cervix. So now damo na kita no sang nabalaan pati sa cervical cancer, nakabalo na kita kung ano bala ang mga risk factors and kung ano ang mga sintomas ini. Kag inita na no pagapadayon naton sa second part sang aton nga episode sa sining hapon. Kag before kita magpadayon, yari anay ang mga malipot nga pahibalo.
1: Mayong adlaw sa inyong atanan, ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Naga-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instructions sa inyo nga pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, gina-look forward namo ng inyong pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyong pagbulig sa realization naton sang aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.
0: Gabalik ang aton programa, PhilHealth, your partner in health. Inigihapon ang inyong partner, Partner Rick Arabello, sa membership section sa aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod. Kag sa pagpadayon no, sa aton nga topiko sa sining hapon, parte sa cervical cancer, aton ibaluon kung paano bala nato no, mapalower ang chances nga magkakwa sa cervical cancer. So una gid nato no, nga pwede mahimo para ma-prevent ang cervical cancer is to get vaccinated. So there is a HPV vaccine no, nga nagaprevent sa cervical, vaginal, and vulval cancer. And ang HPV vaccine no, available ini siya para sa mga babae kag sa mga kalalakihan man. So let us get vaccinated against HPV o kung human papilloma virus. Kag second na to nga pwede mahimo is to get screened. So sa mga kababaihan na to, no, cervical cancer can be prevented or pwede ini siya makitaan mas maaga pa if magpa-regular screening test. So there are two screening tests no para sa inyo to prevent cervical cancer. And una di rin no, ang pap smear test. Kung sa diin no nagakuha ang aton mga medical professional sa nga cell sa imo cervix kag ginapa-check sa laboratory to see if there is an abnormal growth sa imo nga cervix. Di rin siya makita no if ang cell sa imo nga cervix is normal or there are abnormal changes. Ikaduwa nga test is ang high risk or HR-HPV test. So sa HR-HPV test no, kung high risk HPV test, di rin siya gina-check no if ano nga klase ang HPV nga may ara sa isa ka babae. So amuin siya ang duwa ka test na pwede i-undergo to check if there is an abnormal growth no sa cervix ng isa ka babae. So sa liwat no, always gid nga mag-routine pap smear test. Pamangkot no sa imong physician or sa imong doctor about the HPV vaccine. Kag always gid, don't smoke and practice safe sex. Of course, kung pwede, have only a one-partner sexual relationship and maghatag no sang delay on the first sexual intercourse. Kag of course, use barrier contraceptives no, pareho sang condoms during sexual intercourse. So amuin na siya ang aton mga ways no, mga pwede natong mahimo para mapalubo ang risk of having cervical cancer. Kag kung ano-ano ang mga tests nga pwede na ito ni undergo to check if there is a abnormal growth sa cervix sang isa ka babae. And sa subong, no, ato naman ibaluon kung ano-ano bala ang mga treatment for cervical cancer. So there are different types of treatment available for cervical cancer. Kag ang imong physician, no, kag ang imong cancer care treatment team, kuini sila, no, ang magadecide kung ano bala ang treatment plan nga nagabagay para sa imo. Kag ini siya, no, in accordance, no, stage, no, sa nga cancer and of course your overall health and your preferences. And one of the treatment, no, for cervical cancer is surgery. So ang medical professional, no, i-remove na nila ang mga cancer cells sa imong cervix. And another treatment is radiation therapy, no, kung sa diin nagagamit sa mga high energy x-rays kag mga types, no, sang radiation treatment para mapatay ang cancer cells sa imong cervix and to keep them, no, from growing back and invading sa mga healthy nga cells sa imong cervix. And of course, pwede ka gid mag-undergo sang chemotherapy kung sa diin, no, nagagamit sa mga kalain-lain ng mga bulong to stop the growth of the cancer cells either, no, by killing the cells or by stopping them from dividing. Kag kaupod man sa chemotherapy, ang targeted therapy, no, kung sa diin gahatag man sa mga bulong nga nag-block o kuno gapugong, no, sa mga specific ng mga proteins, mga enzymes, kag other mga molecules imo nga cells nga involved sa growth sang cancer cells. And kaupod, no, sang sini nga mga klase nga mga treatments, pwede ka man mag-undergo sa ginatawag nga immunotherapy kung sa diin naman nahatagan ka sang bulong, no, para bulig mapabakod ang imong nga immune system to fight off the cancer and para mabuligan, no, ang imong lawas to respond to the different treatment procedures that you are having. And para, no, sa aton mga pasyente o mga kababaihan nga may aras ng cervical cancer, amon ginapaybalo, no, nga diri sa PhilHealth may ara gi kita coverage para sa admission due to cervical cancer. And ang ini nga benepisyo na under ini siya sa atong nga Z-Benefit package. And ang Z-Benefit package, benepisyo ini siya nga ginabayaran ni PhilHealth para sa mga masakit nga malawig and pricey or sakit sa bulsa gid ang pagbulong pareho sa mga nagakalain-laing nga types ng cancer, pareho sa nga breast cancer,

0: 1A2 to 2A1, may ara kita 120,000 pesos ng coverage. And 4, cervical cancer chemoradiation with linear accelerator and brachytherapy ng high dose, may ara kita 175,000 pesos ng coverage. Kagang nino nga binipisyo na ito under sa Z-Benefit package, pwede ini siya ma-avail no sa accredited na ng healthcare provider for Z-Benefit package. Kagang ato nga Z-Benefit package for cervical cancer, may ara kita sa mga nagkakalainlain mano nga mga facility kung diin mo ni siya pwede ma-avail. And pwede in ni siya ma-avail no sa Baguio General Hospital and Medical Center, sa so, si Bilingad Memorial General Hospital, Region 3, and for NCR, sa ato nga East Avenue Medical Center, kag sa Jose Arreyes Memorial Medical Center. Ang mano sa UP General Hospital, pwede man ni siya ma-avail. And sa Region 4A, sa Calamba Medical Center, kag sa Global Care Medical Center of Bay, kag sa Global Care Medical Center of Canlubang, sa probinsya sang Laguna. Kag sa Region 4B, pwede man nining ma-avail ang cervical cancer nga package na ton under the Z-Benefit package sa St. Francis Cabrini Medical Center sa probinsya sang Batangas. Kag sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City, kag sa Southern Philippine Medical Center sa probinsya sang Davao del Sur, kag diri sa aton sa Region 6, pwede ma-avail ang aton Z-Benefit package for cervical cancer sa aton nga Western Visayas Medical Center sa probinsya sang Iloilo. So amuin na siya ang aton yung mga nagkakanainlain ng mga healthcare facilities nga nag-offer sang Z-Benefit package for cervical cancer. So we do hope no nga madamo kamo sa natun-an parte sa aton topiko no nga cervical cancer sa sining hapon. Kag sa aton mga members para ma-avail nato no ang aton mga benepisyo diri sa PhilHealth, amon gid gina encourage nga always gid i-check nga updated ng aton nga members contribution diri sa PhilHealth agud anytime magamiton naton may ara kita sang pagamiton. Kag aton man i-check no if PhilHealth accredited ang aton doctor kag hospital nga kadtuan, kag aton gid lang tawo no if nabuhin sa aton mga bills ang aton mga PhilHealth benefits. Kag para sa aton mga members, ang pag-request ng MDR and ID, free ina siya, wala sang bayad. Magkadto lamang sa pinakamalapit ng PhilHealth office sa inyong lugar. Kag diri sa aton sa Bacolod, may rakta PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, located in front of AMA College along San Agustin Drive, with telephone number 433-3694. And for more updates no sa aton mga bagong policies and announcements diri sa PhilHealth, you can check our official Facebook page, PhilHealth Region 6, or makipag-angot sa amon through our official email, philhealthlhiobacolod@gmail.com. And aside no, diri sa amon sa PhilHealth Leo Bacolod, may rakita PhilHealth Express located sa third floor sa atong Robinson's Mall, Mandalagan, Barangay Mandalagan, Bacolod City. And sa mga admitted naman sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, may rakita PhilHealth staff sa sulod sa Malasakit Center. Open Mondays to Sundays, 9 a.m. to 4 p.m. And sa aton mga members nga yara sa norte nga bayan sang Negros, may rakita PhilHealth Sagay, located malapit sa Sagay Bus Terminal. Kag may ara man kita PhilHealth Express San Carlos, located sa second floor sa San Carlos Public Market. And sa ato no, mga members nga yara naman nag-i-star sa south nga bayan sa Negros, may ara kita PhilHealth Kabangkalan, located malapit sa bago nga Kabangkalan City Hall. So sa aton mga members, tagapalamati kag mga viewers naton, madamo gid nga salamat sa pag-upod na naman sa amon sa isa na naton ka episode sa sininga hapon. Kabay pa nga madamo kamo sang natun-an parte sa aton topiko sa sining hapon, and kita ay naman kita liwat next week 5:30 p.m. gihapon diri sa aton istasyon 1233 Radyo DYBS kag diri sa aton programa PhilHealth, your partner in health. Sa liwat ining inyong partner, Partner Rick Arabello. Thank you and may God bless us all.
1: Nabadian isa naman kidisyon sa programa PhilHealth, your partner in health. Tubto sa masunod nga Webes sa pareho nga oras kag istasyon.

tapon dito, tapon doon. Naku, mga basurang nakasupot na laging bumabara sa mga imbornal. Bakit kaya wala tayong pakialam kung ano man ang mangyari sa mga imbornal?

0: di ba natin alam na kung magbabara sila ay tayo ang babahain? At kung mayroong baha ay tayo rin ang naapektuhan. Basura! Huwag natin itong ikalat kung saan-saan. Mayroon naman lugar na dapat na pagtapunan na. Konting disiplina lamang. At makikita natin, hindi lamang kapaligiran ang lilinis. Pati na ang ating kalusugan ay magiging maayos at ang ating pamayanan ay magiging maaliwalas. Kapaligiran.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayong adlaw, kag-welcome naman sa Webes nga edisyon sa atong programa, ang Salmo. Ang atong pagkapamalandungan sa sining adlaw can be found in the book of 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 11, and I will be reading from verses 13 to 4, to 15. Yan nagasiling. 2 Corinthians 11, 13 to 15. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Kabaygid ang Ginoo magadugang sang iya pagpakamaayo upon the reading of his word. Let us pray. Thank you, God, O Father in heaven, sang kabuhi nga nangin amon, kag sang opportunity naman nga kami makapamalandong sa imong mga pulong. Nagapangayod kami sang kapatawaran sang amon mga kasaypanan. Nagapangayo man kami sang imo pagtinlo sang amon mga kaigkoan. Agud nga maangko namon ang imo mga pagpakamaayo through your word. I also pray, O Father in heaven, sa amon mga kauturan nga nagapangayo sang healing dira sa imo. I pray sa kay Nanay Marina Lahilahay, sa kay Ma'am Edna Kevis, sa kay Brother Ramel Ilamparo, sa kay Nanay Noemi Quirino, even man sa kay Tatay Dolfo. I also pray even sa kay Brother Billy Buenafe, sa kay Mami Raflor Erbon, even sa kay Manang Marlin Morunaga. Ikaw gid ang magapakamaayo, and even we also pray sa mga kauturan namon nga naga-desire sa kaluwasan sa mga members of their own family. I pray nga ikaw gid ang magapakamaayo, ikaw gid sa gihapon ang magahatag sang imo gid nga intervention. I pray sa kay Pastor Mary Therese Ubahid, sa kay Ma'am Elena Dagaman also, even man sa kay Ma'am Maria Tabilag. We pray, O Father in heaven, nga ikaw gid ang magabukas sang amon pauna-una sa among tigipusuon, nagod nga maintindihan din naman ang imo mga mensahe for all of us today. In Jesus' name, Amen. So, sa liwat, no, maayong adlaw kag welcome liwat, no, sa Webes nga edisyon sa aton nga programa, ang Salmo. Ang aton pagpamalandungan sa sining adlaw is about, no, ang aton topic is transformers, no. Nga transformer ini, pastor, no. It is because ako na aton lang tawo, no. Subong, especially diri sa aton pungsod, Pilipinas, we are bombarded sa mga katawhan nga kung mamahati kita sa ila, pero kung hindi naton sila kilala, though masiling kita, though kamatarong man, no? Because they are quoting verses of the Bible, they are speaking nga kung way kakabalo nga, puro lang kabutigan, dumapati man ikaw, no? Kag kun aton lang taon, amunay siya ang characteristics ng mga ginatawag naton nga mga scammers gidya, no? Because ining mga traidor, ining mga manuginto, kasubong bala ni Judas, no? Wala gidya kabalo ang iba niya nga mga apostles. Nga si Judas suya magaluib kay Jesus, ha? Ang pananawan sa mga iban nga disipulo sa kay Judas, no? So imagine na, dusi sila, ini ang unsi, wala gidya idea nga si Judas scammer sa sulod nila, ha? So kun aton lang tawon, ang traidor in the outside, ha? Ang traidor inside. Kag no one sa mga co-disciples ni Judas may idea nga si Judas amo ang magabetray, amo ang magatraidor sa ila master nga amo si Jesus Christ, no? So for this reason, no, uso nga daan subong, no, kun aton lang taon, kun mamati ka budo puro highly opinionated, no, but kun hindi kita maka-decipher, oh, nagabaton kita sa mga information ng mga hindi amo. Puro, no? Kaglunsay mga kabutigan ini. And for this reason today, kabaygid nga, ang Ginoo maghatag sa aton sangkaalam in such a way nga ma-identify naton, no? Kagin identify sila ni Apostle Paul, sila hindi rin ni Apostle Paul, no? For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ, bodo mga follower gidyan ni Jesus, no? And no marvel, no? Hindi ka magkataka, hindi ka magkatingala, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. No? So again, hindi lang ni, no? Ako na ito niya lang taon, so kung masiling kita mo, kaluluoy kita sa Pilipinas. No? Pero don't you worry, mayara kita Diyos nga labing gamhanan, and He is still in control. No? Manabat, may accountability. Ining mga katauhan will give account of their deeds. So, ang pinaka-importante tani, no? We will give account sa Bima Judgment. Hindi lang na mag-give account sa Great White Throne Judgment. Amo na nga mas importante gid mga kaabyana, no? Nga na ang kun gid naton ang kaluwasan, no? Gintuuhan gid naton ang finished work of our Lord and Savior Jesus Christ, no? So that ang iya, no? Ang imo kag akon mga kasaypanan ginhugasan pinaagi sa mili nga dugo sang aton manluluwas dito sa cross ng Kalbaryo. Pero ini nga minsay, this is why nga ginatagaan kita sang mga inside information so that nga hindi kita malamangan kag hindi kita magiging instruments of Satan himself. Wala nagakahulugan nga believer ikaw, hindi ikaw magamit sang aton kaaway, magamit siya pakagyapon, no? Yes, hindi na kita niya ma-possess, pero ma-obsess niya kita. Hindi ba na madamo kita kilala nga mga believer sila, no? Pero anong ila function? Nagapagamit sila sa aton kaaway nga si Satanas. Kag ang masubo pa, oh, madamo sa mga alagad sang Ginoo nga nagapagamit sa aton kaaway nga si Satanas, and therefore we need to be aware, oh, kay basi wala kita kabalo ang aton panguna-una, oh, na influensyahan na sang aton kaaway, oh, naga-subscribe kita sa mga kabutigan kagkasubong sang kadam-an, nagasunod-sunod kita sa mga misinformation, sa mga disinformation, kag even ang aton persona, wala na kita nagatindog sa kamaturan. So therefore today, no, we will be dealing about these transformers. No? So ano bala, and I am talking about sang sining mga katauhan nga mga sumulunod sang aton kaaway nga si Satanas, pero ang ilang nga mga dagway, ang ilang nga daw karakter kasubong sa mga apostles, no? So number one, gid we need to describe them. They are deceivers. Amo ning ginambal diri. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ, no? So they are deceivers, manuginto sila. Nadumduman ko ni ang warning ni Apostle Paul sa kay Timothy, 2 Timothy chapter 3, no? 1-5, nagasiling, "This know also, that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. So this is why, siling ni Apostle Paul, kag-ari na kita sa sininga mga panagun. Kung hindi kita nagalantaw sang kamaturan, nagapamati isang kamaturan, mangin biktima kita sang sining mga deceivers. Kag-amunang nasubuan ta, may mga katauhan, they call themselves Christians, pero nagasunod-sunod man sa kabutigan sang sining mga katauhan. So they are deceivers, number one. But by the way, abyan, basi dugay ka na yan nagapamati sang sining aton broadcast, pero basi hasta subong, wala mo pa yaging kilala ang imo kaugalingon nga ikaw makasasala. Wala mo pa ini na hinulsulan, kag wala pa ikaw nagbutang sang imo pagtuo sa ginhuman ni Kristo Jesus dito sa cross sang Kalbaryo. Gani abyan ginaagda na kung ikaw nga unta, mamalandungan ni mo ini nga kamaturan, nga ikaw nagakinanglan sang manuluwas nga siling sang Romans 3:23, ang tanan nagpakasala, kag nawadan sang himaya sang Diyos. Pero pasalamat kita, may Roma 6:23 nga nagasiling, ang bayad sang sala kamatayon, pero ang bunayag nga dulot sang Ginoo kinabuhi nga wala sing katapusan, nga yara gid lamang sa kay Kristo Jesus. Gani abyan? So please, no, kilalaan imo ko galingon nga ikaw makasasala. Hinulsuli ini nga mga sala. Kag-agdaha si Kristo Jesus nga imo mangin Diyos kag personal nga manuluwas. Tuuhi siya, patihi siya. No? Siling sang John 1:12, but as many as received him, to them gave he the power to be called the sons of God, even to them that believe on his name. Again, siling sang Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. So I hope and I pray nga before maghuman ang aton nga broadcast for the day, nahimo mo ini nga desisyon. Okay? But before kita mag-proceed, let us hear a special music.

0: Okay, so balik kita. So transformers, no? Number one, they are deceivers. But by the way, nag-break kita kagina, no? Kag nagapangagda kita nga unta, no? Maangko natun, tuuan natun si Jesus, nga atun Diyos, kag personal nga maluluwas, no? Kag basi mamangkot ka, ti pastor, kay natuuan ko na si Jesus. Ano ang nagakadapat ko ngayon para mangin mapinuslanon ako, no? Abiyan pangita dira within your community, sang isa ka Bible believing church, no? Kag isugid dira sa alagad sang Ginoo kung paano ginagamit ang ining broadcast, no? Ang Facebook Live, ang Radyo DYBS, ang Radyo DXKI, no? Kag mag-alagad ka sa Ginoo, no? Upod sa sinang iglesia. Kag magtubo ikaw upod sa ila, no? And another thing, kung naluwas ka, sugiri ang iban, no? Kay Jesus. So, transformers. Gin-describe sila ni Apostle Paul as they are deceivers. Number two, they are also darkness. So, hindi lang sila deceiver. They are darkness. So, nung hambal dere. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. So, nagapakuno-kuno nga angel of light, but really, they are not that light, but they are of darkness. Delikado, mga kauturan ko sa Ginoo, no? This is why nga halong gid kita, no? Sila isang Ephesians 6:12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So they are workers. They are deceivers, deceitful workers. And they transform themselves into the apostles of Christ. But they are also workers of darkness. They are not of the light. They are just transformers, no? Nagapakuno-kuno lang. This is why nagambal kita kagina. Grabe ang deception ni Judas. Wala gidya kabalo ang unsi, no? Wala gidya kabalo ang mga kababayenan nga nagaupod-upod sa ila. Ang nabalaan lang nila sang masilingit dati si Apostle John sa The Gospel of John nga may mga refleksyon na siya. Kay ti kunaton lang daon ang pagsulat ni John reflective na niya, wala siya naga na-rate sang amuyad itong nagkakalatabo, kuti may mga analysis na, may mga conclusion na si John, no? Kay wala lang yan si John nagpahayag sang narrative, nag-reflect siya sang nagkakalatabo, no? The fact is, kung inyo na dumduman, si Judas, nagkumod siya, no? Yan to walang babae nga nagbuka sang alabaster box, kan nagambal si Judas, buka nugon sang perfume, tani na baligya pa ni isa katuig nga sweldo ni kaginhatag sa mga pigado, no? Ginambal to yan ni John, no? Kay si Judas, siya ang nagakapyot sang kwarta, kagkawatan siya. So, balik kita, no? Sa deception, balik kita sa darkness, hindi bala siling sa aton mga katigulangan, ang mga kawatan, butigon. Kag ang mga butigon, kawatan. No? And sometimes, ikaw kag ako, nagiging guilty of this offense against God Himself. We are also deceivers. So, hindi mo pag ikabigon ang imo kaugalingon nga immune ka sang sining scheme sang aton kaaway. No? Because from time to time, ikaw kag ako, nangin galamiton man sang aton kaaway nga si Satanas, no? In one way or another, nagiging scammer man kita, manuginto kita, no? So this is why halonggid kita, no? Sa aton nga mga ginahimo, because we will give account unto our God. Maginulsul na kita nga daan. Kag itugyan yun naton ang aton panguna-una, ang aton tagipusoon sa Ginoo. You know, ang mga mapait, kag mga masingkal nga mga statement ni Jesus, hindi iya sa mga makasasala, kuti sa mga religious people. No? Nagapakuno-kuno, but they are deceivers. Nagapakuno-kuno, and they are of darkness. And that's number two. Huh? And then number three, they are also depraved. Huh? Nga naghambal kita depraved, sila hindi rin sa verse 15. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness whose end shall be according to their works. Huh? So mga kauturan, mga kaabiyanan, these transformers, these mga traidor, these nga mga nagapagamit sa aton kaaway nga si Satanas, they are depraved. No? They are not of righteousness. They are not of the Lord Jesus Christ. Pero gapakuno-kuno sila. No? Kagunato na dumduman, di bala, coming judgment day, may maghambal sila. No? Sige, Lord, Lord, hindi bala nag-preach kami sa imo, nag-heal kami sa imo ngalan, gintabog namon ang mga panulay sa imo ngalan, ano nga ba ni Jesus? Depart from me, for I do not know you. So, masakit ini, especially sa aton nga mga manugwali. Madamo sa mga manugwali, madamo sang mga kunato lang tawon, they are ministering, yeah, Lord, nagprophesy kami in your name, Lord, nagpangayo kami in your name, Lord, ano nga ba ni Jesus? Again, depart from me, I do not know you. And Jesus is not talking about those masaling kita mga sinful people, but Jesus is talking about religious people. So, basi religious lang kita. But the righteousness of Christ, wala natun ma-embrace. Wala na input sa imo kag sa akon. Nga, kay hindi matuod nga kita nangin tumuluo ni Kristo Jesus. Hindi nangin matuod that we are adopted children of our Father in heaven. We are just deceiving our own selves. So, this is a warning to all. Because base, in one way or another, nangin galamiton kita sang atong kaaway na si Satanas. I hope and I pray that let us confess our sins before Him because He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. But in the meantime, I pray nga kabayid mangin sincere kita sa aton pagpangalagad sa Ginoo in such a way nga hindi kita maging kasubong kag mangin galamiton lamang sang aton kaaway nga si Satanas, no? Because ang mga galamiton ni Satanas, they appear as ministers also of Christ, but they are deceivers, they are of darkness, and they are depraved. So therefore today, I hope and I pray, let us make ourselves right with God. Revisit sang imo, sang altar, sang imo tagipusoon. Kilalaha ang imo kaugalingon nga ikaw makasasala. Pangayo sang kapatawaran sa atong Ginoo. Pinulsuliin ni nga mga sala. And rededicate yourself to God. Madali na lang magakariliwan ang aton maluluwas na si Kristo Jesus. Kag magpakighusay kita tanan. I hope and I pray na hindi kita maisipan sa dong ginhambal ni Jesus, depart from me. Wala ako makakilala sa inyo. So, that is our lesson for today. Transformers. Amo ini mga traidor in the latter times, and they are deceivers. they are of darkness and they are depraved. Wala nagkakaulugan nga alagay ka sa Ginoo, hindi ka nagiging scammer. Di kabalo kita sa mga scammer ni. They appear sincere, pero ang ilang motibo gali hindi amo. But they are gali mga instruments of Satan himself. Let us pray. Thank you, God, O Father in heaven, sa mga lessons nga mo na learn from your word. All that I pray, nga kami, nga mga tumuluo ni Kristo Jesus, ipahayag namon ang mensahe sang kaluwasan sa bugos ng mga katawhan nga amon malambutan. And that you bless us with the blessings of salvation. May our lives will also be a blessing to others, especially those persons nga wala pa nakakilala sa kay Jesus nga ila Diyos kag personal nga manluluwas. I even pray, O Father in heaven, as we await for the coming again of our Lord and Savior Jesus Christ and the coming rapture, may this earth will be filled with the knowledge of your glory, just like the waters fill the sea. In Jesus' name, Amen. Adyan, utod, ako inyo alagad sa kahanginan, Pastor Jun Luces, Associate Minister sa Mansilingan First Baptist Church, Bacolod City. Kung mayara ka mo nga mga pamangkot, mayara ka mo nga mga comments, or mayara ka mo nga mga prayer requests, you can reach me at my phone number, 0918-922-4795. Again, 0918-922-4795. Good day and God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suggestion kag opinyon. Magsulat sa Salmo, PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.

0: Madaling maging matatag kung ang ating buhay ay matahimik at kung ang lahat ay nasa ayos. Ngunit kapag dumarating ang bagyo ng buhay, mahirap ang magpakatatag, lalo na't ang ating layag ay hinahampas ng alon at malakas na hangin. Ngunit hindi ba't ang katibayan ng ating loob ay higit na nasusubok sa gitna ng unos at bagyo, at ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na nakikita sa ganitong kalagayan? Kaya't magpakatatag ka, kaibigan, at huwag matitinag. Ang pangako ng Panginoon, tayo ay lagi niyang sasamahan at hindi pababayaan.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Isang negosyante ng asin ang nakitang nagpupuri sa Diyos sa harap ng kanyang lupain. Karaniwan itong tanawin ng kanyang mga kapitbahay. Tuwing umaga, nagpupuri sa Panginoon ang negosyanteng ito. Pero ang kakaiba ay nagpupuri siya sa gitna ng baha. Sa panahong ang lahat ng kanyang pinaghirapan at mga posibleng kitain pa ay nawala. Imagine, siya po ay negosyante ng asin. At ang baha ay nangangahulugan na mawawala ang kanyang mga kinita. Let's reflect on that. Ako si Jo. Welcome sa Reflections. How do we react in times of disappointment?

Ito po ang comforting words sa atin ni Jesus sa Matthew 11:28. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ito ang laging imbitasyon sa atin ng Diyos to come to Him. Come to Him daily, no? Lahat tayo napapagod. Ay sino po ba sa atin ang hindi napapagod? Gusto kong makilala. Gusto kong matanong kung ano ang kanyang sikreto. Pero lahat tayo, we are prone to feel frustrated. Lahat tayo na mga andaming pinagpaguran, mga pagpapagal, tapos halos walang balik. Na di-disappoint, na frustrate. Di ba kapag kumakain ang isang tao, madalas nag-aalok, tara kain, o halika kain ka, yan tayo ay mga Pilipino. At ang sarap pakinggan na iniimbitahan ka, o meron siyang special place para sa'yo na kumain ka, kahit na yung baon niya ay pang isang tao lang. Di ba it feels good, iniimbitahan, pinapakain, inaasikaso, pinaparamdam sa'yo na mahalaga ka, and that person wants to eat with you, to be with you. So the Lord is telling us, come to me. That is His invitation to us. Ang buhay po natin ay isang malaking kompetisyon, isang malaking karera. At napakaraming mga bagay na kailangang lampasan at pagtagumpayan. Ano? Para bang yung hurdles sa Olympics, habang tumatakbo, may kailangang hakbangan, napakahirap, no? At sa pagdating naman sa unahan o karerahan ng takbo, eh habang humahaba ang metro, lalong napapagod, lalong nahahapo ang katawan. Sabi nga ng isang quote ni Philip McGraw, life's a marathon, not a sprint. Yung sprint kasi o yung mabilisang takbuhan ay very much different from marathon. Sa sprint, uubusin mo lahat ng energy mo to run fast in a short distance. Ang marathon, your body must learn how to conserve the energy para matapos hanggang dulo. This is what we call endurance. Dito magaling si Manny Pacquiao kasi hanggang dulo ng laban malakas pa siya. And this reminds us na kahit gaano tayo kalakas, gaano kahaba na ang taon ng ating karanasan, gaano na tayo katanda o gaano karami na ng mga awards na na-receive mo sa buhay or gaano kadami ang mabibigat na challenges na hinarap mo na, there will come a point in our lives that a situation, an incident will crumble us, that will shatter our hearts. You did not see it coming. Pinaghandaan mo ang susunod mong buhay kasi asang-asa ka na makukuha mo na yung something like trabaho, maipapanalo ang kaso, mananalo ka sa competition, makakapag-abroad ka, ma-approve yung visa mo, makakapasa ka sa board, sa bar, sa exams. Inaasahan mo na ito yung magtatawid sa iyo sa kahirapan. Inaasahan mong makakalipat ka ng school, inaasahan mong bukas, makakausap mo pa ang tatay mo, ang nanay mo. Bukas, magkikita pa kayo ng kaibigan mo. Bukas, ikakasal ka pa. Pero paano kung your time is up at hindi ito ang panahon pala? Kasi hindi lahat ng kompetisyon, medalya ang inuuwian. At sa ganitong panahon, wala tayong magagawa kundi umiyak. And you are so helpless. Kasi hindi mo na mababalik yung minuto na dumaan. Ang dami ng sayang, ang dami ng sakit. Sa ganito ring incident, nakita yung nag-meltdown si David sa 1 Samuel 30, 3-6. Basahin ko lang po. So David and his men came to the city and there it was, burned with fire, and their wives, their sons, and their daughters had been taken captive. Then David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. Sa mga susunod na verse, now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him because the soul of all the people was grieved,
every man for his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. Yung situation po nito, si Haring David, kasama ang kanyang buong sandatahan, galing po sila sa ibang bayan, at pag-uwi nila, imbis na pagbubuni ang sumalubong sa kanilang grupo, ay sinalubong sila ng malaki at maitim na usok mula sa sunog. Siguro kung nakita na nila ito from afar, no, kakaba-kaba ang lahat, anong nangyari sa kanilang mga iniwan. Sila na mga malalakas ay umalis sa kanilang city. So, uncovered, unprotected yung syudad na iniwanan nila. And danger is waving. True enough, nasunog ang kanilang mga ari-arian at ang mga asawa at pamilya was taken captive by the enemy. This was the time that David felt he was so defeated. He did not see it coming. Bilang hari, syempre ina-expect niya grand entrance, kumakaway ang mga mamamayan upang siya ay i-welcome. But what happened was the opposite. So David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. Umiyak sila ng umiyak hanggang hindi na nila kayang umiyak. Hindi lang yun. Umiiyak na sila, umiiyak na ang puso ni David. He felt so defeated, sinisisi pa siya bilang isang leader. But what did he do? He strengthened himself in the Lord, his God. Sa likod ng malakas na hari na ito, alam niya kung saan tatakbo. Alam niya kung sino masusumpungan. Ang Diyos na makapangyarihan. People may turn their backs to you. Pero alalahanin mong meron kang Diyos na masusumpungan, Diyos na matatakbuhan. Matthew 11:28, "Come to me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." The Lord's invitation, "Come to me." Halika, idulog mo sa akin, isumbong mo sa akin. Surrender to Him. Hindi mo na ba kaya? Lord, di ko na kaya, ang hirap dalin. Lahat ng mga panghihinayang mo, lahat ng mga pagsusumikap mo na wala. Ang lahat ng mga sanay ginawa mo at nagawa mo pa. Ang lahat ng mga pinagpaguran, tinangay ng baha, nasunog, ninakaw, pinagsamantalahan. Come to Jesus. Whenever you are tired, you are heavily laden. Bigat na bigat ka na, ibaba mo muna ang iyong pasanin at tumakbo ka sa Panginoon. Parang batang umiiyak na, tatakbo at magsusumbong sa tatay o sa nanay. Iiyak sa kanilang kanlungan at ang magulang papahirin ng luha. Gayang nang gagawin ng Panginoon, papahirin niya ang iyong mga luha, ang sakit na nararamdaman, ang hirap ng kalooban. Kaya ginawa ang gabi para malaman ng tao na mayroong katapusan ng liwanag. At sa panahon ng gabi, makakapagpahinga ang pagod nating katawan. There's a time for everything. There's a time to rest, a time to process, a time to pause, and a time to cry. At kung nakikinig ka ngayon, God is speaking to your heart. Magpahinga ka. Aminin mo sa Diyos na may mga bagay na hindi mo pala kaya. Oo, malakas ka sa labas. Ang dami mo ng training at mga life calisthenics na dinaanan, but on this particular trial, mahina ka. Ang hirap-hirap. Even Jesus understood that pain. Sabi niya sa Matthew 26:38, nakasulat doon, "Para akong mamamatay sa labis na kalungkutan." He knew that pain. Sa English, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death." Sometimes we feel this way, di ba? Our hearts were overwhelmed with deep sadness. Na halos ikamatay na natin. Diba literal yun? Lalo na kung nakaranas ka ng matinding kalungkutan. It overwhelms us to the point of death. At literal po yan. And nung nabasa ko to, at the time when I was mourning over the loss of my father, I fully understood the context. Totoong nakakamatay ang hirap ng loob.
And what a hopeful message na ang Diyos natin na tinatakbuhan, na si Jesus ay alam niya. He knew exactly how we feel. Alam niyang ganun kahirap. Kaya pag tumakbo tayo sa Diyos, nagsabi tayo, Lord, ang hirap po, di ko na kaya. Naiintindihan ng Diyos kasi dinaanan niya yan. And what's good about crying is it helps us relieve the pain, no? Masakit ang process, pero pagkatapos parang ang nabunutan ng tinik. It will help you become a better version of you. And when you acknowledge the pain, you admit that you cannot do it on your own, may mga pagkakamali ka, may mga wrong decision, God will send help. God will help you. God will be with you. He will comfort you. He will embrace you. Sa atin pong pagtatapos, no, ipapakilala ko lang sa inyo si Diora Keldiorova. Ito po yung tumalo kay Uta Abe. She made a history naman for Uzbekistan. As the first Olympic judo champion and first female judo medalist sa kanilang bansa. O diba, ang saya din namang mapakinggan na ng paghihirap na ito ay nagkakaroon din ng katuturan. So, how do we react? Where do we go in times of distress? Baunin natin itong verse mula sa Matthew 11:28. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. The Lord is our resting place. He is our safe space, and He cares for us, and He loves us so much. Panginoon, marami pong salamat sa pag-ibig po ninyo na kumakalinga at nag-comfort sa aming mga puso sa panahon na kami ay nalulugmok, sa panahon na kami ay nalulungkot, may mga bagay na unexpected na hindi po kami makamove forward because of that situation. We pray, Father, that You will encourage us, strengthen us as we come to You and offer to You our burdens, our problems, our situation. This is our prayer in Jesus' name. Amen.

0: utod sa Ginoo. Welcome sa isa naman ka edisyon sang Early Morning Prayer Devotion. Upod sa inyo kubos nga alagad Pastor Jimboy Guzom sang Bacolod Living Water Christian nga aton nga devotion kwaon gyapon naton sa Salmo 23 no. Sining diri sa verse 2 no, sumayo guro basahon ko ang verse 1. By the way, kinatamiya ko da ang mga utod naton nga dinagpamati sa Barangay Tangob, no? Mga members ng Living Water Christian Fellowship. May nagadira sa inyo. Psalm 23 verse 2, He maketh me to lie down in green pastures, He leadeth me beside the still waters. Ang verse 1 ang siling, The Lord is my shepherd, I lack nothing. Kabay Panginoon magpakamayo sa iyang mga pulong, sa ato niya pagmamalandong sa sining aga. Siling sa verse 2, If the Lord is our shepherd, we will lack nothing. Kay ginatag dira ni Haring David ang una niyang rason. Kung nga anak kasiling siya, nga ang Ginoo akong shepherd, I lacked nothing. Siling niya da si reason number 1, He maketh me to lie down in green pastures. Ginalid niya ako, siling Haring David, ginadala niya ako nga mag-lie down, nga magpahuway sa mga green nga pahalalbon. Tiyang ang picture sinimulang lie down, buot silingon, If the Lord is our shepherd, He will provide for our immediate and daily needs. No? Ang muna gani bilang anak ng Ginoo, we are entitled to pray. Siling gani isang pattern prayer or isang modeled prayer ng Ginoo, siling da, Give us this day our daily bread. Have you ever wondered nga daily bread? Nga hindi weekly bread? Nga hindi monthly bread? Mga utod, ang gusto sa Ginoo nga adu-adlaw kita magtangla sa iya, mag-independent sa iya, as our shepherd, as the shepherd of our souls, no? As the shepherd of our lives. Sige nga, He maketh me to lie down. Tuod niya ang balala ni David no? Sa Psalm 23 verse 6, Surely goodness and mercy shall follow me. Nang word ang follow, ng galaot bala sa imo, ang provision, bisan pa gani ang mga pagpakamayo, wala na iya ginalaot sa mga anak sang Diyos. Labi na sa mga matutong anak sang Diyos. Kaya nga, kung kita katutong sa Ginoo, kung kita nagasunod sa Ginoo, ina iya ang mga butang among maglaot sa aton. Well, wala man po nagahambal nga amo ginapirmi ang matabo, pero ang punto din ni King David, nga kung sa aton mga panginahanglanon, we have to seek the Lord first as our King, as our Shepherd. Si Jesus ganin nag-lay down siya ng principle. Sini niya, But seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things, no? Nga napatuhoy ina sa aton yung mga kalanon, inumon, kaya sa aton mga suksukon, in short, sa aton yung daily needs, God will add those things in our lives. So He maketh me to lie down in green pastures. Ang karniro, kinalanan din niya magkaon sa mga priska, kag mga blueberry, kadyang mga hilamon, para siya magtambok. May karoon kung ipakaon mo sa ilaya, mga laya, hindi na sila mag-enjoy kaon siya. No? It's good for nothing. But silingon mo lang, mga utod, when God becomes our shepherd, biskan pa gani sa mga opportunities i-usher kita sa Ginoo, dalaon niya kita sa mga privileges as children of God, no? Dalaon niya ta sa kaimtangan nga sa diin manourish kita and eventually magamit kita sa Ginoo. Kiti kung kita healthy na ng mga karniro bisang Ginoo, kung kita growing na ng mga Kristuhanon, tiibot silingon siya, we can become productive, no? A productive Christian na magamit sa Ginoo sa iyang mga tinutuyo, sa iyang plano, sa iyang kabubuton. So, He maketh me to lie down in green pastures, ng isa pag din ang ginatagyang reason, He leadeth me beside the still waters.
1: Kabalo kong mautod ng Habanero, they will never drink from a water who is running. Mga gahod, bala sa suba, kay gagadagan ang tubig. Hindi na sila mag-inom because they were afraid. Kaya hindi na sila kakita, Mayo, bernicular ng ilang mata mo. Ang namin na sa Habanero, ang ilalalunggan kay anting la. Pero ang ilang mata, blurred na kayo, dasig na sila gani magtalang. No? So, muna, hindi sila mag-inom sa running water. Mainom na sila sa still waters. That's why ang Good Shepherd, ginabra niya na kalakala lang suba. Tapos, magwa na ang tubi para magtipon sa iya ginubrado, kalakala lang ang dubuho. Kagdara niya na painumon ang iya mga karniro. Hindi gani sa duko niya, sa iya sinudlan. Kagdara niya painom ang iya mga karniro. Kaya ti, kung makanoon sila ilamon, nga wala sila padalun doon, madunulan man sila, mga utod sa Ginoo. So, muna nga, if the Lord is our shepherd, indeed, we will lack nothing. Most especially, when it comes to our daily needs. He is sufficient. His grace, His mercy, His power is sufficient to sustain us. Even during some times ng pandemic, until sa times ng crisis natin subong, na kamahal sa mga balaklon, kamahal sa cost of living, always remember, if the Lord is your shepherd, He will provide for all of our needs. Kabay mga utod, minakwa kita ng mga kamatuuran for today as we meditate sa mga pulong sa aton Ginoo. Let us come sa ginatawag natin niya pangamuyo. Let us pray. Our Heavenly Father, salamat Ginoo sa mga word mo nga naghangkat kaya nag-remind sa amon to keep on trusting you, especially in times of crisis. Lord, as we pray, give us a good heart, a clean heart, maging worthy kami sa pag-ayo sa imo. Ika-pray kami sa mga domestic stations ng DYVS, una diri ang 1143, DZMR, Missions Radio, Santiago, Isabela. We pray, you know, para sa ilang provision sa ilang 557 radio units nga ilang gina-raise kag ipangatag nila Ginoo sa ilang 1,000 PM radio fan drive. We also pray para sa app 987 DYFR FM life-changing Cebu. Lord, we ask for provision para sa qualified nga contractor nga makabulig sa ila carry out sa mga necessary corrective works and structural reinforcement sa ilang tower. We also pray para sa 1116 DXAS, your community radio sa Buanga. Pamuyo kami sa wisdom sa pag-select nila sa right contractor as well at discernment in identifying the most suitable location for the studio relocation and a vehicle to support their station operations. We also pray para sa FEBC mobile apps nga magamit Ginoo in transitioning sa digitalization sang FEBC. We also pray para sa FEBC padayo niya gamiton mo Ginoo ang ining station sa pag palaptan sa pulong sang kaluwasan through different domestic stations all over the Philippines. Padayo kami ng pamuyo para sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, Manila. Kapay pagkinutagam sila sa wisdom sa ilang preparation sa ilang 78th anniversary kag mag-equip ka Ginoo sang team sa digital and video production. We also pray para sa 98.7 DZFE The Master's Touch, Manila sa ilang smooth operations kag ilang station manager nag-attend sa iyang health concerns. Nagpamuyo mga Ginoo sa CARE 104.3 DWAY-FM Legazpi Albay. We pray sa additional staff ngayon hatag mo sa ila kag strength, good health, and renewed energy to for all staff. Kag faithful volunteers for programs, operations, and social media ministry. Nagpamuyo kami sa 1233 DYBS, The Sweet Voice of Salvation, Bacolod. Wisdom and guidance in preparing FEBC's digitalization direction
0: sound judgment in budget deliberations, provisions on additional program suppliers, guidance in securing a new location, direction and clarity for programming development. We also pray para sa UP 987 DYFR FM Life Changing Cebu. We pray for committed donors to continue supporting their ministry. Ang 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga. We pray, you know, sila increase local support and that God will bless their listeners and make outreach more effective across Sambazulta community. We also pray para sa 103.3, the new JDXJL FM, your positive choice, Cagayan de Oro. We pray sila upcoming 20th anniversary this coming August, and you will grant, Lord, kabay pa wisdom, guidance, and favor in all preparations. Strength, protection, and healing for the staff as some are currently experiencing colds and coughs. We also pray para sa 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao. We pray kami sa Gyapon sang ilang donors, partners to support both radio and digital platforms, ang pag-realign nila sa ilang mga programs towards a digital-first approach. We also pray, you know, para sa 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan, Cotabato. We pray para sa ilang transmitter, yung mga issue ni Ginoo involving loss of power, and for wisdom for the technical team to identify and resolve it. We pray para sa ilang programming with a predominantly Muslim context. We pray for their faithful partners, donors, good health for staff, and volunteers and provision for financial needs. We also pray para sa 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal, good health, protection, and provision for the staff. We pray for smooth operations and for the protection of our equipment. We also pray para sa mga special ministries and support teams, ang FEBC, ang FRR, First Response Radio, Papuri Music Ministry, they will continue writing original Christian Filipino music for your glory, O God. MNS Media Network Services, shortwave broadcast, strength, protection, and wisdom sa mga aridiring parts ng ministry ng FEBC, ang BXE and IT, Broadcast Engineering, ang CCRD, Corporate Communications and Resource Development, and Admin, HR, and Finance, and ang leadership sa FEBC, we pray for the President, Sir Luis Miguel Castillo, kaganyang iya family ang board, ang core leadership group, kaganyang legal counsel sa FEBC. Kabay pa, Lord, ikaw din mag-sabat sa amon mga pangamuyo. We pray for our government, kagamu sa amon sa mga government. We pray for peace, transparency, and justice, and righteousness, Lord God, will be exalted. Kabay pa, Lord, nga gamitin mo mga Christian politicians sa aras sa ilang offices to make a stand kung ano bilang stand sa pulong ni mo, Ginoo. And may you bless our nation, kinaga-unrest sa Gyapon ang Vulkang Mayon. Kabay pa, Ginoo, nga tagaan mo kaalam ang mga aras sa government, nga aras sa surrounding areas, ang mga tao nga affected sa nandira, Ginoo. And we pray, Gyapon, sa Israel, sa Middle East, nga patayon, Ginoo, magluntad ang ceasefire kag ang mga Christian churches dito, kagamon mga families, friends, loved ones, missionaries, mahupa man, Ginoo, ilang kahadlok sa mga wars and rumors of wars kag mga napiktuan sang gira dito, Ginoo, for the past few months. We also pray for Mali and Sudan nga Sahel region of Africa, kaya tubang sila subong sa serious nga mga kabudlayan. Kabay pa, Ginoo, ikaw din ang maghalong sa ila, no? Ikaw din mag-bless sa ila dito, Ginoo. And we also pray para sa mga pastors and workers here in the Philippines, dito sa Negros, Ginoo, ikaw din magpakamaayo sa ila mga panimalay. All this we ask, Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Mga utos, salamat sa inyong mga pag-join, upod sa inyong kubos ng alagad, Pastor Jimboy Guzom sa Bacolod Living Water Christian Fellowship. Ang Ginoo magpakamaayo sa aton.
2: The time right now is exactly 5 o'clock.

Mga beer, welcome gid sa aton pinasahi special na program ng inyong tingluan tinapay sa kabuhi. Ang inyong lang at pasuper, talparakya rin naman nga nagkakalipay gid, nga makaduo ako sa inyo, makaservisyo ako sa inyo, pagi sa pagdalas ng pulo sa Diyos. Amo niya yung service nga ma-offer ko sa inyo, ha? Na matanyagan akong kamos ng pulo sa Diyos. Kagamunin yung pagkahon kung sa mga kalaman pa. Amunin yung pagkahon na ginaservisyo ko sa inyo. Puro sa Diyos. Pahipan ninyo yung pagsipoy. Muli patunan ninyo yung may kalipay sa inyo at tagipusoon. So, welcome kapatanan sa singato pala tuntunan tinapay sa kabuhi. Ang ating verse for today sa Hebrews Kapitulo 4, versikulo 12. The book of Hebrews, chapter 4, verse 12. Pulong sa inyo na resiling, kaya ang pulong sa Diyos, buhi, kagamanan, matalumpa sa bisan ano nga espada nga luwas sa sulab, nga nagalapos tubtob sa nautlan sang kalag espiritu, sa mga unahuna kagutok, kag nagahantop sang mga unahuna kag mga tinutuyo sang tagipuson. Oh, grabe ang pulong sa Diyos, no? Sa loon niya na verse, Hebrews chapter 4, verse 12. For the word of God is quick and powerful than any two-edged sword. Kaya mo nang pala natin ang karunan lang. Ang katao pag isini, kaya nag-focus si Karalo sa pulong sa Diyos. Subuhin ang pastor ang isang kabutanggit na naghahatag sa akong sa kakong comfort. Ang saad sa ngino sa sulat ni Isaiah, na nasiling siya ng iapulong hindi gilin magbalik sa iyang OICing why si maayong resulta. Basta madama, matala mo ng pulong sa Diyos, mangita ang inayasing duog sa kaipusulong sa tao. Aragin man na yan, wala akong magkasikway sini, pero may aragin nga magkabaton sa inyong matipayon. May aragin nga matandugid kang nagaliso sila. Nagkabaton yung sila kay Kristo ng ilaman luwas. Saan niya sa Ginoo? Ha? For the word of God will not return unto him void or empty, but will accomplish that sa iyasad niya kung nantuyo niya sa iyong mga puno. So, ang muna nga ito pagkabalaan ka mga alaw about the word of God, puno sa Diyos. So, wala pa, mamati anay kita sa isa ka pinasayang baron.

mo ito ang abanon nga luya ko inyo po matiyana. Nga kabay pa nga nangin pagpukamayo niyo sa inyo. Pamatian niyo yung mensahe sini. Kaya mga spiritual songs na ina-play na itong diri. Daw pa rin saan isang wali, malipot ng wali. It's like a sermon. Nga kung hindi mo pamatian si Mayo, kag tumana na gina sa isang puro sa Diyos, nga nalagi sa pagpukamayo. Katulad sila ng famous ng kalantahon niya na siling pinamon niya kinakanta, Trust and Obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Saktan tagamay ang ato nga misay, no? Muna. The only way to be happy in Jesus is to trust and obey. Di, kada po mati itas ng kanta, makuha kita, masyado kita. Kang pagi kita lang magaling ang pagmalipayong kita, magalinong pangabuhi naton, amo ang pagsalig, kagpagduma sa Diyos. So, please, when you get a chance to listen to a spiritual song, listen carefully. And apply the message of the song to your own heart. Because music is the language of the soul. Ako na itong pamatian, magadalay na sinda ko ang pagkamayo. Okay. Ang dako ang pamangkot, karong adlaw, para sa atong tanan, ginaano na ito ng pulong sa Diyos, ng inyong pamatian ta. Pila na ito ay ipapamati sa at pulong sa Ginoo, pagi sa atong broadcast, sinapay sa buhay. Ganun ang pamangkot mo ini. Ano ana ang resulta sa pulong sa Diyos ng imong pamatian? Makatestify ba ikaw, makasinig ikaw, pastor, ba nakugin ng buhay sa akon? Ang pulong sa Diyos ng itadari ni Pastor Neil, kag nadala mo niyo kada adlaw gid. Nakugin ng buhay. Tinami ko na muna sa simbolo ni mo. Pero, halimbawa, by the siko anyos na pumati sa pulong sa Diyos. Pati ka man firme. Pero wala agit maka ano ini, wala agit maka tudok sa tayo puso nyo ni mo. Wala ini mak hindi makita ang pagbalik sa kabuhin ni mo sa pagpumati sa pulong sa Diyos. Dahil nahihimo lang pala ini ang ritual. Dahil ritual lang. Mati, okay ah. Dahil mo na kung isa magsimba pala kita. Abi na ito, kaya nakasimba na kita, okay na. Nakasulod na simbahan mo. Natungman mo ng ritualis na kung ano man mga tulungan nun da. Pero hindi. No, hindi. Pagpagsulod mo dira, nawati ka sa pulo sa Diyos. Natandog na ikaw, nakita ni mo, maraming mo, ka, hindi mo pabuhat. O, ay, pulo sa mga nga pagsulod sa simbahan. O, ay, kid. Nahimo na na yung ritualis. Oh, kamay pa ng chiniyante na. It only becomes a ritual. Mga pagsulit-sulit sa pagamuyo ta, kung ginahimo tayo na, wala nga makomply na ito ng gina-require. Apang huwag man ang kabali ng kabuhi ta, huwag gil na si Bruce. That's why kung magbasa ka mo sa Matthew 7:21, ang mga inibabasa tayo, hindi kita magiging ka makatalandog na mga kasulatan. Tama ka restingin na mensahe sini. In Matthew chapter 7, verse 21, na anong minasinig sa sinabayan sa kasulatan? The Gospel of Matthew chapter 7, verse 21. Ang muna nakita na ito, ang minasinig sa puro sa Diyos. Chapter 7, verse 21, sinig diri. Kaya hindi ang taksa-taksa ang nasiling sa akon, ang ginoon ng kapal diri, hindi ang taksa-taksa ang nagasiling sa akon. Ginoo, ginoo, makasulod sa ginayas sa langit, kundi ang nagahimo sa ang kabubuton sa akon na may ngayara sa langit. Nga din ang tanan, nga nagasiling ginoo, ginoo, nga nagatuman sa mga ritualis sa simbahan, makasulod sa ginayas sa Diyos. Ginoo na nagasiling diyan, nagasiling diyan sa iyang mga pulong, kanyan, pahayagan ko sila. Wala gila ko makakilala sa inyo.
palayo sa akon kamo nga mga manugbuhat sang karautan. Dios, sugi na. Sugi na. We know a lot of people who go to church every Sunday and fulfill all the rituals of the church. Pero sa ila practice, kung sila politiko man, sige maghihapong ang pangawat sa gobyerno. Oh, ha? Kaya ilang pagpagabuhi, hindi pala pagpagabuhi nga nagabulig sa iban, kundi ang paghalit sa iban. But these are people who are look religious. Ibang kaya sila mga alaga na sa Diyos. Sa puan sila na they have sexual activities. Pero kung Domingo nag-misa, nagawali sa pulong sa ino. Pero gali, may mga sala sila na tinago. Ibaluan nyo naman ini. Public knowledge naman ini. Isa ka bantong ginakilala lagi natin ng Christian apologist sa bilog kalibutan. Nga napahuway na pagulang. Sa puan. Nga namo sa nga ginihimo mga sexual activities niya nga hindi as mga usugid. Namo ginasalaan niya nga nahimo nga ginatago ilang. Embezzlement sa kwarta sa ilang ministry. Nakibot ka na lang, kay Bao. Siguro ay nasing Christian apologist ng mga labaw pa sa iya. Tama, hindi ka alam. Kapur, tigil mo ka mag. Gali. Ay, ginatago siya ng masala. Pero hindi na ito napahibuon nga rason natin. Ano nagali, Pastor? Ano nagali ka mo ka manuwali, ha? Hindi na ako magpati sa wali niyo. Hindi na ako na magpati sa iya. Hindi man na gusto. Salamat na. Kay ang ato niya ginatulog sa pag-alagad natin sa Diyos, hindi ang tao mo, kundi ang iya karakter kung sino siya. Kaya tatanaw na ito ang misahe na ginadala niya. Ha? Hindi ang iya karakter, kundi ang iya ang misahe ang ginadala niya pulong. Just because ang karakter niya muna, ngayon hindi ka na magpamati sa pulong sa Diyos, o hindi ka na magpamati sa pastor. Salamat na. Ngayon kami mga pastor, naghahalong kita kami, pati sa mga bagay. Ngayon hindi masanda ng tao sa amin. Nga ginawali namon, ginakabuhi mo namon, that we walk our talk sa ding sa iba, no? So gani ang mga itong talpang dundri, pulong sa Diyos. For the word of God is quick and powerful, alive. Katulad sa espada na duwas, yung sulab. Grabe yung description rin sa pulong sa Diyos. Man, kung ikaw, sincere will ikaw pumati sa pulong sa Diyos, na matando ka, na parang na sa matalong ginabagay na nagkakihas na nagkipusun mo, nagkakonvict sa imo, sang salangin mo, ginimo mo. So does the word of God ever cause you discomfort? Or make you uneasy? Marami na yung resulta sa kabuita. Sang samamati ka sa pulong sa Diyos nga daw ay lang, ha? Ibang sa inyo gani, kapin po kung ikaw, halimbawa, radio engineer ka, nakarapin mi, kadalaga, kapamati ka rin sa tinapay for many years. Pero daw ay lang sa imo, may mga resulta sa kabuhi mo. Dakoy na nga, dakoy na problema sa kabuhi mo. It's about time nga sa marawi hindi mo papapati sa pulong sa Diyos nga makasilingin ka nga salamat sa Diyos. Sa pulong ang ibabatian for many years nga nagatag sin ako ang papapasaray ko sa inyo. So if you feel if the Word of God is causing some discomfort sa inyo or make you uneasy, mayo na. Yeah. Mayo na. Salamat kasi na. Nga again, tandog sa Ginoo ang imo pulong pag ang imo katagipuson pag isaya pulong. Amo na nga simba kita. Amo na ginapaabot. Lord, tandog ka ang tagipuson ko. Hanuta ako sa imo pulong kung imo pa lang. Ang gulong pagtadlong ko. Hindi ka mahadlok siya. Hindi nga masiling ka, Pastor. Hindi na ako magwali na simbahan nyo. Kaya kung magwali ko na, ako lang ginaigo sa Pastor. Hindi lang, hindi man na namin. Salamat ka gani. Kaya ang simbahan, kuhanin na mo, napalala na sa ospital mo. Kanto ka na ka man, sakitun ka mo.
Hindi na niya isa kasinihan ha. Ay sinihan niya, makalto ka tao, agon nga makakuan ka, ma-entertain ka. Pulong sa Diyos sila in. The Word of God or the Church is like a hospital. Where you listen and you allow yourself to be convicted sa iyong mga sala, kang mapanadlong mo sa tubangan sa Diyos. So, ayan mo kasi ka ba, nakawali mo na pastor, dako hinaigo mo. Sige lang, bato na lang. Kaya presyari mo ina, kay paray na sa iyo kayo ang gin. It means that you're experiencing the reality that the Word of God is alive, maayon na kabagay. It is always with a purpose that God speaks to you and also to me. May tuyong ilang ino. Ngayon, padala niya ikaw dala. For the first time, maybe nagsulod kasi ng simbahan. May tuyong din siya na nakasulod ikaw dala. Kaya ang tuyo niya dala na agon niya maluwas ikaw. Maluwas ikaw. Para sa testimony ni Spurgeon, no? Nga by accident, nagsulod dito ang, I think, o siya nagpapanilo dala sa simbahan. Kaya dito si Spurgeon, si Rombo, nagawali, nagpractice sa wali niya, pero nabatian niya ang tiyo ni Spurgeon and saying, look and be saved! O, oh, bako, basko, gitingo ni Spurgeon. Ang inakabing ni Spurgeon nga, the best of all preachers, look and be saved! Mula to. Though linampo siya, ang pulo sa Diyos, ang huwag nag-iigo sa iya. Kagin inusulan niya ngayong masala, nagtulog siya kay Kristo, kaya matubo sa liman, you look to Jesus Christ. Malaluwas si ka kung inusulan mo, sulan mo. Nagtulog siya sa ino, nga nag-inuso sa iya sala, kagin bato niya si Kristo. And that day, naluwas ito ka tao, nga nakapatis sa ito kawali. It is always in the purpose when God speaks to you, to all of us. God knows your heart. God knows how you need. Malala sa Ginoo. Malala sa Diyos nga. Muli ka kung pastor magkakunan ang iwali niya kay may mga tao ang hinanglagi nila yung iwali karunaga. Di ko may nakalaya ko pala ng pastor. Pero ang Diyos kabalo. Kagibuligan sa Ginoo sa pag-amas ng kamisahe sa aking adlaw. Parang magkarumadlaw. O ay magkukabalo kung ano mga needs ninyo. O ay yun. Only the Lord knows your need. Could be base ang imong bukal. Mga problema ni mo. Tinatando sa pastor patis na that you have to be to humble yourself. Base problema mo, among imo dila. Mabakas ka masagad sa kutso-kutso, panglibak sa iban. Kamanawala sa pastor, ang imo need na sugatagin. O base ang imo problema is unforgiving heart, unforgiving spirit. May mga tao yan, hasta ka mo, hindi mo patawad. Kag nagwali ang pastor, o unforgiveness. Kag dito natandog ikaw, na musiling ka nga hindi ka makapatawad. Igo ikaw sang ginhambal sa pastor nga ipatawad ka gani sa Ginoo. Hindi kayo may kapatawad sa iman. Kagrabe yun ang espiritu. Unforgiving spirit destroys relationship. Kung hindi ikaw kapatawad sa iman, sawa mo, sabana mo, kung sino dira, may nakabunganay. Lain ang relasyon ninyo. Kung sa mga utol na ninyo, kung sino nila. Tinami ba lang ang relasyon, ha? Misirap din pang abuhi mo, eh. Ha? Kung isa ka simana, kung ay kabubog nanay, sa inyong asawa, halimbawa. Kahon na kong maluha, tulo kayo lang kong muna. Pahingin. Tinanong po matyag niyo luha. You think you'll be happy? For the whole week, you're living a miserable life. Miserable din. Bisan na madanlog pa ng inakaon yun ang tagabang na may ano ini, may ibang tabara ng parakot, okra na nagadanlog man.
Pero kung may kong kubog nga na, ika balabag na mo. Sunan mo. Hmm? Hindi ka mo happy mo. So here we are. And the Lord always send that message for a purpose. God's word will confront you. Di, nasa ulunan niyo ng verse 2 Timothy 3:16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for reproof, for correction. Arada? For instruction in righteousness, balansi, wala nang isabdong sa ito, kundi nakatudlo man sa ito. For instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, may be mature, sa nakatubo siya sa Ginoo. Oh, how important the Word of God is. Hindi na in-exposition ang sistema tas niya, kundi ang practical aspect lang sa pulong sa Diyos sa mga inadala nato today. And God has a purpose in allowing the Word of God to reach you today. And one way to avoid discomfort, anong iwan mo? In order to avoid discomfort of conviction, is to avoid listening to the Word of God. Te maloy ikaw yan na ano ni? Nga agun nga hindi ka ma-comfortable eh. Agun nga hindi ka mag-guilty sa sarap mo, kundi nga likaw ikaw po mati sa pulong sa Diyos eh. And how sad it is that there are people who are like that. Pero lang sin eh. I don't know how many enjoy listening to this because it brings discomfort. It makes them uneasy. In order to avoid that, they should avoid also listening to the Word of God. Avoid na sila. Oh, important the Word of God is, no, sa atong kabuhay. Oh, kapag pag-inappreciate ninyo yung programa na itong dinapay sa gabi. Been going on for the past over 30 years now. And pretty soon, ako yung tingo, hindi na mapatihan sa kanginan because I'm getting old. But somebody is taking over. Pastor Neil Vilses is taking over the ministry. And we'll continue to preach the Word of God until the Lord comes. Kaya kinanglalo ninyo. Hindi tayo pagpagustuhan ng panulay nga mong mag-control sa airwaves. Nga siya ay na magpagwa sa mga way malaswa ng mga talanawon ka mga mensahe ng Diyusto. Kinanglan ato na nga atubangon kag pangitaan at sa pagi ng mga unta tina. The best response is subumalas ang isiling ni David. Naroon sa ngayon David sa Psalms 139:27. If you want to open your Bibles to that reference. Psalms 139:27. Search me, O God, and know my heart. That is the best attitude. So nagpamati ikaw sa puro sa Ginoo. Ang magpamamu ikaw Ginoo sa ang akong tagipuson. Tanawa ang naara sa sulod sa tagipuson akong. Kaganong gamiton sa Diyos paghimo ni siya, among niya pulong, no? Make it a habit of talking, of taking the Word of God seriously. How serious are we kung ang pulong sa Diyos na ginawali? O kung ginayaguta pa natin kung ginawali ang pulong sa Diyos. Huh? We have to take it seriously, knowing that it is able to judge your heart and your mind. Judge your heart and your mind. Makauturan sa ngalaw, simple lang niya ang pulong, nakamaturan. Pero kung may panggamit ng isang Diyos, mapapatulpa mo sa itong loa, ano ka-importante sa pulong sa iyo. Nagulatin ninyo nga mag-gesa ulo sa mga verses sa Bible. Tara, okay, sa ulo na ako ng John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was in God. And the beginning was God. All things were made by Him, no? Naming kasalunin mo na. Ang pulong dira mo si Kristo,
se amanerar tu essa calibuta no pulso da mãe, que está em branco espírito, que ele não pula um dirá flago, mas ele não pula um amor, um anago, nem um nódo, pula um adiós, nem um nódo, que assim virá. Olha, ele vai continuar com o Cristo Jesus. Sou em ruída, mas igual ao animo, mas se Cristo Deus, né? Mana para tal, moni jam pulo mana para tal. So moga tako pa po sa sining kamaturan that you should make it a habit of taking the word of God seriously, knowing that it is able to judge your heart and mind, knowing that it will enable you to grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Inyong lahat, Pastor Pertal Parakin na paalam na sa inyo.

Ini ang 12.3 Radyo DYDS, ang matamis na tingog sang kaluwasan. 55 na nagkabalayak sang kabatuuran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tutok ang tanan mga kapatid.

0: Ang pulong sa ato ni Jesu Kristo sa Mateo 24:35 na kasalain, ang langit kaduta magataliwan, apang ang ako ng pulong, inigid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Maayong aga sa tanan, welcome sa aton nga programa Buhing Paglaom. Kumusta ka mo mga kautura kay Kristo Jesus? Salamat kita sa inyo nga padayon nga pagpamati, padayon nga pagsuportar, kag bisan man sa salamat sa inyo nga mga encouraging words no sa aton nga programa. Ako kag inyong alagad subo nga aga, Pastor Elizer Danacar, kag kita nagatuon diri sa Hosea chapter 4. Kaga naghambal diri sa verse 13 and 14. They sacrificed on tops of the mountains and burned offerings on the hills, under oak, poplar, and terebinth, because their shade is good. Therefore, your daughters play the whore, and your brides commit adultery. Verse 14. I will not punish your daughters when they play the whore, nor your brides when they commit adultery, for men themselves go aside with prostitutes and sacrifice with cult prostitutes.

0: sin. Superficial religion tolerates sin. Now, sa verses 13 to 14, ang Ginoo dili nag-rebuke sa sining mga katawhan that they, no, their acceptance of temple prostitution, kagbisan man idolatrous worship. Tungod sa inyabiyang magigugma, their false religion had numbered their conscience. Meaning, without the knowledge of God, ang sala becomes normal. No? Without true knowledge of God, sin becomes normalized, even justified. Kasubong bala abiyang manigugma. Sa isa bala ka smoke detector, kung anabot ko sa inyong mga balay, may ara ka mo smoke detector. Kung ang smoke detector ni madula or malubat or battery empty, most likely, hindi nagigit ni siya maghatag sa alertness or hindi siya maghatag sa alert or warning kung may ara sa danger. In the same way, kung ang religion without truth disables your moral alarm. Again, religion without truth disables your moral alarm. Ang nahabalik dyan, MacArthur, bala ka namin sa iyang reminder that religion that allows sin to live comfortably is not Christianity. Again, religion that allows sin to live comfortably is not Christianity. It is a counterfeit, piki na iya ng reliyon. Hindi niya kamatuuran. Ang mga nag-iibiyang mga, don't let regular church attendance nga maging spiritual lazy ka or maging tamaran ka. Allow the Word of God nga mag-confront sa imo. Allow the Word of God to correct you. Kagabay pa, in response, you will repent quickly. Kaya at the same time, sincere nga pag-repent, hindi nga pakita-kita lang. Again, why is superficial religion is dangerous to our spiritual life? Because number one, religion without relationship is deception. Secondly, superficial religion tolerates sin. And lastly, dili kita magatakop sa sining kamaturan kay sa sining prinsipyo that only true knowledge of God produces lasting change. Only true knowledge of God produces lasting change. Now, in chapter 4, nagdulog ini sa ka grim picture of Israel's destruction. Anong habal sa verse 19? Kasubot eh. A whirlwind will sweep them away. Meaning, all their religion, no, could not protect them. Ilang ilang ginahimo ng religious activities could not protect them because it lacked substance. It lacked substance. Ang mga naganing nga, only real relationship with God transforms and secures the soul. Only real relationship with God transforms and secures the soul. Abiyang may gugma, kadamo sa sining kalibutan ng mga piki, ng mga prinsipyo. Damo sa mga piki or scam ng mga prinsipyo. Pareho wala sang inablan kung nakita niyo wala sa mga display, sa mga prutas, or sa mga sa department store, kadamo dira sang fake nga fruit. Yes, it looks good. It looks good to the table. Pero ining mga piki nga mga design, ining piki nga mga design nga mga apples ay hano, design niya okay do nami sa pananawan. But you know what? These things, because they are fake, has not nourishment. Wala iya nourishment. Ang mga gani nga, real fruit grows from a living tree. Real faith grows from a living knowledge of God. So, abiyang manigugma, the goal of a Christian life is not merely good behavior. No? Ang goal sa Christian life natin, hindi lang yung behavior, but godliness. Kag ining godliness na pundar kagrutan ini sa aton nga knowledge, experiential knowledge of God. That's why, in a practical sense, deepen your walk with God through quiet time, confession, and surrender to God. Move past appearances. Ini mga appearances, wala na ni. Pero kita mga Christian, kita ang mga growing Christians, abiyan maniguma. May to encourage you, pursue the reality of Christ in your life. Again, brothers and sisters in the Lord, ang katawahan sa Israel, may hara sila religion. May hara sila during the time of Hosea, may religion sila, but not reality. Their superficial practices led them into idolatry and destruction. The knowledge of God is the only foundation of genuine spiritual life. Again, religious activity without the knowledge of God leads to deception and destruction. Brothers and sisters in the Lord, ako inyo lagad, Pastor Lizard Nakar, kagini ang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kagkabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sa Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 12:33 Radyo DYDS, ang matamis nga tinog sang kaluwasan. 55 na nga kapalayak sang kabatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tutob ang tanan mga kabatid.

programa Wonderful Words of Life. Inihinyalagad Pastor Tito Hope Batikadas, nagkakalipagid ng ampulong si Ginoo magalabot naman sa inyong apuloyan kagabay pa, makabato naman kita sa pagpakamayo sa pulong sa Ginoo. Magkakadayang tadi sa ato pagtuon about perfect peace na na-mention sa Isaiah 26:3. Katahong sa siling promesa sa pulong si Ginoo para sa tuntanan, basahong guliwat ng Isaiah 26:3, "Thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee." Ining matahong na promesa sa akong i-mention last time, ang context dili ginhatag ini sa mga Israelites, no, during the darkest period of Israel's history. So it may well to prove na ini man yung verse special man sa atong subong na mga anak sa Ginoo. When we are surrounded by much gloom and depression, and when we are constantly threatened with our enemies of doubt, mga enemies of fear and enemies of worry, kung amuning nag-distract sa aton, and sometimes when all is going well, nakasilingtang daw maayo ang tanan, daw mahapos lang ang tanan, ang universe daw hapos lang pa sa aton, daw superficial lang sa aton. Pero kung mag-aabot ang ining ginatawag clouds of trial, clouds of disappointment, clouds of fear, te ang ining na bersikulo, makasiling ang gid daw anong katahom sa angad sang Diyos para sa imo, para sa akon, para sa atong tanan. So ganyan ang punto naton sa atong pagtuon diri, that there is no promise anywhere in the Bible na nag-encourage sa atong to believe that while we are in our earthly bodies, we shall experience freedom from trouble. Pero there is something far better, mga kaabiyan o tusino, there is the promise of peace in the midst of trouble. Munang katahom sa sinisad sa Ginoo sa Isaiah 26:3. Okay? Now, of what value would freedom from trouble be if we had no inward peace? Diba? Te, do ano katahuman that in the midst of the fiercest battle sa atong life sa sinikalibutan, mga struggle na ito na ihan, and while the storm is at its height siguro sa atong gina-experience sa subong, the trusting soul may experience inward peace, a deep down calm and a quiet confidence. I hope nga sa atong nga pangabuhi subong, I believe may mga madamo kita nga na nasugata kag mga struggle sa atong pagkabuhi bilang anak sa Diyos. Pero in spite sa atong mga trials and tribulations, salamat ta nga ang pulong si Ginoo pirmi nagapaligon sa atong. So nakita na to last time, what is this great blessing that is offered to us? Okay? Nga muna una, kagin-describe sa pulong sa atong text sa Isaiah 26:3 ang perfect peace. Kaya namangkot kita diri, what is perfect peace? Ma-define ba nato ini? Of course, ang muna itong siling sa nasal ng pagtuon, it is a condition of freedom from disturbance within the soul. It is perfect harmony reigning within. Ang muna ang ma-define nato sa pulong na perfect peace. Nga ang Hebrew word niya, shalom, may aras ang idea of soundness of health, so that to be filled with perfect peace is to be spiritually healthy and free from all discord within the soul. Na, amo na ang pulong na shalom o kung peace. So there can be no room for jealousy, envy, discontent, uncontrolled temper, selfishness, pride, or intolerance in the soul, which is filled with peace. For all these things are disturbing factors sa atong tagipuson. They are discordant notes. Pero ang peace ng offer si Ginoo, which we, by His grace, nga may express
text natin is very, very practical, abiyan mo ito sa Diyos. It is none other than a great calm which He commands sa makita natin sa example sa Mark chapter 4 na Ginoo calls the peace which He gives perfect peace. Ataw na? So in what sense? Ang ining perfect na ginhambalri sa verse 3 sa Isaiah 26. Number 1, nakita natin it is perfect in quality. That is to say, it is perfect in the kind of peace it is. Ay, grabe, no? Muna nga naka-mention ko last time na may aras sa imperfect peace. Like, for example, ang peace of ignorance. When we imagine that all is going well. Whereas, in fact, if our eyes were open to see the truth, we would know that all is not well. Diba? Hindi bila nagkatabo ang isa. Sa simbahan, sa trabaho natin, sa panimalay natin, kapanlog kita nga may sala, pagiging hipsan talang, ay, you see, di, may kalinong na ba na? Wala agad. Pakuno-kuno kita, ay, hindi kita maayo. Wala kasang matuod na kalinong. May aras sa ginatawag na imperfect peace. Amo niya ang peace of ignorance. May aras man sa ginatawag na imperfect peace of stagnation. Kaya isang swimming pool na ako na-mention last time. Nami lang taon. Pero meron na sa swimming pool daw kalinungin. Pero sa dalong na gali, bao, pero tinggali ito ka ka-green na gali, ka-grabe na gali, lumot gali. No? So, kung isa daw muna ang aton nga sitwasyon sa aton pag-abuhi. Kuno abi, peace na. Pero grabe gali kay ko sa sunod. Grabe gali kalaot sa ang ginagbra. Pakuno-kuno lang gali. Na wala kasing tuod nga peace. Hindi niya perfect in quality. Kay kung ang peace nga natin sino, perfect peace nga niya. That is perfect in quality. Ang mga siling sa pulong sino. May alam pag-insang ginatawag ng perfect peace of dependence. Which is a peace which is dependent upon something or person. And how unsatisfactory this is. For the thing may fail and the person may die. Then where is their peace? Diba? So in contrast, abiyan ko sa Ginoo with these kinds of imperfect peace. God's peace is perfect. Amo na itong tandaan in what sense ang ining perfect peace ang dimension sa itong text. It is perfect in quality. Kedua, it is perfect in quantity ang ining peace ang offer sa itong sa itong. That is to say, the supply of it is sufficient and it exactly meets our need. Grabe, no? Amo na ang promise sa Ginoo. Ang marginal rendering sa perfect peace sa original meaning, actually, peace, peace. Ano na ang original meaning niya? Double peace. Sa King James Version, ginmention, perfect peace. Ano na ang pagkasulat, di ba? Perfect peace. Pero sa original meaning, duha ka peace. Ang sa King James, perfect peace. Ang sa original meaning, peace, peace. Amo na ang butasing ganun is a double peace. Grabe, hindi lang perfect quality ang peace na ginhatag sino, but perfect in quantity. Amo na ang kahulugan ni Rabian o Tosino. This is very significant when we turn to Philippians 4:7. Diba? Katawang sinaka-promise sa Philippians 4:7. For there we are told that this double peace is peace of heart and peace of mind. And that is the kind of peace we need. A peace which garrisons our minds and calms our heart. Mula ang kahulugan sila abiyan utod sa Ginoo. So ganing double peace is also double in the sense that it is
peace with God nga na-mention sa Romans 5:1 kag the peace of God nga na-mention sa Philippians 4:7. So, katahum sa siningin saan sa Ginoo? Ha? It is perfect in quality. Ha? It is perfect in quantity. Kag ikatatlo, it is perfect in constancy. That is to say, it is permanent and not intermittent. Diba? Amuna nga ang promise sa Ginoo na nagsiling, thou will keep him in perfect peace. Kanamin. Manat na iabyan. It is a perfect constancy. Hindi intermittent. Ano nang pulong ay intermittent? Diba kung isang ay intermittent fasting ta? Sa ano nga tuyo? Kung magsilita intermittent, deskip ka sa meal. Inuras, diba? Kung mag-intermittent fasting ka, hindi niya intermittent. Nga nag-skip ang peace yung inatag, gin-offer si Ginoo, hindi. But permanent. Pinsaran na ablab yan. Perfect in quality, perfect in quantity, and perfect in constancy. Kaya grabe ang Ginoo. Double peace ni ang in-term na perfect peace. Thou will keep him in perfect peace. So muna nasa po natin ang una pala nga punto na kita natin diri, what is this great blessing that is offered to us? Ikaduwa, tanaw natin, how does this perfect peace come to us? How? Number one, by Christ Jesus. Silver ara sa Philippians 4:7. Again, notice ang pulong ni Jesus Christ na nga nag-channel sa aton, through whom the peace of God flows into our souls. Diba? Kanami sa Philippians 4:7. Ini nga peace within is the possession of the Christian alone. And there is no peace for anyone who does not possess Christ and who is not resting on the finished work of Christ for salvation. And it is the blood of Jesus Christ, which whispers peace within sa ato. Makita tayo na kamatulan sa Colossians 1:20. So, paano ining perfect peace nag-abo sa ato, ginhatag sa ato, ginhatag it by Jesus Christ Himself. Number two, ginhatag by the Holy Spirit. Kaya the Lord Jesus Christ procured peace for us upon the cross of Calvary, and that peace is offered to us through Him as the channel. But it is conveyed to our hearts and minds paagi sang balaan ng Espiritu. Galatians 5:22, makita natin ilang kamatulan. As the Holy Spirit fills and floods our lives, so He produces this wonderful fruit within us. Hindi lang, paagi kay Jesus Christ, paagi sa Holy Spirit, ikatatlo, how does perfect peace come to us? By His Word. By His Word. And look up the great promise na ginhimo sa Ginoo sa Psalms 119:165. Ano ang siling sampulong sa Ginoo nila? Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Ay, katao, no? Psalm 119:165. Things and people can so often disturb us or even cause us to stumble, but here is a promise of perfect peace to those people who love and meditate sa pulong sa Ginoo kag nag-obey sa pulong sa Diyos. Kag ang katapusan diri, how does perfect peace come to us? By Christ Jesus, by the Holy Spirit, by His Word. Ang katapusan is by our obedience. So, abiyan o to si Ginoo, I hope ini nga mga kamatuuran na nakita natin sa pulong niya, maghahatag din yung sindako ng pagtuloy-tuloy sa ato. Amon ni kinaglana natin sa ato pagkabuhi, sa magpadayon kita sa pagpangalagad sa Ginoo. Padayon na natin ninyo itong pagtuon sa nasun natin ng broadcast ang Ginoo magpakamaayos sa puntanan ng dango na salamat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ng Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Abiyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw ang pagbasa sa Biblia sa Eligaynon, kaupod ang The Bar of the Bibles na naghatag sa pulong sa Diyos sa tingog ng mahangpan kagmitinihan sa tagsa.
3: Ang Haunang Libro ni Samuel, Chapter 15. Ginsikway sang Diyos si Saul bilang hari. Nagsiling si Samuel kay Saul. Ako amo ang ginpadala sadto sang Ginoo sa paghapla sa imo sang lana, sa pagpakita nga ikaw ang pinili nga hari sang iya katawhan ng mga Israelinhon. Gani pamatii ining mensahe sang Ginoo nga makagagahom. Silutan ko ang mga Amalek nun tungod sa ila pagsalakay sa mga Israelinhon sang naghalin sila sa Egypt. Gani karon salakaya ang mga Amalek nun. Laglagasing bugos ang tanan nga ara sa ila. Pamatya ang ila mga lalaki, mga babayi, mga kabataan, pati mga lapsag, mga baka, mga karnero, mga kanding, mga kamel, kag mga dangki. Gani ginpatipon ni Saul ang mga soldado sa Telaim. May 200,000 kasoldado ang nagtipon, kag may 10,000 man nga halin sa Juda. Dayon naggaddo sila ni Saul sa banwa sang Amalek, kag naghulat sila sa ililigan sang tubig sa pagsalakay. Nagpadala si Saul sang sini nga mensahe sa mga kinhanon. Lakat kamo, bayain ninyo ang mga Amalek nun para hindi kamo paglaglagon upod sa ila, kay maayo kamo sa mga Israelinhon sang nagwa sila sa Egypt. Gani nagpalayo ang mga kinhanon sa mga Amalek nun. Dayon gin salakay nila ni Saul ang mga Amalek nun sa Havela hasta sa Shore, sa east sang Egypt. Ginlaglag nila sing bugos ang tanan ng Amalek nun, pero si Agagya nga ila hari, wala nila pagpatya kundi ila lang ginbihag. Wala man nila pagpamatya ang pinakamaayo ng mga karnero, kag mga baka, pati ang ila sini mga bata. Ang tanan nga maayo, wala nila paglaglaga, pero ang mga pigaw kag indi mapuslan, ginlaglag nila. Karon nagsiling ang Ginoo kay Samuel. Naghinulsol ako nga ginhimo ko si Saul nga hari. Tungod kay nagdalikod siya sa akon, kag wala niya gintuman ang akon mga sugo. Pagkabati sini ni Samuel, nangakigid siya. Gani, nagpangamuyo siya sa Ginoo sa bilog nga gabi. Aga pagid sang sunod nga adlaw, nagbangon si Samuel kag naglakat sa pagpakigkita kay Saul. Pero may nagsiling sa iya. Naggaddo si Saul sa Carmel sa pagpatindog didto sa monumento para sa iya kadungganan kag pagkatapos naggaddo siya sa Gilgal. Gingaddoan ni Samuel si Saul. Kagsang magkitaay sila, nagsiling si Saul sa iya. Kabay pa, napakamayuhon ka sang Ginoo. Gintuman ko ang sugo sang Ginoo. Pero nagsiling si Samuel, kun matuod nga gintuman mo ang sugo sang Ginoo, tingaa may nabatian ako, nga mga karnero kag mga baka nga nagaima. Nagsabat si Saul, mga pinakamaayo ina nga mga baka kag mga karnero, nga gindala sang mga soldado halin sa mga Amalek nun. Wala nila ina pagpatya, kay ihalad nila sa Ginoo nga imo Dios. Pero ang iban, ginlaglag namon sing bugos. Nagsiling si Samuel, tama na, sugiran ko ikaw kung ano ang ginsiling sang Ginoo sa akon kagabi. Nagsabat si Saul, sugiri ako. Nagsiling si Samuel, bisan ginkabig mo sadto ang imo kaugalingon nga kubos, ginpili kagihapon sang Ginoo nga manginhari sang mga tribo sang Israel. Kaginpadala kaniya sa isa ka misyon. Siling niya, laglagasing bugos ang mga Amalek nun. Ang malain nga katawhan. Magpakig-away ka sa ila hasta nga maubos sila pamatay. Pero nga wala ka magtuman sa Ginoo. Nga nga nagdinaguso ka mo sa pagpanguha sang ila mga pagkabutang. Nga ginhimo mo ining malain nga butang sa atubangan sang Ginoo. Nagsabat si Saul. Pero gintuman ko ang Ginoo. Ginhimo ko ang misyon nga ginhatag niya sa akon. Ginbihag ko si agad nga hari sa mga maliknon, kay ginlaglag ko sing bugos ang iya katawhan. Pero nagdala ang akon mga soldado sang pinakamaayo nga mga karnero, kag mga baka, nga halin sa mga naagaw sa inaway, nga laglagon kontani sing bugos. Gindala nila ini diri sa Gilgal para ihalad sa Ginoo nga imo Dios. Pero nagsabat si Samuel, mas malipay pa bala ang Ginoo sa inyo mga halad sang sa inyo pagtuman sa iya? Ang pagtuman sa Ginoo mas maayo pa sang sa paghalad. Ang pagpamati sa iya mas maayo pa sang sa paghalad sang tambok ng mga karnero. Ang pagrebilde sa Ginoo pareho lang kalain sa pagkababaylan. Kag ang pagkatigasing ulo pareho lang kalain sa pagsimba sa mga Dios-Dios. Tungod kay ginsikway mo ang sugo sang Ginoo, ginsikway ka man niya bilang hari. Dayon nagsiling si Saul kay Samuel. Nakasala ko. Ginsupak ko ang sugo sang Ginoo kag ang imo mga ginsiling sa akon. Nahadlok ako sa mga tawo. Gani, ginpasundan ko lang sila. Pero karon, nagapakitluoy ako sa imo. Nga patawaron mo ako sa akon mga sala. Kag magupod ka sa akon sa pagsimba sa Ginoo. Pero nagsiling si Samuel, hindi ako magupod sa imo. Ginsikway mo ang sugo sang Ginoo. Gani, ginsikway ka man niya bilang hari sang Israel. Sang nagtalikod si Samuel sa paglakat, ginhawiran ni Saul ang punta sang iya bayo, kag nagisi ini. Nagsiling dayon si Samuel sa iya. Pareho man sini ang matabo sa imo. Kuhaon subong adlaw sang Ginoo sa imo ang ginharian sang Israel. Kag ihatag sa imo kapareho nga Israelinhon nga mas maayo sang sa imo. Ang Dios nga ginapabugal sang Israel wala nagabutig. Kag wala nagabaylo ang iya hunahuna. Kay indi siya tawo nga nagabaylo ang iya hunahuna. Nagsabat si Saul. Nakasala ako. Pero palihog, padunggi ako sa atubangan sa mga manugdumala sang akon katawhan, kag sa atubangan sang bilog ng Israel. Paagi sa pag-upod sa akon sa pagsimba sa Ginoo nga imo Dios. Gani nag-upod si Samuel kay Saul, kag nagsimba si Saul sa Ginoo. Karon, nagsiling si Samuel. Dala diri sa akon si Agag nga hari sa mga Amaleknon. Nagpalapit si Agag kay Samuel nga wala gid ginakulbaan. Nagauna-una siya nga indi na siya pagpatyon. Pero nagsiling si Samuel. Subong nga madamo nga iloy ang nawad-an sa mga bata tungod sang imo pagpamatay. Patyon ko man ikaw para ang imo iloy mawad-an man sang bata. Gani ginpatay ni Samuel si Agag sa presensya sang Ginoo sa Gilgal. Dayon nagbalik si Samuel sa Rama. Kag si Saulya nagpuli sa Gibeya. Halin sadto, wala na gid magpakigita si Samuel kay Saul hasta sang napatay si Samuel. Pero nagpangasubo gid siya kay Saul. Naghinulsol ang Ginoo nga ginhimo niya nga hari si Saul sa Israel. Ang nahauna nga libro ni Samuel. Chapter 16. Ginpili si David nga maging hari. Isa sa dokatiun, nagsiling ang Ginoo kay Samuel. Hastasan o pabala ang imo pagpangasubo kay Saul. Ginsikway ko na siya bilang hari sang Israel. Karon, punasang lana ang imo suludlan nga sungay sang sapat kay pakadbuon ko ikaw kay Jesse nga taga Bethlehem. Ginpili ko na ang isa sang iya mga anak nga maging hari. Pero nagsiling si Samuel. Paano ako makakadto didto? Kung mahibaluan ini ni Saul, patyon niya ako. Nagsiling ang Ginoo. Magdala ka sang bataon nga babayi nga baka sa Bethlehem. Kagsilingon mo ang mga tawo dito nga naggadto ka sa paghalad sa Ginoo. Agdaha si Jesse sa imo paghalad. Kagtudloan ko ikaw kun ano ang imo himuon. Itudlo ko sa imo ang tawo nga ginpili ko nga manginhari. Dayon, haplasan mo ang iya ulo sang lana. Gintuman ni Samuel ang ginsiling sang Ginoo. Pag-abot niya sa Bethlehem, ginsugata siya sang mga manug dumala sang banwa nga nagakurog sa kahadlok. Nagpamangkot sila. Maayo bala ang tuyo mo sa paggadto diri? Nagsabat si Samuel. Oo, naggadto ako diri sa paghalad sa Ginoo. Magpakatinlo kamo kag magupod sa akon sa paghalad. Dayon, ginhimo ni Samuel ang seremonya nga para mangin matinlo si Jesse kag ang iya mga anak kag ginagda niya sila sa paghalad. Sang pag-abot nila sa ginahalaran, nakita ni Samuel ang isa sa mga anak ni Jesse nga si Eliab. Kag nagsiling siya sa iya kaugalingon, sigurado nga amuin siya ang ginpili sang Ginoo nga manginhari. Pero nagsiling ang Ginoo kay Samuel. Indi pagbasihi ang iya hitsura ukon ang iya kataason. Ang matuod, wala ko siya ginpili. Kay ang akon pagtanaw, indi pareho sa pagtanaw sang tawo. Ang tawo, nagatanaw lang sa hitsura, pero akuya, nagatanaw sa tagipusoon. Dayon gintawag ni Jesse ang iya anak, nga si Abinadab, kaginpakadto kay Samuel. Pero nagsiling si Samuel. Indi siya ang ginpili sang Ginoo. Dayon ginpakadto ni Jesse si Shama kay Samuel. Pero nagsiling si Samuel. Indi man siya ang ginpili sang Ginoo. Sang napakadto na ni Jesse ang iya pito ka anak kay Samuel, nagsiling si Samuel sa iya. Wala ginsing isa sa ila nga ginpili sang Ginoo. Dayon nagpamangkot si Samuel kay Jesse. Sila lang bala ang imo mga anak? Nagsabat si Jesse. May ara pa ang kamanghuran, pero nagabantay siya sang mga karnero. Nagsiling si Samuel. Pakadtoa siya diri. Kay indi kita magpadayon sa aton buluhaton hasta indi siya magabot. Gani ginpatawag ni Jesse si David. Kag ginpakadto didto sa ila. Guwapo siya. Manami ang iya mata. Kag mapula-pula ang iya guya. Dayon nagsiling ang Ginoo kay Samuel. Haplasi siya sang lana, kay siya ang ako na pilian. Gani, ginkuha ni Samuel ang lana, kag ginhaplasan niya si David, sa atubangan sang iya mga utod. Kaghalin sa dong adlaw, gingamhan si David sang espiritu sang Ginoo. Nagpuli dayon si Samuel sa Rama. Nagalagad si David kay Saul. Karon, naghalin ang espiritu sang Ginoo kay Saul. Kaya ginpaanto siya sang malain nga espiritu nga ginpadala sang Ginoo. Nagsiling ang mga sulugoon ni Saul sa iya. Ginapaantos ka sang malain nga espiritu nga ginpadala sang Dios. Gani, mahal nga hari, tuguti kami nga magpangita sang makahibalo magtukar sang arpa. Kay kun paantoson ka na gani sang malain nga espiritu nga ginpadala sang Dios, tukaron niya ang arpa kag magamatawhay ang imo pamatyag. Gani nagsiling si Saul sa iya mga sulugoon. Sige, pangita kamo sang tawo nga maayo magtukar sang arpa. Kag dala siya diri sa akon. Nagsabat ang isa sa iya mga sulugoon. Nakita ko nga ang isa sa mga anak ni Jesse nga taga Bethlehem kahibalo magtukar sang arpa. Wala labot sina, maisog pa siya kag maayo magpakigaway. Guwapo siya, kag maayo maghambal, kag ginabuligan siya sang Ginoo. Gani nagpadala si Saul sang mga mensahero kay Jesse sa pagsiling sa iya, nga pakadtuon niya didto ang iya anak nga si David, nga manugbantay sang mga karnero. Gani ginpadala ni Jesse si David kay Saul, nga may dala nga mga regalo. Isa ka dangki nga kargado sang tinapay, isa ka suludlan nga panit nga puno sang bino, kag isa ka bataon nga kanding. Sang didto na si David kay Saul, nagalagad siya sa iya. Nagustuhan gid siya ni Saul, kag ginhimo siya ni Saul nga manugdumala sang iya armas. Dayon, nagpadala sang mensahe si Saul kay Jesse nga nagasiling. Tuguti si David nga magpabilin sa pag-alagad sa akon kay nagustuhan ko siya. kada magabot kay Saul ang malain nga espiritu nga ginpadala sang Dios, ginakuha dayon ni David ang iya arpa kag ginatukar. Nagakaumpawan dayon si Saul kag nagahalin sa iya ang malain nga espiritu.
4: Ini ang 1233 Radyo DYDS, ang matamis nga tinog sang kaluwasan. 55 na nga kapalayak sang kabatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tutob ang tanan mga kabatid.

0: kalipay naman aton nga magabi-abi sa inyo sa pagpamati sining aton programa Our Hope. Sa gyapon pastor sa Inubahan Baptist Church, si Daniel Salcedo ang inyong manubali. Of course, ginakilala tang participation sa aton mga utod padayon na nag-ampo kag nagasakdag sininga programa. Mga panamagutanon kag mga panamuyuan, please text us sa sininga numero 0919-228-2263.
1: Ginoo kag maluyo na mga Diyos sa libat na nagpasalamat kami ng amay nga makadangog kami sa imo. At is makatugyan kami sa amon mga kinanganon, madamo gid Diyos sa amon nga pagalagad kagpag kinabuhi. Kita ni mong kinabadon sa amon mga utod, mga batirian man nga mga butang, ikaw Ginoo, magahimunok sini. Bisan pa sa amon nga pagalagad nga may mga struggle kami, kabugog na wayan sa tagipusoon, struggle na mo sa bugal, kagbisan pa sa kailigon, amay patawara kami sa amon mga sala. Kagsapiak sini, tadaay kami sa kaisog, kusog na nagaling sa imo, i-appropriate namon ang gahom sa malalang espiritu, pagod na magmaninaugon kami sa amon mga struggle. Amay puni man ang amon panalang-awon sa malapad na kinanganan sa mga utod na sa kaluwasan. O perhaps sa pagbuli sa ila, sa pilaman ka mga butang, amon masarangan, sunuman sa imo, paghimuno. Amay mga balatian ang pagkayo. Bisan pa man Ginoo sa mga kasulubon, ang paglipay mo. Kagang nagapangita gid sa kapawa, tuy-tuy man siya sa paginulusol kag sa pagtuo sa kay Kristo Jesus. Buli man ang tagsa mo ka manubali, ang tagsa mo ka manubangabulay. Pabungaha ang ila Ginoo ministry, kagini nga mag-serve Ginoo ng mga inspirasyon nila sa pagpadayo. Pamuni nga mong pagtugyan Ginoo sa imo, kaalam sa paglagos sa mga pulong, kagbisan pa arang ang kalipay sa pagtumansin. In Jesus' name, Amen. Malipayon ng Kristohanon ng pag-alagad. Pila ka mga butang ang aton natandog, ang mga pulong sa Ginoo nga nagsiling sa may Philippians chapter 2, verse 17. Ang pulong sa Ginoo nga nagsiling, bisan kon ako iula, subong nga halad nga dulot sa inyo pagbuo. Nagakasadya ako kag nagakalipay kaupod ninyo tanan. Diri si San Pablo naglaragway sang iya kinabuhi. Subong nga halad kon ibutang tayo ni sa sinunog, tiginabutang na sa mga gatong kagamat-amat na ini kaluto kon sa aton pa. Kag imo na mapanimahuan ang mahamot nga asos ni. Kung ibutang naman naton sa ginasiling nga drink offering, handa na ini iula. Uto ng kalipay sa kinabuhi ni San Pablo ara. Masalin, sa pihak sang iya pagbato kay Kristos, sa pihak sang iya hindi maayo kag makangililad nga naligad, wala siya mga kauturan ginsikway sa aton mahal nga Ginoo. Bumpili siya unang sa kaluwasan kag sa pag-alagad. Kag sini ni San Pablo, magmalipayon kita kay mangin umalambit kita sang iya pag-antos. Ginbensyon pag-inutod diri sa aton bago nga katipan. Nga hindi lamang ginhatag sa aton ang blessing sa pagtuo sa ngalan ni Kristo Jesus, kundi sa pag-antos man sa iya kausag sa iya ngalan. Amen! And what a privilege, utod, nga kung naghalag man kita sang aton kinabuhi, pag-alagad, resources, kusog, mga tinion, labinagid, sang aton kinabuhi, ginhalad naton ini sa Dios nga nagtuga sa aton, sa manluluwas nga nagtubo sa aton gikan sa sala kag sa pinalilad sini, kag sa hari sang mga hari, Ginoo sa mga Ginoo nga nagpromesa, mabalik ako, kuhaon ta kamo. Kagbisan pa sa Dios nga nag-iya sang tanan nga nagsiling, amanan ko kamo sang puluyan dito sa kaymayaan. Amen, mga utod. Amoy ni si San Pablo na nagsiling, may kalipay Kristohanon sa pag-antos sa kausa ni Kristo Jesus. Isa pagid, utod. Ari sa kapitulo 4, sang Philippians, kag versikulo 1, nagasiling siya. Busa mga kauturan ko, nga hinigugma, kag nahidlawan, akon kalipay, kag purong-purong, magpakalig-on kamo, sing amo sa Ginoo, mga hinigugma. Utod, ari naman diri, ang isang nagahatag sang kalipay, sa kasing-kasing ni San Pablo, and of course, sa aton tanan nga tumulo ko. Gintawag niya diri ang mga taga-Filipos nga iya nga purong-purong, iya kalipay. Iya ginahandom sa ilong buwan aton nahidawan kag hinigugma sa Ginoo. Ano ang iya buot sing ganun sina diri? May kalipay mga utod sa isa ka ministry nga nagapangdaog sang kalam. Amen. Nang technically, wala mangitayag daog sang kalam. Technically, kundi ginagamit kita sang Ginoo sa pagwali sang palusin ng maayong balita ng si Kristo Jesus, amo ang manluluwas nga naghalad sa kinabuhi para mapatawad kag mabayaran aton sala. Nabanhaw para pakamatarungon kita. Kaguntuohan ni mo siya kag hinulsunan ng imo sala sa iya. Batunon mo siya, maluwas ka. Ginagamit ang madamo ng mga Kristohon sa pagtala sining mensahe. Kagun ang tao magliso, paagi sa pagpamati sining mensahe sa may balita ni Kristo, kagpagpanghikot sa balaan ni Espiritu, niyan ara dira ang dako nato ng kalipay. Amen? Kaya madamo mga utod kung kaisa ang nagpamangkot sining term nga soul winning. Nga it seems nga kita ng mga ordinaryo nga mga tao may gahom sa pagbaliso sang kalagsang aton parihong mga tao. Utod admittedly, wala. Apang ang ginadala nato nga mensahe sang kamatayon, paglubong kag pagkabanhaw ni Ginoo Jesus, amo ini ang nagadala iya sang gahom sa kaluwasan nga nagapanghikot sa tao madian nato na makasasala nga nagahinulsol, magtuo kag magbaton sa iya nga ila manluluwas. Nangin galamiton ikaw sang Ginoo sa pagbantara sining eternal nga message sang Diyos nga nagalambot sa kapatawaran sang sala sang tao kag nagliso sang iya destiny sa kalaglagan pakadto sa himaya. Abiyan ako. Kagari pagino, nagadulot ini sang pagbag-o sa kinabuhi sang tao halin sa hindi mapuslan nga pagsinalayo tubtub sa isa ka Diyos nun nga pagkinabuhi. Amen! Amun na ang dako naton nga kalipay. Isa kakalag nga yara sa kadudulman, isa kakalag nga isklabo sa manulay na hilway kag ikaw gingamit sang Diyos sa pag-share sa maing balita sa sina nga persona. Amunang kalipay ni San Pablo. And so nagsiling siya, there is joy in soul winning. And you Philippian believers are my joy and my crown. Salamat sa Ginoo sining kamaturan. Kabay pa nga mamotivate kita ng mga muyo sa kaluwasan sa mga tao, kagsubuman magkuha sang tikang nga pabalugid sa ila nga palangga sila ni Kristo Jesus. And finally for today, mga utod na kon, Philippians chapter 4 verse 10, ari pagiling isa ka bagay nga magdulot sang kalipay sa aton kinabuhi. Ang pulong sang Ginoo nagasiling, nagakalipay ako sing dako sa Ginoo nga karon sa tapos ng malawig nga tinion, nagbago ang inyo pagdumdum sa akon. Matuod, nagpanumdum kamo sa akon, apang kamo walay kahigayunan. Utod kagabian akon. Kung may isa pa sa mga simbahan nga nagabulig kay San Pablo sa iya ng mga material nga kinanganon, above all sa espirituhanon nga kinanganon, amo ining Philippian Church. Kagbisan pa ini nga libro ginsulat ni San Pablo sa prisuhan, apang wala kita sang makita nga samay sang kapait sa tagipuson, sang pagbasol ukon paghinulson. There is no such thing as bitterness, remorse, or regret, kundi kalipay sa iya kinabuhi. kalipay nga may mga kalag nga naluwas. Kag kalipay, finally, sa paghatag. I rejoice in the Lord greatly, and now at last, your care. O manang term na ginagamit din sa aton English version. Ang inyo kabalaka, ang inyo paghatag, nagdulot sang kalipay sa kay San Pablo. And of course, ang mahinatagon nga kinabuhi, nagahatag man kalipay sa Diyos. And finally, ikaw nga mahinatagon, ako nga mahinatagon, nagabatsyag man sang kalipay. Hindi ba? Nga may isa katawo o isa kakalag nga nagakinahanglan and then gingamit ka man sang Diyos sa pagsugata sang iyakinahanglan. Amo na abyan. Kada adlaw-adlaw, kung may pangamuyo pa kita ngay atcher sa aton mga bibig, amo ni Lord, gamita ako nga mangin pagpakamaayo sa siningalaw. Well, mga utod, sa aton nga pagkakop, nakauna, amo ini. Ang malipayon nga kinabuhi sang tuo, amo ang kinabuhi nga nagaalagad. It is a life that serves. Tandaan tagid, mga utod. Sa aton pag-alagad, natuman ang mga pulong sang Ginoo. Nagahugas ako karon sang inyong mga tiil sa mga pusles, sa ulihi inyo man may baluan, nga dapat man maghugas kamo sang tiil sang iban nga mga tao. Kagdira ang aton kalipay mga utod na ako. Number 2, ang Kristohanon nga kinabuhi nga napunan sang kalipay, kabalo mag-isip sang iya na baton ng mga pagpakamayo. Nga kung kaisa gareklamo ang mga kaanakan sa Ginoo, tungod kay hindi sila kapalong magpatin o kung mag-isip sang damo-damo ng mga blessings nga ginhatag sa Ginoo sa ila. Pagbugtaw ta pa ng malakadaaga, unagid pasalamatan ng Ginoo, gisugpunan niya ang aton kinabuhi. Gindugangan niya sang bagong adlaw, kagun ikaw na nakabugtaw nga mayo imong lawas, pasalamatan mo ang Diyos. Ini ba? Kusog. Kagsubo man, oportunidad naman sa pag-alagad sa Ginoo o kun sa pag-ura sang imo mga hilipoton. Praise the Lord for that. Pag-atubang mo sang pagkaon, pasalamati ang Ginoo. Tanda ina sang iya kaluoy kagpaghimuno sa imo. Pagsakay ni mo sa mga salakyan, pagpanaog ni mo pagkato sa imo opisina o kung pulis imo balay, pasalamati ang Ginoo. Gintipigan niya ikaw. Si mga utod, kung kabalo na kita sini maghimo, adlaw-adlaw sa itong kinabuhi, mangin malipayon kita at magsiling kita. God is good and God is great. Amen. May isip kong pagpakamaaya sa akon. And finally, kung ginpakamaayo ka sa Ginoo, share ikaw kay tira ang kalipay pagit na tuman sa aton mga kasing-kasing. Amuin ang ginapasalamatan ni San Pablo sa taga-Pilipos. Ang inyo kabalaka, ang inyo pagpamit, tumangid sa akon, nagakalipay ako sa inyo. O, bless kita sa Ginoo. Kabay-bay ng mga hangkat, magatandugid sa aton mga taga-Pilipos. Paalam kita sa inyo. Once again, Pastor Daniel Sanseno sa Gabaan Baptist Church para sa Araw Hope, maayong adlaw sa inyo ng tanan.

Ini ang 12.3 Radyo DYBS, ang matamis na tingog sang kaluwasan. 55 na nagkapalayak sang kabatuuran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tutok ang tanan mga kapatid.

0: Sa pagdayaw sa Ginoo, kalibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mag-agalit sa atong mga kautoran, hindi naman ngayon kubos ka agad. Pastor Ricky Calovis ng True Life, Missionary Baptist Church, mga paanti para na patagalaga. Hamalit din siya sa lumayang aga. Good morning, Gage, sa atong mga kautoran nga harasbong sa inyong pagsatag sa kapanimalay. Tapin, Gage, sa inyong ingat ninyo, nagkapamati sa inyong mga radio, sumuman sa inyong mga cellphone, may nakagagid sa inyo, pagdala yung naginoo sa lugang kabuhi, ganihatagid sa aton, at kita mag-alagad pagid sa iya. No? Sa ninyo panahon, mga nagkakatabo sa atong kalibutan, no? Nagkakahangawa kita, no? Malapit na ilang ang ginoo mag-abot, tungod sa inyong mga tinion, sa mga sitwasyon, sa inyong problema. So daw hindi kita kabalo, kag daw gapangita kita sa ginatawag na comfort, no, sa aton tagsa-tagsa kabuhi. Kaya ni sa inyong tiyon nga aga, nagpasalamat kita sa Ginoo, naging tagaan niya kita sa lugang kabuhi, no, para mag-panamuyo, kag mag-worship, kag mag-hatag sa lumog sa iya, no. Dalayaw gid ang mga kapasoranan na nag- pangamuyo sa mga kautoran naton, labinagin sa ating nation, pangamuyo naton ang aton Pilipinas, sa aton mga senador, ang aton presidente,

relax lang ka. Yung Ginoo gid ang naga control sa aton. So good morning gid, labi na gid dala sa mga kauturan naton, naga pamati dala sa may Isabela, no? Good morning gid sa kay Pastor Andreas, good morning gid sa imo. Sumuman dala sa may lakas dala, lakas dala na kay Brother Labed, no? Mayong aga gid sa inyo kag sa inyo mga kauturan dala, no? Labi na gid dala sa mga members ang Lakasiliana. So, may mga agagid. Subuman dala sa may mangguraw, mangkuraw, no? May mga agagid sa inyo. Kagsalamat gid sa nagligad sa Granada na nakakandap na ipasuruhabo kag kay Ma'am Chit sa iyang group sa pagtudlo sa kabataan sa Sunday School. Wow! Kanami, kag madamo gid kami sa learn. Subuman, madamo sa mga books ang Sunday School material nga gi panghatag no alin sa ila ni Pastor Bulhabo kag Ma'am Chet. Okay, so good morning gid sa aton mga kapastoranan, labi na gid dala sa True Life, no? So, this coming May 2021, 2022, 2023 may ara kita nga Daily Vision Bible School. Gina-invite gid ang mga kabataan, no, nga sa tanay hampang kamo or ano, sila kita, no? Gina-invite gid kamo dala sa True Life Mission and Baptist Church. May mga yung people kita dala kag members in church ang mga mag-enroll, no? Kay first time sa True Life Mission and Baptist Church ang mag-aandak sa Daily Vision Bible School. So, dala yun ang Ginoo kag tungod sa nag-servisyo kita bisan anong kapiot, kabudlay, kag sakit, sang init, kag ang panahon, no? Sige lang, padayon lang kita sa gihapon sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya ang comfort sa Diyos araid. Kaya sumuman, good morning gid sa aton mga kapastoranan dala sa may Iloilo. Okay? Sa Antique, sa Tigbawan, no, sa Capiz, no, ang mga kapastoranan dala sa Kalinog. Good morning gid sa inyo, mga Torreverde family dala, ano, sa Hearst Hope, Mission Baptist Church, sa Suman sa may Isla Higante, sa may Granada, kahit sa may Lantangan. Good morning gid, dalayaw ng Ginoo, no, no, nagpadayon kamo dala sa pag-alaga dala, no, okay? Once, kung kisa, nagkatumang kita dala, no, gina-invite kita, kay nakaagi kita dala missionary sa una no 1994 at 1996 no na nagmission kita dala. So kadami gid sa Dios no mo gid dala siya ang nagakonsaton, nagagiya sa aton kag wala yung kita ginapabayaan. So magapangamuyo kita sa inyo tiyon. Lord, good morning gid sa inyo nga tiyon kag mayong salamat gid sa dugang kabuhi. Salamat gid Lord sa imong mga provision and protection sa amon. Labi na lagi Lord sa inyong tinion nga nakagarot sa Pilipinas, sa not only Philippines, kundi Lord sa bilog ng kalibutan, we pray nga ikaw gid magkakontrol. Lord, salamat gid sa peace of mind. Salamat Lord sa imong gid nga katutom sa amon kabuhi. Wala mo kami Lord ng pabayan. And I'm praying, Lord, sa among government, ngayon ikaw, Lord God, ang mga panghikot sa ilang tigibuson, sabi ng Lord, ang sasinit, Lord, ang nagkatabo, subugin o, we pray, you are in control sa gihapang din o. Subugin, Lord, natugin ko sa imo, Lord, ang mga kautura na among nagayong nasakit, ikaw, Lord God, ang mga haplos sa imo, hamili ng kamot din o. Ang may mga problema, ikaw, Lord, magka-comfort sa ila. Ang may mga pagtilaw sa ilang kabuhi, Ginoo, we pray nga mapahatag ni Lord sa ila, na ang mga pagsilaw, no, nag-aagi sa amon tag sa tagsakabuhi, pero wala mo kami na pabayaan. Amay, we pray sa inyo na tiyon, itatugyan ka sa inyo, Lord, ng Radio DVVS. Ikaw, be Lord God, mga bless ni, labi na gil, Lord, ang mga kapasuranan na nagdala sa inyong mga pulong. Not only mga kapasuranan, kundi, Lord, ang mga nagdala, gil, Lord, sa inyong mensahe, sa inyong radio station, we pray, Lord, that the message mag-alabot, gil, Lord, sa mga tagsakatagipasuan sa mga katawahan, gil, Lord, na may ikaw, may ginapahibalo ikaw, ginapurek ikaw sa taksa-taksa na mong kabuhi. Kaya amay, inatugyan ko sa iyong tanan, na ikaw gilulog at magabless, kaya ikaw gilulog at magapakamayo, samtang Lord, magdala kami sa iyong mga pulong. Nita ng Lord, inaampo o gid, na ikaw gilulog at magabless, labi na gid Lord, magapuntron sa taksa-taksa na mong kabuhi, kaya sa ning Pilipinas na mong Ginoo. Inatugyan ko Lord ang taksa-taksa katikipusuan sa mga katawahan, na magabalik, Lord, sa imo, magayaw.

0: sin mo. Ikaw gilan Lord ang ilang ludhan, kag ikaw lang gid Lord ang ilang dalangpan. Kag amay, salamat sa mga problema, salamat sa mga pagdilaw sa among tagsa-tagsa kabuhi. Nagilalagremind mo kami Lord nga ara ikaw Ginoo. We facing giants in our life, but Lord, thank you because you're a great God, a powerful God na magabuli sa amon. Ito lang, ginampuokin sa mga Lord Jesus Christ na amon personal na manluwas. In Jesus' name we pray. Amen. So the comfort of fire, no? Ang Ginoo nagka-comfort sa atong bisikan ara kita sa ginatawag ng mga pagdilaw sa atong kabuhi. Okay? So, in the book of Daniel, chapter 3, verse 16 to 28, makita na natin, grabigil ang wala gid siya din pabayaan, no? Si Shadrach, Meshach, Abednego sa Ginoo, kag-arang Ginoo sa tunga, kag-arang Ginoo, nag-comfort siya lang. The same na same mo sa atong kabuhi, mga utod, no? Mga kauturan. May mga tinion gid sa atong kabuhi nga daw nag-aagi kita sa ginatawag nga kalayo. Okay? Sang kabudlayan. May mga kalayo sa problema sa pagmanay. May mga kalayo nga sa kabudlayan sa trabaho. May kalayo sa ginatawag nga masakit, no? May kalayo sa ginatawag nga kabudlayan sa mga finances naton. Kag mga pagdilaw sa tagsa-tagsa natong kabuhi. Utod, iba naghambal, no? Nga nagpamangkot sila. Kaya naghambal sila, Ginoo nga aging pabayaan mo ako. Nga mag-aagi ko sini ng mga problema. Nga mga makaagi ko sini sa ginatawag ng mga pagdilaw. Pero sa isa ka, paagi utod, sa pinsay subong na aga, no? Sa init yon, ang Ginoo wala nagapromesa na hindi kita maagi sa kalayo, pero nagapromesa siya na hindi kita niya pabayaan sa tunga sa kalayo. Utod, wala siya naghambal na hindi kita makaagi sa mga pagdilaw. Makaagi kita tanan, no? Makaagi kita tanan sa mga pagdilaw. Pero sila niya, ang promesa niya, hindi niya kapagpabayaan sa tunga sa kalayo. No? In the book of Hebrews, 13:5, no? I will never leave you. No? Hindi ako kapagpabayan. So, ang mga matuod na nag-aalagad sa Diyos, maagigid sa ginatawag na kalayo. In the book of Daniel, chapter 3, verse 17 and 18, no? Sindi ang among Diyos na among ginaalagad, sarang maluwas amon, apang bisan hindi ninyo himuon, hindi gid kami magsimba sa imo Diyos. So si Shadrach, Meshach, kag Abednego, wala lang compromise. Wala sila lang sunod sa layis ng hari. No? Kung lalo nga mga sa gobyerno, wala sila lang sunod. No? Hindi sila magluhod, kag hindi sila magsimba sa Diyos naging obra ni King Nebuchadnezzar. Wala sila lang sunod sa kalibutan. Wala sila nagluhod sa idolo. Kag tungod sini, ginlabay na kaagi sila sa ginatawag ng panabudlay. Nag-agi sila sa ginatawag ng mga pagdilaw. No? Nagmando si King Nebuchadnezzar na kung sino man ang mga hindi magpati, no, sa layis ang ginatawag with the sound of the trumpet, no? Kag magaluhod, dapat magpati ka mo, magaluhod ka mo sa akong naging obra ng Diyos. Ihaboy dito sa kalayo sa furnace. Utod, pagkabuhi bilang Kristiyano hindi para mi komportable. Tandaan nato na. Tandaan mo sa imong tagipagsuon. Kung ikaw isa ka Kristiyano, ang imong kabuhi hindi para nang komportable. Kung minsan o kung kisa, no? Tungod sa imo pagtindog sa kamatoran, tungod sa imo pagtuo, kag tungod kay nagaserbisyo ka sa Ginoo, maagi agid sa ginatawag nga kalayo sa pagsulay. In the book of Peter, chapter 1:7, ang inyong pagtuo gintilawan pariyo sa bulawan nga ginapaagi sa kalayo. So, mga kauturan, ang kalayo gali hindi para laglagon ka. No? Ang kalayo gali hindi tungod para ikaw maguba. Ang kalayo gali hindi para ikaw masunog. Kundi ginatisingan ang imong pagtuo, kundi ingid asa ang imong pagsalig sa Diyos. Ganilutod, nagamadari, no, ang tanan ng mga tumulo, ang tanan ng mga nag-asal sa Diyos, makaagid sa kalayo ng ginatawag. Okay? Mga kauturan, ang kalayo hindi para laglagon ka. Tandaan mo na. Kaya ang kalayo para limpiyon. kag pabakudon ka, no? Ang kalayo limpyon ang imo kabuhi kag pabakudon ka. Pareho sa isa ka bulawan every time mabatian ta ining nga mensahe nga ilustrasyon sa mga kapastoranan, no? Antes mahimo nga mahalon kag matahom ginatunaw anay sa mataas nga init ang bulawan. Okay? Ginapaagi anay sa ginatawag nga kalayo kag magiging pure, kag magiging tunay, kag mahalon nga gold. Okay? Nga anong rason maagigid sa init, no? Nga mataas nga init kayo. Okay? Kay ang higgo dapat magawa amuman kita sina. No, ginapaagi ang pure gold kay ang higgo kag ang tunay nga gold matunaw ina. Sa imo na sa imo sa akong kabuhi, may mga bagay sa aton kabuhi nga hindi makuha kung hindi pinaagi sa mga pagdilaw. No, makuha ina. Madugduman naton nga may mga pagdilaw kita nga ginatilawan kita tungod sa aton ginatawag nga pride. Okay? Ang aton pagkabugalon. May ara kita nga pagdudua. Buliga ligoyan sa Diyos, no? Ang doubt naton, aragid, no? Instead nga magdudua ka, mga pangamuyo kita. Okay? May mga sala kita, no? May kabudlayan nga nagapalapit sa aton sa Ginoo. Kaya nga gali nga mga kabudlayan ang una nagapalapit ikaw sa Diyos. And why there are some Christian kung may ara mga tumuluo na may mga pagdilaw gan sila kabuhi nagapalayo sila sa Dios ginhatag ina sa Ginoo sa imo mga pagdilaw tungod kay gusto sa Dios magpalapit ka sa iya. Okay, tandaan nato utod ang nga ng mga pagdilaw wala na ginhatag sa Dios sa imo para ikaw laglagon kundi ginhatag ina sa Ginoo sa imo para ikaw magpalapit sa iya. Tandaan na utod ng mga anak sa Diyos. Hindi kita magpalayo o may mga pagdilaw kita, lalo pag gani kita magpalapit sa Ginoo. God reminds you this morning, ang Diyos naghatag sa mga pagdilaw para ikaw magpalapit sa Ginoo. Ginabutang ikaw sa ginatawag nga kalayo, no, fairness, o sa ginatawag nga init, para ina ang mga pride, ang ina ang mga pagdiludua, kagina ang mga sala, no, kaya ang mga kabudlayan nga magapalapit sa aton sa Ginoo. Sa tungas ng kalayo, may kaupod kita, arang Diyos. Okay? In the book of Daniel, chapter 3, verse 24 to 25, wala bala, no, sila niya, wala bala tatlo katao ang aton ginabay, no, gihaboy sa kalayo, pero apat sila. Kag ikaapat, do anak sa Diyos na tingala, si King Nebuchadnezzar, nagtingala ang mga nagtao, ang mga nagtagbong ligto sa kay Shadrach, Meshach, Abednego. Utod, naghamal ko sa inilaga sa tunga sang kalayo in the ara kaupo naton ang Diyos. Wala kita ginapabayaan. Okay? Ginhaboy sila ng tatlo. Pero apat ang nakita sa sulod sang very fairness, meaning tandaan natin utod, sa nag-abot ang kalayo, nagpakita man ang presensya sa Diyos. Mga kauturan, may comfort sa kalayo tungod kay ara ang Ginoo. Okay? Isaiah chapter 43 verse 2. Kung mag-aagi ka sa kalayo, hindi ka masunog. Kaya ang siga, hindi magdilab sa imo. Means hindi ka masunog kung mga may mga pagdilaw sa atong kabuhi. Wala na siling ang Diyos na hindi ka makaagi sa kalayo. Wala. Makaagi kita tanan sa ginatawag ng mga pagdilaw sa atong kabuhi. Hindi, pero nagsiling siya, no? Upod mo ako sa kalayo. Wow. That's the promise of God. Amen? Amun na utod ang promesa sa Diyos, wala nagsiling ang Diyos na hindi ka makaagi sa kalayo, kundi naghambal ang Ginoo sa imo sa inyaga, upod mo ako sa kalayo. Nakita na ito kay Shadrach, Meshach, Abednego. Ara ang Diyos ka po nila sa tuwasang fairy fairness. Utod, basi may tao o may basi may kauturan kita diri, subong. Nga nagahibi sa ginatawag ang mga problema. Nagabakho sa ginatawag ang mga pagdilaw sa iya kabuhi. Dahil hindi na nakaya ang mga pagdilaw. Dahil hindi na kaya, no? Gilakapoy na sa mga problema naton. Gahibi na sa ginatawag na gingbayaan siya sa iyang nakamang pamilya. Gin sa iduran siya o kung nagkakalayo ang pagtuo. Okay? Utod sa ilinatiyon, pamati. Wala gaging pabayaan sa Ginoo. Bisan wala mo siya makita, ara siya sa tunga sang imo kalayo. Means, sang tanan naghalin, ang Ginoo wala naghalin. Ang tanan naghalin sa imo, ging pabayaan ikaw, pero ang Diyos wala iya naghalin sa imo, ara sa sagihapon utod, ara sa sagihapon sa imo tupad, ara sa sagihapon sa imo tunga. Like for example, utod, makita natin during the time of the New Testament when the disciple na nag-travel sila no, when Jesus Christ na nagtulog sa baruto kaya ang mga disipulo naka-angkol sa ginatawag at grabe niya gagoob, grabe niya pangilat, grabe niya hangin, grabe niya balod, grabe ang kakulba. No? Hindi sila kabalo kung anong ilahimuon. Kaya kung isa o to, amo kita sina, may mga dagoob kita. No, may mga kalayo kita. May mga kilat sa ating kabuhi. May hangin. May dako ng balud na nag-abot sa aton. Amo na mga pagdilaw sa ating kabuhi. Kung isa nagsala kita, hindi kita kabalo. Way ta kabalo, giliutod nga ara ang Diyos sa aton tunga, nag-comfort sa aton. Kaya ginatanaw lang naton ang problema naton. Ginatanaw lang naton kung paano sa ang mga pagdilaw sa aton kabuhi. Wala naton ginatanaw ang Diyos na ara sa aton tupad. Ang Diyos galiutod aras sa aton tunga sa mga pagdilaw sa aton kabuhi. Gani ang Ginoo wala naghalin sa aton. Sang wala na sang sabat ang tao, ang Ginoo yala gihapon. Utod, disayin mo na sa imo kabuhi. Ang mga pagdilaw sa aton kabuhi, ara ang Diyos sa aton tunga. Okay? May isa ka bata na nahadlok, utod. Maglakat sa dulong. Naglakat sila. Ang danan, dulong-dulong kayo. Nagsilin siya sa iamay, ay, nahadlok ako. Okay? Nagsabat ang amay, anak, hindi ka magkahadlok kayo po mo ako. Wala nagbago ang dalan, dising Japon ang kadulong. Ah, pero nagbago ang iyang tagipusoon, ang iyang kahintangan, kay may kaupod siya. Pero utod, amo mo na sa aton. Ara Japon ang mga pagtilaw. Pero ang Diyos ara sa aton tunga kay kaupo naton. No? Pero nagbago ang kahintangan kay may kaupdanan siya. Okay? Ako man kita, miskan may kalayo, may comfort, kay may kaupo kita ng Diyos sa aton kabuhi. Ang kalayo wala naglaglag sa ila. Okay? Wala naghilway sa ila. Pero naghilway sa sala, sa ila, utod. In the book of Daniel, chapter 3, verse 27. Wala gising kadaot sa ilalawas, wala gising may naguba sa ilalawas, kagbisan baho sa kalayo, wala sila sa ila. O, utod, katahong, no? Grabe din nga testimony ni Shadrach, Meshach, and Abednego. No? Abi ni King Nebuchadnezzar, tapos na sila. Abi ni King Nebuchadnezzar, patay na sila. Sulog na sila. Pero ang kalayo wala nakapatay sa ila. Ang nasunog lang, amo ang gapos. No? Amo ang gapos. Ang mga kauturan, may mga kalayo sa atong kabuhi na ginatugutan sa Diyos para mapahigad kita sa mga gapos naton. May mga gapos kita utod sa sala. No? May mga gapos kita utod sa ginatawag gapos. May gapos kita sa pride. May gapos kita sa pagsala. May gapos kita sa ginatawag ng addiction. Addiction sa madamo ang addiction, hindi lang drugs mo. Okay? Ilinon, sugal, babae, alak, no? Sigarilyo, o tanan-tanan. No? May addiction kita. Gapos ang kahadlok. Okay? May gapos man kita sa kahadlok, kag may gapos kita sa kakulba. Amo na utod, So may problema si King at si Shadrach Meshach Abednego, sang ara sila utod sa fairness, no? Ang adyapo ng kalayo, pero lingkuha sang Diyos ang gapus sa aton kabuhi. Kung ara ang sala, no? Kung ara ang ginatawag na pride, kung ara ang ginatawag na addiction, kung ara ang ginatawag na kakulba, ang kalayo nga ginakahalukan mo, mahimo na amo ang paagi sang Diyos para hilwayon ikaw. Okay? Utod, hindi ta magkahalok sang kalayo, magabot sa aton. Kaya nga kayo ginhatag sa Diyos para kita hilwayon sa aton mga gapos. Okay? May iban dali na naghahambal. Kag may iban may ara nagapamangkot. Ginoo, nga agin alaw mo ini ng mga pagtilaw, ng mga trial sa akong kaboy. Basi ang trial amo ang magadala sa imo palapit sa Diyos. Utod, hindi na tamamangkot ah, no? Pasalamati ang mga pagtilaw. Kaya ina ang mga pagtilaw ginhatag sa Diyos sa imo. Kaya ang ina ang mga pagtilaw, amo ina ang mga pagtilaw na ikaw magapalapit sa Ginoo. No? Hindi kayo magpalayo. Basi kung wala ang kalayo sa imo, basi kung wala ang problema, hindi ka magbalik sa Ginoo. Kaya kung wala ang kalayo, kaya kung wala ang problema, katawa sa aton, hindi ka magbalik sa Diyos. No? Hindi ka magluhod, hindi ka magpamuyo, hindi ka maghibi sa Ginoo. Kaya may utod kung may kalayo kita, may mga pagtilaw kita, kaya dira na aton makita na magaluhod kita, magapangamuyo kita, kaya magasali kita sa Diyos. Kaya kung wala lang utod, questionable ang aton kabuhi. No? Kung wala kita mga pagtilaw, okay lang. Dawala ang mga wala kang nag-antos, dawala okay lang yung kabuhi, no? Nagasimba ka man, pero sinabli na dapat ang tanang na tumulo makaagi gid sa ginatawag ng mga pagtilaw, mga bagyo, no? Sa mga kalayo, kay ana ng mga kalayo magabalik kita sa Diyos, magaluhod, kay magasali kita sa Ginoo. Okay? May mga tao na nagkalipay, nalilipat sila sa Diyos. May mga tao nga araga sa kabugalaan na lilipat sila nga ang Diyos kali ang muna naghatag sa ila. Ba't kung may mga pagtilaw, nagabalik sila sa Ginoo. Utod, salamat sa mga pagtilaw naging hatag sa Diyos sa imo kag sa akon. Utod, sa ingation, ang Ginoo nag-remind sa imo na dapat gigali utod. Pasalamatan na ito ng Diyos sa mga pagtilaw nag-aabot sa imo kag sa akong gabuhi. Ilulat, kabulok ka utod, ang imo testimony maghahatag na himaya sa Diyos. In the book of Daniel chapter 3 verse 28, dalayo ng Diyos ni Shadrach, Meshach kag Abednego, kabulok ka nung pinakalami utod sa testimony na nakita ni King Nebuchadnezzar sa ila. Ang hari nga nagkontra sa Diyos, amo pa ang nagdayaw sa Ginoo ni Shadrach, Meshach kag Abednego. Nagdayaw sa Diyos nga? Makambay kita nagdayaw sa King Nebuchadnezzar? Kaya nakita niya ang gahong sang Diyos sa tunga sang kalayo. No, nakita niya sa ang gahong sang Diyos sa tunga sang kalayo ng mga pagtilaw ni Shadrach, Meshach kag Abednego. Nagnaghambal siya, mga kauturan, ang imo gina agiyan subong, mahimo ang testimony na sa ulihi. Kung ano'y na ang mga pagtilaw ni mo sa ulihi, no, matestimony na isang iba niya tao. Nakita sa iba niya tao na grabe ang mga pagtilaw sa mga kabuhi, makahambal sila, ano ang ara sa iya na wala sa akon. Utod, the same kay Shadrach, Meshach, Abednego, kag din naton makita na ang testimony nila naghatagid sa dako ng pagdayaw sa Ginoo. Okay? Utod, si King Nebuchadnezzar, grabe no, nakita niya ang testimony kag ang pag agwanta subong naton, mga pagbakudun kita sa Diyos, ang pagtuo sa kalayo, magdala sa iban sa Ginoo. Okay? Amo ina utod na makahambal ikaw ang iban niya tao, ano ina ang ara sa iya, na wala sa akon, grabe ang mga pagdilaw na gabot sa iya, pero nga makakadlaw man sa Japon. Tungod sa Ginoo, naari sa aton, nag-comfort sa aton, kadira makita sa mga tao, magatuo sila sa imo na Diyos na ginasaligan. Okay? Ang kandila makita gid, ang kasanag kung madulom ang palibot. Amuman ang Kristiyano, ang aton pagtuo mas makita sa tiyon sa mga pagdilaw. Okay? Utod, in our conclusion sa inaga. No? Mga kauturan, ang comfort sa kalayo, hindi ang pagkawala sa problema. Ang tinuod, ang kamaturan ng comfort amo ini, bisan may kalayo, ara ang Diyos. The same brother and sister in Christ, Shadrach, Meshach, and Abednego, King Nebuchadnezzar says, we will worship the God of Shadrach and Meshach and Abednego. Utod, I hope and I pray sa inyong tiyon, ang mga pagtilaw sa tanggabuhi, makahambal ang iba niya tao, makagasimbahon natin ang Diyos na ginatuuhan mo. Okay? Bisan ara ka sa hospital, ara siya. Kaya din natin makita, mga kauturan, ang comfort sa kalayo, hindi ang pagkawala sa problema. Ang kamaturan na comfort mo ini, bisan may kalayo, ara ang Diyos. Okay? Sa hospital, ara ang Diyos. Sa imo problema sa tagsa-tagsa ka panimalay, ara ang Diyos. Sa imo nga pressure sa trabaho, ara ang Ginoo. Sa kagabihon nga lihibi ka, ara ang Ginoo. Sa tunga sa mga pagtilaw, ara ang Diyos. Utod, mga kauturan, ano ang imo kalayo subong? Problema sa panimalay? Problema sa kwarta? Problema bala sa mga gimbayaan ka? No? Kasakit sa tigipusoon? Utod, dalagambal ang Diyos sa inyo sa imo, dala sa iya ang mga pagdilaw. Because ang Diyos naghambal, salig ka lang sa akon. Trust in the Lord with all your heart. Give it to the Lord right now. Utod, sa inyo tiyon, kung ikaw may pagtuo ka pagsalig sa Ginoo, kung ikaw may mga problema, hindi ka magkahuya magpalapit sa Diyos. Hambalan sa Ginoo, ginatugyan ko inyo sa imo. Kung ikaw utod, wala pa nakabatong kay Kristo Jesus, sa ingatiyon, itugyan ang imo kabuhi siya. Hambal sa Ginoo, nagapangayo ko sa kapatawaran sa akong sala. Patawara ko, kung nagatugil ako sa imo. Nagasalig ako sa imo, kung ginabatong ko ikaw, na ikaw ang akon manluluwas. Nagapangayo ko sa kapatawaran sa akong sala. Kaya ako sa gilid makakasasala, kaya ginabatong ko ikaw, na ikaw ang Diyos sa akong kabuhi. Utod, saligi ang Diyos sa iyong kabuhi. Kung ikaw ay sa kakristohanon, itugyan ang problema ninyo sa Diyos. Kaya mga pagtilaw, ara ang Ginoo, wala ka ginapabayan, nagpromesa sa, He will never leave you nor forsake thee. Brother and sister in Christ, give it to the Lord right now. Sa ngayon, itugyan sa Diyos ang iyong kabuhi, ang iyong problema. Kaya rin naman natapos, no? Ang ating programa, hindi naman ang iyong kubos na lagad, Pastor Ricky Calopis ng True Life. Mayang agagid sa God.
1: Salmo, programa na ginadala sa inyo sa Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis na tingog sa kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kagapinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City. Ukon mag-email sa mailbox.dybs@fbc.ph.
2: Mainit ang panahon na ikaw dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka sa seryosong kondisyon nga mahimong magresulta sa peligro sa kabuhi kung hindi niya maligawan. Para maligawan niya, magpamati sa sining mga masunod. Mag-inom sa madamo at tubig. Hindi magunat ng mauhaw antes mag-inom. Kung nag-obra sa gawa, magbahuwain sa mabog na upon may landong na lugar. Magbayo sa komportable na panato na mas maayo ang light color. Ligawan ang init ng adlaw, wali na alas 10 ng aga, tugtog alas 4 sa hapon. Iligid pa kumbayan ang mga bata upon hinuptan ng mga sapat sa sulod ng sasakyan biskan madali lang. Iniisa ka pa ng dom, gikan sa Bacolod City Health Office, kagsininga istasyon, 1233 Radio. DYVS.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naipabahagi ang mabuting balita ni Hesus Kristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Philippines Center Time, it's 7:03 in the morning.
5: Bumtaw na!
6: Ahay! Tuyo pa ko!
7: Ayaw ko ba yan? Magalang.
8: Yari na ang programa nga maghahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magbasanyog sa kulturang Pilipino.
9: Oras na Pilipinas.

Western Visayas and Negros Island region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nakabaling ang programa, kakaupo ninyo sa paghandong para sa pagbago. Ini ang oras na, Pilipinas. Biyernes, nga adlaw nga kabiyanan, and kanami na sa mga ito nga, ha? At doon nga pagpaminsar kayo, sila kita, yes, pakuway na. Biyernes, kami na, yapon wala, brown out was. Kaya kung may brown out was, kasi 6 to 6, goodbye, pakuway. I-check nyo mga kabiyanan, ha? I-check nyo ang inyong, inyong mga lugar. Oh. Makita nyo nakatatapos sa Facebook, especially raw sa Tigdris Makolod. Makita nyo nakatatapos sa Facebook site sa may araw 626. Wala pa ako. Kanto ko sa Facebook page sa Negros Power. Ang power sa Negros, wala power, Negros lang din. I-check nyo mga kabiyanan, kay kagapon nga adlaw. Kagapon nga adlaw. Ang NGCP nang diklara na pasip ay outages liwat ng matabo. Tulad kay insufficient ang supply. So, ang muna ginilang tao mga biyanan, nga basi may pariyo pala sa natabo sa Wednesday. Ang bot ko na nakaano ka mo. Wednesday kag Thursday. Thursday, dito sa ato sa Bukulon, may rotating round out kita. Tungkol kay kulang ang supply siyang AGCP. Okay? So, ang muna ng ilang ang napalantaw, sila nila maghalo-halo kita. Maghalo-halo. Ang muna karoon ito sa lihana, by the way. Kaya dapat i-explain natin ini. Kung nga, aga ka natabo ini. Kung ano ang ara sa likod sini. Kung ano dapat ang ato himuon. Kapag pakita naman po sa monitor. So, nakakabalok ko sa ano, kundi ito maglantaw sa Facebook. So, dapat check din natin. O galiin, nga i-check pirmi ang imong ang ilang Facebook page. Kung may ara, outage, power outage sa inyong area. Kay kisado ko good life, lala, wala ka kuriti, wala ka prepare, wala ka pang charge. No? Wala ka kano, kay tinitidaan, no? Kapitin pa kung inyong balay-balay, wala bintana. Pero kung wala yung balay, wala. So kung wala bitara pala sa kuha, natulog ha. Tinawag ko sa una. Nga brown out. Gid, gabi. Ang budlay kung gabi yung brown out. Kay perti ka ginot. Ha? Kapitin pa kung bilog ang adlaw, pero tindig itis yung init. Di pagkagabi na niya, ang siminto na niya. Gadog ano na niya. Gaalis ka na niya kung gabi. Ha? Gapabili na yan susunod sa kwarto ng init. Pero lang ko yung balay, mga light materials. Hindi lang magtinira ang init, pero kung siminto gani, daman tinira na yung init. So, lang tawon nyo, i-check nyo. Kaya para kapahawai ka mo. Kagulo may parang ako, timan sa inyo, plano lang mo, kung ano nang imuon nyo. Lakat kita sa amin ng lugar, sa suba kita dito sa pahawai, dalong tulay, or mapapadagat ka mo, pahangin-hangin lang bala. Balik naman ka mo kung may kurinti na. Dalalala ka mo siyang jutay nga panyaga, jutay nga mga kulo kumahaw. Siyang agasto na naman ba? Hindi lang mag ano. Dalalala siyang mga kung ano lang naging nasuntahan nyo. Chow na mo lang mo ng tripping na mo sa blesyo na. Pasang medyo kamay pa ko. Basta parang out yan eh. Kapanagat kami, dalalala kami sing kung ano. Kaghulato na muna ang hunas sa hapon. Kaya kung maghunas na, damo ka na makuha. Kuha ka isda, kuha ka kinason, o makasugba ka, maka... Galikin din sa pulot niya, may hunasan din sa pulot. No? Ang hunasan din sa pulot, kalanaan eh. Tsapot na tayo-tay, may kapanginasan na ito na hapon. So, ano na lang mga makuha kung kapanginas ko napon? Mga punaw? Mga sisi? As? Mga kasisihan sa iban dito ko mga? Di malda eh, malda. Hindi ako hindi kumunakpan. Kumunakpan kaya tapos, gid. Kaya meron na itong kasisihan eh.
no? Damula sa patatay-tay. Pero may mga punaran, may mga pasayan na lak. Pero lalaka lang. Lalak. Mga punaran, lalak. So, una naman may ano, i-check nyo kung ano inyong, inyong schedule. Kaya kabud lang, ibigay ka pala sa schedule. Pero kung mga kasabukin, mga lakarluta, na yun, o, drama sa may babo-babo na yun, o, mga, may mga San Miguel area, no, mga medyo mablulubog na lang area, hangin-hangin, pahala na mag-brown out, basta kay, ang hangin la, okay, kaya yung hangin, hindi, wala yan, wala problema. So, ang ato niya nga, ipapakawa lang importante, no, ang kurulite, mas okay pa nga, hindi kita okay. Kaya yung kumparaan nila, bro, mas isilig si Iban, mas okay pa wala tubig, kaysa wala kurulite. Silig si Iban, okay pa wala kurulite, mas wala tubig. Nakayo, May 17, ha? May 17, 17 sa Sabado ni, sa Domingo ni, may scheduled power interruption. Sa May 17, Sunday, 6 a.m. to 7 a.m., kag 4 p.m. to 6 p.m. Diin ini, sa Hall of TF1, sa Talisay ini, okay? Talisay Feeder 1, Hall of TF2, Hall of TF3, portion of LF2, okay? O, dapat mabalaan nyo kung ano lang inyong code, ha? Kami AF7, kami. Hall of PF1, Hall of PF2. May 6 to 6, mga kabiyanan. Okay? Ang 6 to 6, 6 a.m. to 6 p.m. Hall of LF1, portion of LF2, Hall of LF3. So, i-check nyo na, ha? I-check nyo na. So, Lopez Feeder ang LF. Lopez Feeder. Talisay Feeder. Kag Lopez Feeder. So, taga-Talisay, Buas. Kag mga portion sa Silay. I-check nyo yung inyong mga lugar kay Dawal. Ito mo pa Hawaii sa Domingo. Anyway, Opera City, unsi na. At isa magpadayo, namatikita na siya sa kama. Balik pa oras na, Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagabalik ng oras na Pilipinas sa 7:16 mga kabiyanan. Kag kasadya gid sa mga kalatapos sa Senado, no? Oh, wala pa natapos ang ano. Oh. Nagambal si President Marcos nga wala government forces involved. Pero nagambal man si Matibag. Oh, Melvin Matibag nga wala man mga NDI dito. Pero nga may mga videos mga kabiyanan. Amo na ginakalot ko sa akong ulo. Kay dinigdo ang katao ngayon, nagambal wala kung labot ang government forces. Pero wala mo mga videos na nagkuha na kayo report pang iba eh. Ha? May mga NBI pa sa ilang mga base. May... no? Lasom siling wala NBI, wala to, ano man. No? Sino mga patihan na ito si Iman? Ang media, ha? Ang media o ang ini nga mga tinugang ini si Matibag. By the way, mamaya na, this is rare for the Philippines. Nga kung masiling kaya NBI director, NBI chief, respected, di ba? Halil siya muna. No? Saludo ng mga tao. Pero subong lang natabo sa history sa Pilipinas nga ang NBI director ha, ginakaakigan sang sambayan ng Pilipino. Na abot lang sa tarang nadududuman ko daw police guru ginakaakigan o kay Paul o police chief nga ginabala nga mo ni. Pero ang NBI chief daw halin sa una daw daw wala nang gina ano daw ginarespeto kasi sa tao. Subong lang ako pati abot lang ako na may araw may experience. Pero subong lang kuya nakabati nga ang NBI chief ginakaakigan sa damo-damo ang mga Pilipino. So nagawa statement si NBI Director Melvin Matibag kagapon, o oh, kagapon mga mera, nga ang suspitsado sa pag sa shooting dito sa Senado, shooting incident, hindi shooting ko kumartin ha, kasi hindi ko shooting ko kumartin. Na, ginpangalanan sa Southern Police District, no? Hindi ko na official employee sa NBI. Wala ko man ilang rason. No? Hindi ko no official employee, kundi volunteer driver sa mga agents. Volunteer driver mga gabihanan. Ha? So, ako nang ginambal ni Matibag sa Palace Press Briefing kagapon. Oh. Nga sa tikay ginpangalanan sa Southern Police District eh. So, yung sakto si Jaime Marcos. Oh. Abi na doon, abi ko pero I took the information of Jaime Marcos with a grain of salt. Kasi nanak na nalag daw daw ni Sigurado. Yung sakto ni Jaime Marcos. Pero, Siling ni Matibag, nga ang suspitsado ngayon eh, nga nagpalupok, ang ano, dito sa shooting incident, si alias Mel Oragon, bukong marami ang pangalan, no? Mel Oragon, no? Kagsuno kay NBI Director Matibag, nga ini si Mel Oragon, driver. Grabe yung driver, mga secret agent na, no? Secret agent. driver na employed by the NBI. Saan na ginambal niya? Kag siling ni Matibag, ginabalidate pa nila ang records sa mga NBI agents, sa mga employees. Pero ginambal niya, ang iyak ko ng probe, kauling ko ng probe, nagpakita na si Oragon, isa ka volunteer sa NBI. Okay? Nga nag-serve nga driver sa iyang mga agents. Nga nag-assist ha? Sa GSIS building sa Wednesday. Ha? So may may investigation ang inilimo si Matibag eh. Ha? Amo nga bali Matibag ha? Quote unquote. O, I quote sa sinabi ni Matibag. Sinabi, tagalog. Nagkaroon na po ako ng sariling investigation. Lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po, parang volunteer na naman. Hindi siya sure. Sila niya, as a driver po ng grupo po, yun po yung report sa akin ng NBI agents. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. No? So, so after sang Lupkanay, mga kabiyanan, pagtahaw na sa Lupkanay, pagtahaw na sang tanan ng mga ano, no, may interviewan na lang lumutay. Nadula na si Bato. Ang hindi pa ginapalo ng rapor na ako, wala ko nagsalamok. Di ba? Ginambal ko dito kagapon, wala ko nagsala. Nadula na si Bato. Senator Ronald De La Rosa, no longer within Senate premises. Na ano to, eh, grabe, palos magali si Senator Bato. Danlog magali, palos, sagad magali. So, wala na sa kagapon mo may May 14, Thursday, no? Kasagad, no? Palakpakan natin eh. Nadula na mga kabiyan po kasagad. Gid! sa press briefing kagapon, si Senate President Alan Peter Cayetano nag-confirmar nga si De La Rosa, wala na, naghalin na sa building. Oh, either after sa Lucanay, Goro, ginamon na tayo na interview. Layo ng focus eh. So, nakapalag yun sa, abot ko paano, kaya ako kay De La Rosa eh. Gusto naman sa ako sa abon. Pero daw, dako-dako siguro sa akon. Dako-dako siguro sa akon. Pero, di ba? Okay na tayo kung mga partner Bunar ng lawas ay kahapos lang mga itago. Blay, buta lang sa malita. Kaya itulong ng pagwa. Kaya kay si, si Senator Bato, dako kasi eh. No? Buti sa nilipot sa kagad, gindiya. No? May pinag-aralan. No? May pinag-aralan, gindiya. Palakpak na natin. Daw. So, ang reaction sa mga Pilipino na tunga na naman. Siling sa mga Pilipino, ay, ano ara, nagito po. Siling sa piyak kamahin, siling naman sa iba piyak kamahin, yay, nakagawa. O, piyak naman. Pero may mga kabiyan na. Ato niya, dapat maging, hindi na natutupag ibailo ang ato niya na, pagkabiyan ay, kung ano magkita ang color. O siyang, ato niya, istoryahanin lang, kung masoryahanin, istoryahanin lang. Hindi ko nainit ka, nainit ka lang, hindi ka lang mainit sa inyong mga abiyan. Kaya kapudlay niya. Pakabiyan mo lang ang ginaw tangan mo. Pakabiyan mo lang ang may utang. Kasi siguro kung may utang kasi, ya, pwede mo siya awayon. Para hindi ka na masukot. O kasi masukot ka on the spot. Kasi pili ka lang. Pero ako na rito po, ha? Nadula na si Senator Bato. Siling ni tikihan hambali si Senator Bato. Kung ara sa kuno sa Senado, habang tumatagal, lalong sumasarap ay hinili. Siling niya, habang tumatagal kasi siya dyan sa loob, ay mas madalamay kayo. So, for the sake of the people, mahalin na lang siya. Ako na lang ito na arasin. So, tsak, ito na ang balal ko kagapon. Wah, hindi ko nagsalamog. So, na-analyze yun na vlog ang mga galawan, vlog. So, nakita ko na sa, ano eh, sa mga, mga pelikula. Nakita ko na, wahi sila nagtanda. Mission Impossible, vlog. Ting, ting, ting. Nakikita ko na si Mission Impossible soon na eh. No? Wala lang gita nagtanda ang ato niya. Abot ko lang gina-atake na lang siyang abot lang. No? Kung abot ko lang gina-atake na lang siyang gabi para hindi sila masalisi. I don't know. Wala na tayo kapalo. Siyempre, ongoing ang investigation. Kapawala ang gobyerno. Ang media gambal ang sila magyapon. Yung kabunday. Pero, awal na ang kalatapo. Pero nakita ko nang hindi siya, mga pelikula eh. No? Wala sila nagtanda, wala lang yung tandaan. Oh, wala lang yung tandaan na naglatabo sa pelikula. Anyway, mabiyanan. Mga natunggiling ka with your update. Pero no, natakabalo ko na sila ang mga katulad natin. Ang mga katulad natin ang atin nga weather sa Sinigaga. Excuse me, kung na yung anong nga, kung init, kung mabugnaw kita sa bog, importante kita tayo yun kita, importante ara kita. No? So, but then, kadako ang gamo, no? Kaya nagsugod din ang gamo sa Lunes, sa plano nila Island, si Senator Tito Soto. Okay? So, nagsugod din ang gamo sa Lunes. So, grabe nga. grabe nga mga pagkita po. No? Mga next pagkita po. Anyway, man. Araw sa piyak lang niya si Sir Melvin Fierro sa ating weather update.
2: Good morning, Sir Melvin. Kumusta? Hello, Sir Melvin. Hello, Sir. Morning.
3: Hello, Sir Diggs. Good morning. Okay. Okay. Ito pala mati update natin sila kung mga nakatatong na panahon na may pinisikita ng Goodwill, buying size sa mga last residence na dahon ng Lopez Araya, Seattle, Ginamatayan, at sa kalayo ng mga 1,035 kilometers east of southeastern Luzon sa coordinates ng 14.9 degrees north, 131.5 degrees east. Ang dito sa Island Region, laki naman ang Bacolod City, sa Gapo, makikipalansya kita, sa mapaang may sa Gapo ang panahon, may mga mahilang nagdama paulan, na dulot balang sa localized conditions. Mahila ito sa kasarangan ng uyok sa hangin, di kan sa namin na silangan, ang laging provinsya sa kapusan ng bayan sa ating mga provinsya, sa kagalari sa ating mga provinsya ng kasarangan, ito ang mga bumabalot. At lang mapunta alas yung Kobay Bisaya sa ilang pagkatunod, alas 6-2, karoon sa Kasi Sigmund. Ang ating mga temperatura, nasungo kita by 5, magalapot kita at talang by 5 degrees Celsius. At ito naman kita index, magalapot kita 41 degrees Celsius. Ito si Manuel Piero sa Provincial sa Sarawas, sa Lakitan ng Management of Office ng Kursus Occidental, para masalamat at magmayang aga sa iyo.
2: Maraming salamat, Sir Melvin Fierro, kag
1: aton nga temperatura o kag aton nga heat index mga biyanan 41 gyapon. Oh, so normal. Kaya naman na, no? Kaya naman na Oktubo na ato na. No? Aton nga first honor sa Silingaga. Sir Jules, TV na gaya sa morning, sir. Siling ni Sir Bibot. Good morning, Pastor, kung run out automatic kula internet. Ano ang problema? Masadya ang atong politika daw shooting lang, Pastor. Wala internet kaya ito siyempre. Ang imo yung router, nakasaksak na iya sa, ano? Nakasaksak na iya sa imo kuryente. No? Pero kung imo router, di battery or solar or ano, may ara na internet, ha? Pero nakasaksak na mo imo router, oh. Muna, oh. Daw shooting na ito, daw shooting tiruanay. Nalagin sa ilo na ito ang shooting ni Kuku Martin ngayon sa Senado. Good morning sa inyo, Tanandra. Ito ang mga kabiyan, Tanandra. Good morning sa inyo, Tanandra. No. Kagala 7.29, mga kabiyan, at least sa magpadayon, makatulita na rin sa patutupabahon sa Senado. Second Timothy chapter 4 verse 7, mga biyanan. Sige sa puro lang sino, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Oh, ini nga mga tinaga ni Apostle Paul, pertinent ka common, pertinent ka familiar sa aton. Pertinent aton ini mamatian. And ang Second Timothy, amo yung final recorded letter ni Apostle Paul. Kag at the same time, ginsulat niya niya sa prisuhan. And he was fully aware that the end of his earthly life is near. Okay? Kag ini nga mga tinaga, wala niya na ginambal halin sa komportable ng lugar or sa comfort sa iya kabuhi. But from completion. Okay? Many times, kung naman batian kita, same idea, same thought, sini, laban na gambal, naghihigda, okay lang ko, daw, really lang ko mapatay. Naghihigda, kasi nga makomfort. But this Apostle Paul, ginsulat niya, within the prison, and he was writing not from comfort but from completion. Na nag-reflect si Apostle Paul not on the popularity, not on the wealth or the achievement, but on faithfulness. Okay? Because the Apostle Paul showed Christian life as a fight. Sila niya, I have fought the good fight. Kaya kung natin lang tawon mo, kaya natin nga sa atin nga experience, ang Christian life involves conflict. Mga tentasyon, mga discouragement, paano ka naging matutop under pressure. Ang faithfulness sa

0: Arasa mahusay na manggagawa. Narito ang Pro Tips!
1: Ano ang gagawin mo kapag may mga nangyayaring hindi maganda sa inyong opisina o kaya ay sa paligid mo? Magsasalita ka ba? Magkikibit-balikat na lang dahil hindi ka naman apektado? O maghihintay na may gawin ang management para ayusin ito? Some people simply react when things are not right, while others act and do something about it. Ano ka sa dalawang ito? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kung tutuusin, marami tayong pwedeng gawin para iayos o itama kung ano man ang dapat baguhin sa trabaho o sa paligid natin. Pero kailangang lumabas tayo paminsan-minsan sa ating comfort zone para ito ay mangyari. Huwag mong isipin na wala ka namang magagawa. Dahil sa totoo lang, ang maliliit na aksyon para sa kabutihan o katwiran, kapag pinagsama-sama, ay magbubunga rin ng maganda at malaking pagbabago. Ang sabi nga ni Edmund Burke, "Nobody made a greater mistake than he who did nothing because he could do only a little." Ano nga ba ang pwede mong gawin? Una, speak up. Kapag mayroon kang nakitang hindi tama, iwasang manahimik lamang na parang walang nangyayari. Speak up and learn to confront what is not right. Kung may kaopisina ka na mahilig sa chismis at palagi kang kinekwentuhan ng tungkol sa buhay ng ibang kaopisina ninyo, sa mahinahong pamamaraan ay pwede mo namang sabihin sa kanya, iba na lang ang pag-usapan natin, happy thoughts na lang tayo. May mga panahong kailangan mo magsalita at ipaalam sa iba kung ano ang katanggap-tanggap at hindi sa iyo. Pangalawa, begin the change in you. May mga pagbabago tayong gustong mangyari pero ginagawa ba natin ang ating bahagi para ayusin ang dapat ayusin? Naiinis ka sa traffic, pero tapat ka bang sumusunod sa traffic rules? Gaya ng pagpapanatiling bukas ng mga intersection. We demand so much from other people, pero ang mga gusto ba nating makita ang pagbabago sa iba ay totoo sa atin. At pangatlo, pray without ceasing. Napakalaki ng magagawa ng pananalangin para umayos ang takbo ng buhay at bansa natin. Totoong limitado ang kaya nating gawin, pero hindi limitado ang magagawa ng Diyos. We cannot change people, but God can. May gusto ka bang baguhin o ayusin dyan sa trabaho o negosyo mo? Simulan mo ito sa pananalangin na mula sa puso. The moment you get frustrated with what is happening around you, isipin mo na marami ka pang pwedeng gawin. You can speak up, initiate change by starting with yourself, and by praying unceasingly. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
0: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patao. Hatid sa inyo ng 1233 TYDS Pakon, the sweet voice of salvation.
2: Ini ang inyong paborito na istasyon 1233 Radio DYDS maghahatag sa inyo sa pinakabagong impormasyon kag tips angot sa heatwave. Una sa tanan, siguro nga nga may ara ka mong tubig perme. Mag-inom sa madamo nga tubig bisan wala ka pa nakabatsyag sa uhaw. Sunod, hindi magpabinin sa buwa sa adlaw kung hindi kinahanglan. Kung mahimo, magtinir sa mga lugar na may maayong mga ventilation o kung may aircon. Ikatatlo, magsuksok sa komportable na panapton kaangay sa cotton o linen kaya hindi yung mga materyales inakabig na breathable. Magkaon sa mga pagkaon na madasig magpabugnaw sa lawas, mga prutas, pareho sa paho, watermelon, kakyukumber. Sa Sinihan Heatwave, bantayi ang iyong ginabatsyag. Magpabinin na safe and hydrated. iningatan yung doon ganda sa inyo sa 1233 Radio DYDX. Salamat! Nagpadayon kita sa pagpamahal.

0: ating publiko. Oras na Pilipinas.
1: Ngayong oras na Pilipinas, sa 7:49 mga kabiyanan. And by the way, sa ating mga kabiyanan, dalawa na nagkasunod sa ating programa. Good morning, Kaiser Jules, sa ating first honor sa Sinigaga. Sa bilog na Primalay Divina Gracia, Vallejo Family, Zamora, Moran, Azacon Families. Good morning sa inyo. Sir Ricky Olimpo, Galmayong Agagin, no, ka-aras sa Pasig City. At itong kabiyanan na sa May Luzon area. Good morning sa inyo kay Sir Ricky nga Permian Nagadlo at Lola Nagsunod Kinsatun. Kay Ma'am Elvie Salvador, may nga. Sir Bivot Obion, kay Nanay Virgie Salgado, good morning. Kay Sir Ernilo Samar, mayong aga. Sir, good morning and hello world. Kay Ma'am Edmi Alvarez Galo, good morning. Hoy, kay sa ating mga kabiyanan dito sa La Carota, sa FCCC, okay, Pastor Rodrigo Nieri and the family. Good morning dito sa inyo. Kay Ma'am Lucita Subiro Aligrado, good morning. Kay Sir Robert Hisulgun, mayang aga. Oh, greetings from Redeemer Christian Reformed Church, Barangay Dingli, Miag Aulilo. Oy, mayang aga. Sa Pinimalay Agulino, kay Ma'am Angelina, kay Pastor Rizal Yaglino, good morning to the inyo tanan. And family, o mayroon na ang pagpulo pumahaw. Kahit pagpulo, kung ano na naglobo niyo. Kay Ma'am Merly Lumawa, good morning, Ma'am Corazon Estilioso, may aga. Kay Ma'am Roslyn Pantunyal, good morning. Especially sa bilog nga Panimalay Pantunyal. Siya mga makagpapa ni Ma'am Roslyn nga alam-alaman nagasunod sa ato, good morning. O kag sa kay sa mga kabataan ni Ma'am Rosie, good morning. Pastor Benji Alfonso and family, upon sa iyang pinimalay sa Lumbia Baptist Church, good morning sa inyo. Kay Ma'am Annie, kay Nang Suping, kag Danay sa Koyan Baptist Church, good morning sa inyo. Kay Ma'am Elizabeth Himoto, good morning. Kamusta ma'am? Kamusta na ang tanay na ulawi na kung nakabalik tira sa Rizal area? O, since 2014 guro, ha? 2014 or 2013? 2014 guro, ha? Wala na kumbalik more than 10 years. So, klase siya panahon, no? Pag-graduate ko sa seminary, that was my last time sa Rizal. O sa Tay-Tay Rizal. Ang mga to last, wala na kumbalik na yun. O sa ating mga biyanan, sa Baptist Bible Seminary Institute. Good morning, grasa sa inyo. Sa ating mga president, sa mga vice president, sa BBSI, mayong aga. Okay, Sir Verns Villanueva, good morning. Okay, Ma'am Dindin, mayong aga. Kaya sa tanan nga, taga-araw, Vista, Alegre, good morning sa inyo. Kay Sir Robert Isubino, mayong aga. Kamusta, kamusta? Ma'am Josephine Mueda, mayong aga. Okay, Sir Tristan Gulay, good morning. Kay Tita Zu Valero Torricampo, good morning. Kay sa ating mga biyanan sa First Bethany Church family, good morning. Kay Sir Rodney Libres, good morning. Happy watching and listening from Solid Rock Fundamental Baptist Church, Purok Talong, Barangay Malingin, Bago City. Kumakat to kat sa ang Malingin Barangay. Hindi kagito mag-square mga kabiyanan. Malingin na lang ito. Sir John Watas, mayong aga. Oh, good morning, good morning. Ma'am Alice Melendez, good morning. Oh, kaga sa ito mga kabiyanan sa Ibi Magalona, good morning sa inyo tanan. Oh, sa Ibi Magalona Evangelical Church. And sa Panimalay Gilaran, Ma'am Sonia, Panimalay Hobson, at Ma'am Michelle, at Panimalay Casunebo, kay Nanay Elsa. And also man, good morning kay Pastor Jumi Gutierrez and kay Tita Nancy Dulca. Good morning, good morning. Address sa may issue ko yan. O, kamusta, no? Halin sa gilhungan, pagkato sa issue, mga listeners na tadra, maayong buntag sa inyo. So, kami na kita kami sa unang bahay dyan ng Tiyo Publiko. Ang NGCP nagpaandam kagapon. Okay? NGCP, ha? Nagpaandam kagapon nga ang power supply and operating reserves Sa akin, GCP, no? National Grid Corporation of the Philippines. Nagapabilin nga insufficient. Okay? Insufficient. Kulang mga kabiyanan. Nga insufficient. Anong naglatabo? Tungkol sa kainit sa panahon, mga kabiyanan. Tungkol sa kainit sa panahon, sabay-sabay tayong gumagamit ng aircon at mga electric fan at iba pa mga pampalamig, yung mga freezer at mga rep natin, naka-full! Oh. Dahil dyan, sabay-sabay tayong mag-aantos ng insufficient supply. No? So, ano yung problema mo na? Insufficient ang reserves, ang operating reserves sa NGCP. So, ano po silingon sila? Ha? Anong bot silingon sila, mga biyanan? Bot silingon, ang resulta sini, ha? Magapadayon ang aton pag-experience ng electricity outages similar sa Wednesday. Okay? Kag sang Wednesday to, kag Martes pala mo. No? Similar sa nagliligan ng mga adlaw, mga biyanan. Ha? Wednesday, check to Wednesday. Lovely, nagpulo. Wednesday to, mga biyanan, gali. Oo, oh, nagpuli kami sa balay, wala korente. Oh, lawig lang kami ng jiga. Okay? Nga, damo ang mga pinimalay sa bilog. Hindi ka ito sa ato na bilog ng Pilipinas. Siyang kainiton, mga kabiyanan, ha? Siyang kainiton, kainiton kabi mo itong mga balagina. Nga, ang init bala nagatinira sa siminto. Because ang siminto is a good conductor of heat. Okay? Kamala ko ng gabi, gaano na siya, gaalis nga, nag-radiate, bala na ito, gabaga, bala mga biyanan. O, nag-release ang heat ko ng gabi. So, kung ikaw ara ka sa kwarto, tisibre, ba't siya ganun mong dya? Kung pinipakon wala insulation, ang inyong room. Charo niya, hindi na usong insulation eh. Okay? Wala na usong insulation. Ha? Sa ato niya, si Winto, pinisingan, pintalan, amon na. Kundi pagkagabi init. Ha? So, in-explain sa NGCP, ito ng grid operator, nga may red alert status, nga gina-issue, kung ang power supply insufficient, ha? Kung ang power supply is insufficient to meet consumer demand, and the transmission grid regulating requirement. Okay? So, ano ko no? Kung ang power supply hindi kaigo sa demand naton ng mga consumidor, ha? Kag ang power supply hindi kaigo sa regulating requirement sa transmission. Okay, mo yung red alert status. Now, ang yellow alert status, mga kabiyanan, that their operating margin is insufficient to meet the transmission grid's contingency requirement. Oh, may contingency po silingon, no? Nagalakat ka lang, wala kaya reserve, wala kaya contingency. Oh, so the red and the yellow. And sang Thursday kagapon, ang NGCP nag-raise sa red and yellow alerts, no? As our pag-asa, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Oy, dapat i-memorize yun na, ha? Ano ang meaning sa pag-asa? Ha? Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Oh, pag-asa. P, Philippine Astronomical Geo, ha? Sala ka mo. Geophysical, hindi geographical. Batian ko kinambal yun eh. Batian ko geophysical, hindi geographical. Okay? Geophysical and Astronomical Services Administration. Last. Kasi makaintra ka mo wala sa mga talk show. O kung sa mga di-interact, mga hampang-hampang. O, anong meaning sa pag-asa? For 500,000 pesos. Ha? for 500,000 pesos. Ang question, meaning sa pag-asa, wala kang magulong pag-asa, hope eh, esperanza. Alibat, Philippine Atmospheric Geo, tsakto, Geophysical Astronomical Services Administration. So, kabay pa nga, hindi malipatan ha, kahit kung malipatan, zero sa exam. So, ang atong pag-asa, kagapon, nag-warning, nag-warning, ang dangerous heat index levels. Ha? Grabe, no? Kay ang 42 degrees Celsius, kag 43 degrees Celsius, mamayon. O, abo man, doon siya pakulod, 42 man ta, no? Pakulod pa, hindi po lahiya. Ha? Biskan sa heat index siya, hindi po lahiya. Pilang sa mga nalipartipon? 41, o, no? Doon normal na sa ato, lang, basta hindi lang 45. No? Normal na sa ginapasilig siya, yun, no? Problema ka mo sa 42, kag 43, 41. Siya pakulod, yung ginamanil na naman niya. Gapagapi pa na iya, mga biyanan. Ha? Kapag nga pipi na tagiti ang ine kong ugdo, nagagawa ko din yung agaw. Balik na. Lower volume na. Kaga tagiti ang ine, kapag nga pipi na ubahan ng bayo, tambay-tambay, tihul-tihul na na yun. Gawa mo na na yun. Pero kapag nga pipi na, hindi ice coffee. No? Hindi ice coffee. Init. O, galing hindi lang pagparisyan sa inyo, ha? UC Pro tapos siya sa parisyan siya ng UC Pro na daw laway daw guwa na lang daw paktor yan na akron UC Pro. So grabe no, tagi-tagi na Pilipino mong ha amo na ng Pilipino mag-42 ka man da ang imong heat index, mag-43 man, mag-40, 41 man da ang pagpangapiya, wala niya punaw ya. Alas 2, hindi pa naman tanto kainit. Alauna, alas 2, alas 3, dirangin. Amo na naman pala kainit. Amo na ng tiyon na pagpangapi na ito. Kaya mga Pilipino, pas na alas 3 siya, kapigin na iya. Kaya alas 11, alas 11, pamahaw, apanyagan na mo. Alas 11, alas 11, media. Alas 11, pamahaw, apanyagan na iya. Pagpataksi ng alas 3, kapigin na iya. Bahala na lang yung kinahanong kalibutan. Kapigin na iya. Kagamo na ng pinakatagiiti sa init, ang alas 2, alas 3, pero mo pa na magpangapila ito. Pinilino ko pa kaya, katumla sa downtown nila. May paradahan na daan ng jeep. May daan-daan na kapihan.